umaga. Kasama ang Ultimate Flirty, DJ Alex. At ang makulit mong tito, DJ Kiko Kalik.

0: Favorite Vibe! Favorite Vibe!
1: Ang lupet!
2: The Vibes!
3: Isang feel-good morning sa lahat ng ating mga ka-vibes na mahilig sa araw na ito. Dahil ngayon ay Tuesday, May 5, 2026, Mars, May 5. May 5,000 ka, balik ko rin sa katapusan.
2: Ay, tamang-tama. Kasi kadalasan, ganito ang due date ng credit card, ng ano pa ba?
3: Oo,
2: bayaran
3: nga
2: ng mga amortization.
3: Oo,
2: kung ano-ano, kaya talagang ito rin yung time na nagkakatanungan na.
3: Mm-mm.
2: Ng the most important question kung...
3: Mars! May 5,000 ka! Ano ba yan? Ay, dahil ngayong araw na ito, kasama na natin ang nagbabalik ang Pretty Girl ng Sanlibutan. Walang iba, DJ Ale!
2: At syempre, pinakamakulit mo dito sa radyo, DJ Kiko Kaliko.
3: Para sa paborito mong vitamina sa umaga, Favorite Vibe! Ka-vibes na mayarang nga na ba ng nagkakautang sa'yo? O nagkalimutan na hanggang sa katapusan ng mundo?
2: Ay, nako. Kaya dapat kapag daw ikaw ay nagpapahiram, alam mo na at tanggap sa sarili mo na posible, hindi na ito bumalik sa akin. Parang sa love life lang din yan, di ba? Kapag ano na, pinakawalan mo na, may chance talaga na hindi nababalik sa'yo. Parang pera na ipinahiram mo sa kaibigan mo, kapitbahay mo, regardless of the relationship you have with that person.
3: Ano ba
2: pwedeng hindi na ibalik dahil madami nagkakasira sa pera, ha?
3: Ay, boring. Alam mo, sabi nga ng ano, ng yumao ko lola, magpasira ka na sa lahat ng mga bagay, wag na wag lang ng dahil sa pera. Totoo. Ay,
2: pero yan ang madalas na nagiging amag, ha? Sa lahat, mitsa ng pagkasira ng relasyon, ng pamilya.
3: Yan, lalo-lalo pamilya.
2: Ng mag-asawa.
3: Tama, magkaibigan.
2: Pera talaga.
3: Pera talaga ang punot dulo ng pagkakasira ng lahat ng uri ng relasyon at karelasyon. Hindi ba? Kaya naman, ka-vibes, maging mainam tayo kapag tayo nang hiram. Tuparin natin yung ating pangako kung kailan natin ito ibabalik dahil napakinabangan na natin. At syempre, natamaw na natin yung pagmamalasakit at tulong ng ating hiniraman. Di ba? Isipin natin na gagamitin niya rin yan dahil pinapaikot-ikot niya yung pera niya.
2: Totoo. Eh, kaso nga lang, iba kasi kapag nakapanghiram na tapos na-release na yung pera, akala mo mga one day millionaire.
3: Correct. Di ba? Ibaling malaki ang pagkakautang basta merong pangyabang sa kapitbahay.
2: Siguro okay lang naman na magpautang, ha. Pero kung halimaw para sa tuition ng anak, yung talagang kinulang, kinapos. Pang-ospital, yung kinulang, kinapos. Pero kung alam mo rin hindi, walang kakayanan magbayad, ilapit mo na lang sa gobyerno.
3: Yan yung mga magandang ano eh. Yan yung mga good debt na tinatawag. Diba? Yung mga magagandang pagkakautang. Kasi syempre, kinakailangan mo. May purpose talaga. Hindi yung nag-umutang ka dahil lang sa kayabangan mo. Mga ganun.
2: Nako po.
3: Diyan tayo nababaon eh. Diba? Imbis na nagamit natin sana sa magandang pagkakataon yung pwede nating utangin, wala na. Nagamit na natin yung utang card natin.
2: Ay, naku, sinasabi ng isa dyan, no? Taas kilay. Not me, Kiko, kasi meron akong credit card. Eh, yun din yan!
3: Yun din yun, babe!
2: Pag nagpuno-puno yan, yung akala mong pa 1-2-1-2-1-5-1-5, naku po, laki niyan. Siguro mag-set ka lang ng threshold, di naman masama na mangutang kasi minsan talaga maganda ang promo, zero interest. Pero mga hanggang ano lang, 5K per month or 3K per month.
3: Tsaka maganda pa rin kasi yung may credit card ka. Hindi naman na ina-encourage namin kayo na kumuha kayo ng credit card, ka-vibes, ha?
2: May libreng payong dito.
3: Ang ganda lang kasi niyan, imbis ding hawak-hawak mong cash, magagamit mo pa siya sa mas importanteng bagay, di ba? Kung talagang kailangan mong umutang, di gamitin mo na muna yung pwede ka makapangutang ng walang malaking interest. O 0% interest, di ba?
2: Kasi papaikutin mo nga yung pera mo. Di ba yung mga negosyante nga daw, hindi sila naglalabas mismo sa kanilang savings. Nagpapaikot ng pera sa loan.
3: Yan, di ba? Ganon! Kaya naman sa aming pagbabalik, nako, tumutok lang kayo dahil kami, kahit utangan nyo, babayaran namin kayo. Kami pa magbabayad sa inyo. Nag good vibe music at kwentuhan hanggang alas 12 na tagali, kasamang malibid na duo, DJ Ale!
2: At ang pinakamakulit mong tito sa radyo, Kiko Kaliko.
3: Dito lang sa 92.3 FM Radio.
2: The Vibes.
3: Ang lupet! Dito ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio.
2: Kavai!
1: Ang lupet!

0: drink responsibly.
1: To mom, with love. Make this day more special with Novellino. My wine and only.
2: Bida-bida ka na naman! Ang lupet!
3: Dito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All! Dahil tatlong malalaking awards ang inihatag sa ating ng 7 VP Choice Awards! Woohoo! DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award! At muli, DJ Jaiho para sa Back-to-Back! Back-to-Back Male Radio DJ of the Year!
4: You're a winner!
3: Ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
5: Panalo natin ito mga kabibes, kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig. Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes!
2: Ang lupet!

0: That's right.
1: 92.3 FM Radio. The Vibes.
2: Ang lupet!
1: Ang mamahalin mong duo sa umaga. Kasama ang Ultimate Flirty, DJ Alex. At ang makulit mong tito, DJ Kiko Kalin.

0: Favorite Vibe! Favorite Vibe!
1: Ang lupet!
2: Ngayong araw ng Martes, May 5, 2026! Sa lahat ng ating mga kabibes na nagdiwang, nagdiriwang at magdiriwang pa lamang na kanilang araw ng kapanganakan, ito ang para sa mga mukha nyo!
3: Isang malupet na happy birthday sa'yo!
2: Hoy! Happy birthday!
3: Katalo!
2: Oh yeah!
4: Happy, happy, happy birthday!
2: Sa'yo ang inumin! Sa'yo ang pagkain!
4: Happy, happy, happy birthday! Sana'y mabusog niyo kami!
2: Sino-sino ba may mga karawan ngayong araw na iduwang?
3: Ay, birthday ngayon ng Globo Pop Superstar na nasa likod na awiting. Hello! Ade!
2: Hoy, happy birthday, Ade!
3: Oo, at saka,
2: ano ulit dyan? Ano ulit?
5: Hello.
3: Lalim eh, no? Tapos pagpasasabugan mo kami ng ano, ng chorus, ang taas-taas. Okay. Alam mo yan, yung mga kanta na tricky sa bidjoke. Yung okay naman, yung hello, can you hear me?
2: Pag sa kanya, okay, no?
3: Hello, from the... Biglang bibirit. Ate, teka, hindi kami handa.
2: Competitive.
3: Pwedeng gradual. Pasabog si ate. Pero happy ito birthday. Talaga, syempre, lahat na mga nire-release itong kanta, laging hits talaga, di ba? Si Chris Brown.
2: Ah, Chris Brown. Happy birthday, Chris.
3: Sino ba akala mo, Chris?
2: Hello, Chris Chupera. Ay, sorry, Chris, ha?
3: R&B singer, di ba? Si Chris Brown.
2: Chris Brown.
3: Ganda-ganda na mga songs niya, pero dati, di ba, na-issue? Huwag napag-usapan kasi nga birthday naman.
2: Birthday naman, palagpasin mo na natin.
3: At ang aktor na nasa likod ng Superman, gumanap din siya niya, no? Na amo sino. At saka ng The Witcher.
2: Si Papa Tonyo?
3: Ay naku, malapit na.
2: Malapit? Ay, so close.
3: Na-offer din sa kanya yan eh.
2: Sino ba yan?
3: Si Henry. Oy. Henry Cavill.
2: Henry Cavill, happy birthday. Grabe naman yun.
3: Ayan sila, ang mga sikat na sikat. Dito pa sa Pilipinas, sino?
2: Siyempre, meron. Oh, si Jem Jerome. Happy birthday, Jem Jerome. At siyempre, si Sir Rod Marcelino. Happy birthday, Sir Rod Marcelino.
3: Happy birthday.
2: Mm-mm.
3: Ang bilis, no? May 5 na agad.
2: Oo nga.
3: Parang May, kailan lang, ano?
2: May 5. May 5,000 ka pahiram. Bayaran ko sa katapusan.
3: Tapos next week uli, May 5 na naman.
2: May 5?
3: Oo. May 10 na.
2: Ah, May 10. May 10,000. Ano ba yan? Hoy, sa lahat ng ating mga kawives na nagdiriwang, nagdiwang at magdiriwang pa lamang na kanilang araw na kapanganakan, ito ang para sa mga bumbunan nyo!
3: Isang malupet na happy birthday sa'yo!
2: Ganon! Oh yeah, let's sing together, baby!
5: Happy birthday!
2: Happy!
5: Happy!
4: Happy birthday!
2: Sa'yo ang inumin! Sa'yo ang pagkain!
4: Happy, happy, happy birthday! Sana'y mabusog nyo kami!
2: At sa aming pagbabalik, tuloy-tuloy ang kwentuhan, dugdugan at gulitan, kasama pa rin ang malapit na duo, DJ Alex!
3: At ang pinakamakulit mo dito sa radyo, DJ Kiko Kaliko!
2: Dito lang sa 92.3 FM Radio!
3: Ka-vibes ang lupet!
0: Ito ang malupit na pinakikinggan, 92.3 FM Radio!
3: Ka-vibes
1: ang lupet!

0: Yoka Vibes ang lupet!
1: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio. Ka Vibes!

umaga. Kasama ang Ultimate Flirty, DJ Alex. At ang makulit mong tito, DJ Kiko Kalik.

0: Favorite Vibe! Favorite Vibe!
1: Ang lupet!
2: Ang lupet talaga ng mga ka-vibes natin na Driver!

0: Nabalitaan nyo na ba ang viral video kung saan isang sedan ang nakipagmatigasan sa isang pampaseherong jeepney?
1: Ako naman.
0: Dahil sa linya nitong sedan ay maluwag. Kumbaga tuloy-tuloy ang daloy ng trapiko. Pero sa linya nitong kinabibilangan ng isang jeepney, sobrang traffic. Kaya syempre yung ibang kamote na driver nag-o-overtake na o nag-counterflow. So ginawa nga nitong nakunan ng dashcam na jeepney driver ay nag-counterflow doon sa linya ng sedan at aba, talaga nakipagmatigasan ito.
1: Sino ang nakipagmatigasan yung
0: jeepney driver? Hindi talaga siya umalis doon sa harapan ng sedan.
1: Siya na yung lumabag.
0: Siya pa yung matapang.
1: Nakipagmatigasan because walang malikuan o nakipagtigasan talaga kasi dahil sa pride and ego?
0: Both.
1: Ayun both. Na. Tsaka pag ganun kasi, di ba, halimbawa, naipit na sa kabila yung pasaway. Ikaw na sumusunod sa batas traffic ko, na nag-stay dun sa traffic side, hindi mo pa aanuhin eh.
0: Hindi mo talaga.
1: Hindi mo pasisingitin eh. Isa ka ring matigas eh.
0: Matigas din yung sedan.
1: Lahat kayo matigas?
0: Ano ba yan?
1: Dala lang kasi kayo nagpapakatigas eh, no? Sa ibang bagay, sobra kayong soft, gentle. Pag sa kalsada, kailangan matigas. May dapat sa kama ang matigas, hindi sa kalsada. Patigas ka ng patigas.
0: Eto na nga!
1: Ice candy yan. Init. Alam ko na ba't nagpapatigas?
0: Ano?
1: Mainit ang panahon. Kailangan magpatigas. Magpatigas ng yelo.
0: Eto na nga, di ba? Kaya naman, yung driver ng sedan ay nagsasalita pa. Narinig sa dashcam niya eh. Na sige, marami akong oras makikipagmatigasan ako sa
1: driver ng?
0: Sedan.
1: Ah.
0: Oo. Yung jeepney driver, ang ginawa naman, imbis na umatras o bumalik doon sa linya niya, ang ginawa, bumaba ng jeep. Binuksan yung hood. At nagpanggap siya, kunyari, na nasiraan siya. Di ba? O nga naman, kapag may nakakuha ng video na gano'n, syempre pag pinadala sa LTO, tawag agad yan, show cause order agad. At sa kanya, yun ang ginawa niyang style. Di umano, sabi ng mga netizen. Pero, hindi sila umubra sa LTO.
2: Pareha silang pinatawag.
0: Kasi pareha silang nakaperwisyo. Diba? Pero, kung tutusin, kung paninimbangin natin, nasa katwiran yung driver ng sedan. Kasi nasa tamang linya siya eh. Diba? Tapos, may iba pang angulo. Ito na nga, may iba pang
1: angulo. Dashcam.
0: Oo, may iba pang dashcam.
1: Okay.
0: Nakunan, na kasi yung naputol na yung video nung nung sedan eh. Sabi niya, makikipagmatigasan ako, marami ako oras. Pero siya rin pala yung sumuko. O siya na yung kumbaga sa madaling sabi, siya na yung nagparaya. Talaga antigas kasi nung jeepney driver, ayaw talaga umalis.
1: Pero syempre sa setup naman na yun, kung sa jeepney driver, alam mo, palaging ako na magpaparaya. Yun din ang iniisip ko yung paghalimaw may bus. Nagmamadali. May jeep, nagmamadali. Paunahin mo na kasi ako, isa lang naman ako sakay ng sasakyan. Isang pamilya lang naman kami. Unlike itong mga taong ito na nagmamadali papunta ng trabaho. Pero syempre, paalala rin naman sa mga jeepney driver natin, no? Bagamat naiintindihan natin na iba na talaga ang gastos ngayon. Kailangan safe.
0: Yeah.
1: Huwag naman yung ratsyada.
0: Oo, na parang
1: harabas.
0: Oo, di ba? Na parang ito na yung final destination nyo. Diba?
1: Huwag naman.
0: Na parang nandamay pa kayo. Huwag ganon. Kasi alalaan natin na may iba tayong sakay, ibang buhay. At yung mga yan ay may naghihintay sa kanilang mga bahay. Di ba?
1: Kailangan po, safe lang tayo. Diba? Para hindi rin tayo mapulaan. Dahil alam naman natin, naging toka talaga tungkol sa modernization ng jeep. Sinasabi, bulok na daw mga jeep. Parang hindi naman.
0: Kasi mainit kayo ngayon dapat. Maingat-ingat din. Tsaka, kaliwat kanan harap baba harap likod taas baba may mga video may mga dashcam so dapat talaga mag-iingat tayo.
1: Tsaka sa panahon ngayon ang hirap po na maka-aksidente. Kakaunti na lang yung ating kita yun din ang mga driver kakaunti na babawasan din ang sahod dahil mahalang gas tapos makakakawit ka
0: makakadisgrasya ka pa diba diskaril talaga ang hanap buhay mo nga ni mabuti pa si Arbs Espina sobrang ingat niya na dinadala yung kanya mga pasahero dyan sa bus number 26 sa BGC. Para pa kami gilagi.
1: In fairness, nakasakay ako dyan ng isang araw. Cashless na nga sila.
0: Cardless na.
1: MasterCard? Tsaka QR payment.
0: QR, PayMaya, pwede daw.
1: PayMaya, yan. Sabi ko, ang social naman dito, we're like living in another, in a different country.
0: Ano, pa-English na tayo.
1: Oo.
0: Grabe na, pag-BGC talaga.
1: Siyempre, of course.
0: Malabakan niyo yung mga bukayo, mga taga-BGC. At ganun din, arms and spina sa mga pasahero mo. Sa bus number 26, si Papa Toño. Lumalaki ang mata kapag nakarinig na ang matigas.
1: Hi.
0: At sa aming pagbabalik. Tuloy-tuloy ang kwentuhan, dugdugan at gulitan. Kasama pa rin ang malapit na duo, DJ Alex.
1: At ang pinakamakulit mo dito sa radyo, Kiko Kaliko.
0: Dito lang sa 92.3 FM Radio.
1: Ka-vibes.
0: Ang lupet. Ito ang malupit na pinakinggan. 92.3 FM Radio.
1: Ka-vibes.
0: Ang lupet.

0: This song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing. ACS.
1: Ang siksi mo na. Ang lupet.
2: Ang init.
3: Ngayong tag-init, kung aalis ng bahay, maniguro para iwas disgrasya at sakit ng ulo. Siguraduhin lahat ng nakasaksak na appliances ay naka-unplug kada aalis ng bahay. Isara ang lahat ng switch ng ilaw. Ilagay sa angkop na lugar ang lahat ng flammable items. Siguruhin nakasara ang tangke ng LPG. Alamin ang lokasyon ng fire exit sa lahat ng pinupuntahang establishmento. Isa-isip ang pag-iingat para ligtas ang lahat. Isang paalala mula sa 92.3 FM Radio.
1: Ang lupet!
2: Dito na ang Ultimate Pampag Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa ating ng 7 VP Choice Awards. Woohoo! DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa Back-to-Back, Back-to-Back Male Radio DJ of the Year.
4: You're a winner!
2: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
3: Panalo natin to mga ka-vibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
2: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!

0: That's right.
1: 92.3 FM Radio. Ka vibes.
2: Ang lupet.
1: Ang mamahalin mong duo sa umaga. Kasama ang ultimate flirty DJ Alex. At ang makulit mong tito, DJ Kiko Kalikot.
3: Woohoo!
1: Dala ay sigla, saya, at kanta ang swag sa agahan mo. Ka-vibes, nandito na ang inyong favorite vibe.
4: Favorite vibe.

0: Sabay tayo.
1: Ang mamahalin mong duo sa umaga. Kasama ang Ultimate Flirty DJ Alex at ang makulit mong

0: Favorite Vibe.
1: Favorite Vibe.
2: And the back.
3: The Vibe.
4: Wala kang mic, char. Oh, diba? Kaya naman ka, vibes. Salamat po sa lahat ng mga tumututok simula mga kaninang alas 8 hanggang sa mga oras na ito dahil narinig ninyo ang malupit na duo, DJ Alex!
3: Ah, napinakabakuli mo dito sa radyo, DJ Kiko Kaliko.
4: Para sa paborito mong vitamina sa umaga, Favorite Vibe! Hoy, magandang umaga sa lahat ng ating mga ka-vibes nasa mga sasakyan. Ganoon din sa mga bus, jeepney, tricycle, pedicab. At kung saan-saan pa kayo, kung saan man kayo patungo, ingat po kayo.
3: Late ka na. Kaya huwag mo nang imadali.
4: Mm-hmm.
3: Magpaka-safe ka na lang kasi late ka na eh.
4: Tama, ganoon din naman.
3: Kaisa lang din naman ang kaltas nun eh.
4: Oo.
3: Isahin mo na lang.
4: Oo, dahil stress ka lang.
3: Gusto mo nga, i-half day mo na eh.
4: Ay, kapala.
3: Diba? Hanggang pag-initan ka, hanggang sa hindi mo na kailangan pumasok kasi tanggal ka na! Parang paano lang din natatanggal ng ano, diba? Nung ano yun, yung pantagal ng ano, sebo.
4: Sebo, diba?
3: Ano yun? Dishwashing.
4: Smart dishwashing paste.
3: Ayun, smart paste. Hindi liquid, ah, paste.
4: Oh, diba? Correct, correct.
3: Kinis ang puti dahil tanggal ka na! Maliwalas pala yung opisina nung natanggal na siya, no?
4: Sabi, sana mawala yung mga malas sa opisina.
3: Uh-oh.
4: Yung pala, ikaw yung malas.
3: Sana ang smart gumawa din ng ano, yung mag-inventory sila ng product.
4: Yan na.
3: Na magtatanggal ng sebo.
4: Uy!
3: Sebo feeling macho! Yung mga ano, yung mga sebo-sebo, malangis, ano pa ba yung
4: nagigitata,
3: mga ganun. Mahirap tanggalin.
4: Mm-hmm.
3: Para naman sa ganun, pag natanggal na sila, makinang na ang pinggan.
4: Ay,
3: and ginawa. We can serve you again. Oy. Happy to serve!
4: Happy to serve! Ay, buhay, ganun talaga. Paano ba ito?
3: Yun lang talaga. Ay, syempre, susunod na. Because we're happy to serve. Ang pinaka-inaabangan mo.
4: Syempre, ang drama mo. Why?
3: Ay, alam mo, sabi sa atin ng mga listener, lalo na yung mga bus driver, jeepney, kapag daw etong part na to, hinihina na raw nila. Grabe
4: oy,
3: na. Kinakaya mo ba kami? Kasi daw, may mga ano daw.
4: May mga chup-chups?
3: Oo. Ano bang gusto nyo?
4: Ito naman.
3: Gustong gusto mo, pero sinasarili mo.
4: Oo nga. Share your blessings, be. Mas maganda siya na share mo.
3: Para hindi lang ikaw ang ano, matigas ang kasama. Lahat nagmamatigas eh, no? Lahat nagmamatigas yung mga tao sa kalsada. Huwag ganun. Gaanan mo lang ang loob mo, hindi pwedeng lahat tayo nagmamatigas. Dahil again, hindi sa kalsada dapat nagmamatigas. Saan? Dapat sa... kama.
4: Dapat matigas. Ang pundasyon ng kama, di ba? Kasi masakit ka sa lugod yun.
3: Uy, nasiraan na ako dati ng kama, ha? As in, lumundo talaga. Totoo pala yun. Pero hindi dahil I was doing something. Ano lang ako, no? Nagdo-drawing pa ako, no? Nagpe-painting-painting ako. Ayun! Na ano ako, mumurahin lang kasi yun.
4: Ano, kaya totoy, kaya mo pa?
3: Yung tagwa-wampipe.
4: Ay, susunod na ang drama mo live! Siyempre kasama ang malupit na duo, DJ Alex!
3: At pinakamakulit mo dito sa radyo, Kiko Kaliko.
4: Dito lang sa 92.3 FM Radio.
3: The Vibes.
4: Ang lupit!
1: Ito ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio.
3: The Vibes.
4: Ang lupit!

0: drink responsibly.
1: To mom, with love. Make this day more special with Novelino. My wine and only.
2: Ito ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio. FM Radio.
3: Kabay.
4: Ang lupit!
2: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan mula sa FM Radio at PRTV Newsroom. Ito ang FM Radio News Break. FM Radio News Break.
5: Magandang umaga mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FM Radio News Break. Tiniyak ng Department of Energy o DOE na nananatiling sapat ang supply ng langis sa bansa at wala pang planong mag-angkat ng karagdagang fuel sa kabila ng pinatupad ng panibagong oil price hike ngayong Martes, May 5. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, hindi kinakailangan ang dagdag na order dahil may naka-imbak na supply at limitado rin ang storage capacity ng bansa. Sa kasalukuyan, umaabot na sa 150 million na liters ng diesel ang nakareserbang buffer. Batay sa tala ng DOE, may oil supply ang bansa na tatagal na mahigit 53 days, kabilang ng ang gasolina, diesel, kerosene, jet fuel, fuel oil at LPG. Inaasahan ding tataas ang presyo ng LPG ng 1 peso and 33 centavos kada kilo ngayong buwan o katumbas ng 13 pesos and 42 centavos na dagdag sa bawat 11 kilogram cylinder. Samantala, suportado naman ng DOE ang panukalang alisin ang VAT sa kuryente upang mabawasan ang gastos ng mga consumer bagamat nasa Department of Finance ang pinal na pa siya. Tiniyak din ng ahensya na sapat ang supply ng kuryente sa gitna ng tag-init at patuloy nilang binabantayan ang demand upang maiwasan ang kakulangan.
2: FM Radio News Break.
6: FM Radio News Break.
5: Samantala, sa iba pa mga balita, naniniwala ang Philippine National Police o PNP na malapit nang maaresto ang negosyanteng si Atong Ang at dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico na kapwa sangkot sa mga kaso. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., tuloy-tuloy ang operasyon ng pulisya kasama ang koordinasyon sa iba't ibang ahensya upang matunton ang kinaroroonan ng dalawa. Kinahaharap din ni Ang at iba pang mga akusado ang mga kasong kidnapping with homicide at serious illegal detention na may kaugnayan sa pagkawala ng ilang mga sabungero. Noong Abril, inilabas din ang Interpol Red Notice laban sa kanya at may alok na 20 million pesos na pabuya para sa impormasyong magtuturo sa kanyang lokasyon. Samantala, may warrant of arrest din ang kampo ni Ko at 17 na iba pa, kabilang ang ilang opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH at mga kinatawan ng SunWest Corporation kaugnay ng isang pinaghinalaang anomalyang flood control project.
2: FM Radio News Break.
6: FM Radio News Break.
5: At sa ating panghuling balita mga ka-vice, pinuri ni House Speaker Faustino Bojidi III ang House Committee on Justice Chair na si Gerville Luistro at iba pang miyembro ng Kamara dahil sa kanilang pamumuno at pagtutok sa mga pagdinig kabilang ang mga kaugnay ng impeachment. Noong Lunes, inaprubahan ng komite ang ulat na may kasamang resolusyon na naglalaman ng mga artikulo ng impeachment laban naman kay Vice President Sara Duterte. Binigyan din ni D ang kanilang tungkulin na isulong ang transparency at pananagutan sa pamahalaan. Isinusulong din ng Speaker ang pagpasa ng Anti-Political Dynasty Bill at ipinahayag ang suporta sa Kalinga Act of 2026 na nakatutok naman sa pagpapalakas ng kabuhayan, pagtugon sa inflation at pagpapatatag ng ekonomiya. Binanggit din niya ang kahalagahan ng pagpapalakas ng energy security at ng mga pundasyon ng bansa. Kasabay ng panawagan na maisabatas ang Anti-Political Dynasty Bill upang mapataas ang tiwala ng publiko sa gobyerno.
2: FM Radio News Break.
6: FM Radio News Break.
5: At yan mga ka-vibes, ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FM Radio News Break. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang umaga.
2: Inyong narinig ang FM Radio News Break dito sa FM Radio, Favorite Music Radio.
4: Galit ka na naman! Ang lupet!
2: Ang init!
7: Ngayong tag-init, kung aalis ng bahay, maniguro para iwas disgrasya at sakit ng ulo. Siguraduhin lahat ng nakasaksak na appliances ay naka-unplug kada aalis ng bahay. Isara ang lahat ng switch ng ilaw. Ilagay sa angkop na lugar ang lahat ng flammable items. Siguruhing nakasara ang tangke ng LPG. Alamin ang lokasyon ng fire exit sa lahat ng pinupuntahang establishmento. Isa-isip ang pag-iingat para ligtas ang lahat. Isang paalala mula sa 92.3 FM Radio.
4: Ang lupet!
2: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All! Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa atin ng 7 VP Choice Awards! Woohoo! DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award! At muli, DJ Jaiho para sa Back-to-Back! Back-to-Back Male Radio DJ of the Year!
0: You're a winner!
2: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year!
7: Panalo natin ito mga ka-vibes, kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
2: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes!
4: Ang lupet!

0: right. 92.3 FM Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ka-vibes! Alas 10, stress na! Kaya dyan ka lang dahil eto na ang pinakaabangan mo, ang drama mo, live!
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality. ACS!
0: Ang programang ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masaselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga batang manonood at tagapakinig. Ang totoong drama ng buhay, aming isasalaysay. Ang

0: Magandang araw, DJ Kiko at DJ Alex. At sa lahat ng inyong tagapanood at tagapakinig sa 92.3 FM Radio. Ako nga pala, si Bebeng. 40 years old na rin. May asawa na ako at halos nasa 10 years na rin kami na magkasama sa iisang bubong. DJ Kiko at DJ Alex. Siya si Imeng.
1: Ime.
0: O, parang kambing. At mahal na mahal ko siya. Yun nga lang, kahit na ba kami magkasama sa isang tahanan, ay never kaming naging magkatabi sa iisang kama. Dahil si Ime ay night shift bilang isang security guard. Samantalang ako naman ay nagtatrabaho bilang kusinera tindera sa isang karinderya. Kaya naman, DJ Kiko at DJ Alex, narito ang mga naging hamon sa aming relasyon. Relasyon.

0: Ay, oh, nako, ime. Ime! Bago ka matulog, kumain ka na muna. Tara na muna dito, kumain ka na muna.
1: Bebe.
0: Ito na yung pinaghanda ko, ha?
1: Ay, salamat.
0: Aalis na ako, malilate kasi ako. Ay, siya nga pala. Ano?
1: Saglit lang. Kasi mo muna ako. Ito eh. Naman, eh, minsan na nga lang tayo magkita eh. Alam mo naman na magkaiba yung oras natin eh.
0: Eh, ito naman. Masyado na tayong matanda para magpabebe pa ng ganyan. Pero ayan, oh.
1: Yan, eh, ito naman ay. Eh. Namimiss na kita eh. Alam mo naman na miminsan na lang natin gawin to eh.
0: Tsaka, anong gawin-gawin ka dyan? Ang gagawin ko eh, magtatrabaho ako dahil marami pa akong gawain doon. Alam mo naman.
1: Oh, total. Eh, nakis mo naman na yung lobby ko. Ikis mo naman tong anes ko.
0: Ano ka ba?
1: Sige na.
0: Tantanan mo nga ako,
1: sige
0: no?
1: Sige na, one time lang. Sige.
0: Pero speaking of itlog.
1: Huwag mo ibay yung usapan,
0: eh,
1: baby.
0: Eh, ito nga ang usapan, itlog.
1: Oh.
0: May boiled egg din doon. Isahalo mo dyan sa adobo kong niluto.
1: Bebeng, ito muna ano ko. Sige na.
0: Ay, ako naman.
1: Ay, mag-usapan. Sige na.
0: Teka, bago yan. Sandali nga pala.
1: Inaibo mo yung usapan, Bebeng.
0: Dumating na yung moral ko natin.
1: Ano bang mayroon sa moral ko? Eh, di bayaran na lang natin kapag bago mag-judo.
0: Eh, oo nga. Pero, teka, hindi ko pa pala nabuklat. Eto. Ay, teka nga. Ano? Ang bill natin? Ano ito? Bakit 10,000 pesos?
1: Huh? Anong ting? Tingin ko nga. Kana.
0: Sadali nga.
1: Oo nga no. Bakit 10,000
0: to? Nai-scam tayo. Alam mo talaga ha. Nakita ko to online. Ang sabi nila, eh halos dumodoble or minsan nga 900% pa daw ang increase ng kuryente nila. Naku.
1: Ano, hindi.
0: Hindi ako makakapayag ng ganito. Wala tayong pambayad nitong 10,000.
1: Bebeng, saglit lang. Kumalma ka. Eh, mga nakikita mo dyan sa Facebook na yan. Eh baka fake news lang yan. Tsaka baka hindi naman talaga totoo yan. Itong bill natin, tingin ko nagkamali lang yung moral ko dito eh.
0: Imposible. Unless, sandali nga. Nag-aircon ka ba dito pag wala ako?
1: Ano? Aircon? Eh, tiis na tiis nga ako. Nagigitata na ako dito sa init. Sabi mo pa sa akin nag-aircon ako. Eh tingnan mo. Hindi, ang linis pa rin ng aircon, no? Ay, hindi nga nagagamit yan eh. Tapos, kung naman pagbibintangan mo pa ako gumagamit akong aircon.
0: Hindi naman sa ganun. Alam ko naman na pagod ka. Tsaka syempre, mahirap talagang matulog sa tanghali ng sobrang init. Pero,
1: Ay, naku,
0: ano kayang gagawin natin? Sige.
1: Sige na, ako na ang tatawag dyan. Kukontakin ko yung moral ko para malaman natin kung ano ba talaga yung tunay na bill. Mamaya, nang hula lang din yung empleyado niya nung kinuha yung metro natin eh. Tsaka, mabalik lang ako.
0: Ano?
1: Bebeng, alam mo naman na matagal na tayong walang ganun. Ganun. Sige na, baka naman sakaling...
0: Ay, sandali, malilate na ako. Ayoko na. Sige na. Napakainit na nga, oh. Sarado yung aircon natin. Alam mo, pagpapawisan lang ako, mamamahu ako dun sa mga customer namin. Sige na, sige
1: Bebeng,
0: na.
1: Alam mo naman na masarap matulog kapag galing ka sa gano'n. Sige na.
0: Alam mo, kaya mo na yan. Magsarili ka na lang. Sige na.
1: Ulo lang, ulo. Sige na, ulo lang.
0: Babay na. Sige na.

0: sige na, pasok na. 45, isang ulam, 90, dalawa with soup.
1: Ale, ale! Meron kayong binuguan?
0: Ay, naku, wala ko kasi po, yung may-ari po dito, iglesia.
1: Agad.
0: Pasensya na po, ah. Pero meron po kami na kare-kare kung gusto niyo pong subukan.
1: Sige po, talong na lang po ako.
0: Sige, naku, napakasarap po at hindi kayo magsisisi. Kasi po talaga, kung magluto kami dito, hindi niyo pa natanong, galing talaga sa puso.
1: Talaga po ba? Sige nga po, dalawang order po.
0: Ito po.
1: Ito po yung bayan, salamat po.
0: Sige po, sige, kain na po. Gusto niyo po ng soup?
1: Hindi na po, ayaw ko ng soup.
0: Sige po.
1: Subo mo to.
0: Bastos! Ay, kulang ng 5 piso yung bayad mo!
1: Pagbalik ka na lang po!
0: Ay, nako. Ay, nako, maskulada, sisi.
2: Ano, sisi ko. Oy, sisi ko, tingnan mo, problemado na naman to sisig natin.
0: Eh.
2: Oo nga, sisi, ano ba nangyari sa'yo?
0: Parang may kaboses ka. Kala ko, pumasok si Yan eh.
2: Sisi, ano ba nangyari? Ay. Ba't nang kasimangot ka na naman?
0: Ikaw ba? Bakit ganyan ang boses mo at nasal? May sipon ka ba?
2: May sipon ako, Sisi. Siyempre, nagpapalit-palit ang panahon.
0: Ay, naku, dapat hindi ka na pumasok. Baka mamaya mahawa lang ako sa'yo at gastos pa yan. Dahil speaking of gastos.
2: Oh, Sisi.
0: Grabe naman yung moral ko. Nakita nyo ba yung mga bill ninyo?
2: Ay, ako? Ay nako, wala akong problema sa bill ko kasi syempre, lagi naman tayo nandito. Tsaka, ay nako, talaga tipid na tipid ako. Ikaw ba, Sisi?
3: Ako? Ay, wala. Eko, ito, may picture nga ako. O, ayan o. Diba? Mababa.
0: Eh, bakit? Sandali nga. Hindi ba sa inyo nangyari yung pinopost nila sa SOCMED na tumaas daw yung kuryente, nagdoble, 900%? Diba?
2: Ay,
0: sa akin kasi, sobrang mahigit doble pa yun. 10,000.
2: Ay,
0: ang bill ko sa moral ko ngayong buwan na to.
2: Ano?
0: Oo!
2: 10,000?
0: 10,000, isipin mo kay liit ng bahay namin na yun. Wala namang kaming anak ni Ime.
2: Ano kayo, may paupahan?
0: I mean, gets ko naman na magkaiba kami ng shift. Kaya buong araw talaga nakabukas sa mga appliances sa bahay namin dahil night shift siya, security guard.
2: Alam mo, Sisi ko, parang siguro ang problema ninyo yung baka meron kayo may mga naka-jumper sa inyo.
0: Ako, sinabi mo pa. Alam mo yan ang problema sa amin talaga noon. Pero pinaayos na yan ng barangay chairman sa amin. Eh ngayon kasi, palibasa bago nang nakaupo, hindi na mahigpit.
2: Ay naku, baka naman din meron may mga tapyas yung mga kable ninyo. Tapos, Kuya Ian, nandito. Bayota ka.
0: Kuya Ian, yung usual mo ba na ano? Serve mo na lang na doon muna, Sisi. Ayun na nga, maskulada.
2: Oh.
0: Ang problema ko kasi talaga, paano ko mabubuno yung 10,000? Alam mo naman na...
2: Teka lang, magsalita ka lang, Sisi. Ang init talaga.
0: Alam mo naman na magkano lang ang sahod natin dito, di ba? Kung susumahin mo yun, magkano lang ang pinapasahod sa atin dito monthly. Parang nasa 16,000? O di kung 10,000 babayaran ko, paano na yun? Nako talaga, nako friend. Wala na akong kikitain, wala na akong iuuwi. Baka mag-uwi na lang ako na soup dito at ibahog ko sa kanin.
2: Ay nako, Sisi. Ganito ang gawin mo. Pag-usapan nyo maigi ng asawa mo yan. Kasi nga, baka kasi may mga... ano tag doon, yung mga grounded na kable sa bahay nyo. Tsaka, ang mahirap niyan, Sisi ko, magkaroon kayo ng sunog. Oo nga, tama yun, Sisi.
0: Tinakot nyo naman ako.
2: Hindi ka namin tinatakot kasi yung iba, diba, nababalitaan mo naman sa mga balita na nagkakaroon ng mga ganitong disgrasya gawa ng mga jumper-jumper.
0: Hindi ba parang magagastosan pa ako noon?
2: Hindi, ipapacheck mo lang naman sa mga ano yan, sa mga, ano tawag dito, yung mga electrician. Oo. Ano gusto mo? Gagastos kayo ng malaki, masusunugan kayo, talagang tupok kayo lahat, o papacheck mo sa teknisya na konting gastos lang naman, di ba, Sisi?
4: Oo nga, tama yun, Sisi. Mahirap na magsisi sa huli.
0: Ganun na nga lang siguro. Tsaka pupunta na lang din muna ako sa Muralco office para maipa-check ko yun at masangguni ko sa kanila kung anong tulong ang pwede ibigay. Kasi hindi talaga ako papayag, hindi ko babayaran yung 10,000 yun.
4: Ay nako. Sa bagay, kung ako din, hindi naman ako papayag na gano'n. Parang feeling ko, naisahan ako ng moral ko. Diba? Pero mas maigi muna bago ka pumunta sa moral ko. Diba, Sisi?
2: Tama yon. Ipacheck mo muna sa electrician. Yung legit na electrician, Sisi.
0: Sige, tatawag ako. Pero sige, mag-ano muna tayo. Mag-balik muna tayo sa trabaho. I-serve mo na yung kay Iyan. Kanina pa nakatunga nga doon.
4: Ito na nga, ipupunta na nga, Ben. Galita pa tayo.

0: Basang-basa dito sa labas namin. Saan magaling tong... Oh! Basang-basa dito. Hindi naman umulan. Teka nga. Ibe! Ibe! Ibe! Bakit ang lamig dito? Ime! Ime! Sino yan? Nakapatok! Lumayas ka dyan! Nakapatok sa asawa ko!
1: Teka lang!
0: Akapal naman!
1: Bebeng! Saglit! Saglit!
0: Akapal! Sino ka, babae ka, ha?
2: Teka mo lang!
0: Lumayas ka!
2: Teka na, ba't ba ako malalayasin? Ikaw ang sino ka?
0: Kabit ka dito! Lumayas ka! Ipapabarangay! Ipapapulis kita talaga dito!
2: Ime! Ano sabi nitong babae ito? Kapit ako!
1: Ayaw mo muna ako magpaliwanag, princess!
0: Ano princess, princess, ha? Ime! Ano to? Nanaloko mo lang pala ako.
1: Ano?
0: May iba ka? May kabit ka habang ako nagtatrabaho? Ano to? At itong aircon! Nakabukas, naka 16! Naka maximum power! Kaya naman pala, ang moral ko natin umabot ng 10,000! Dahil habang wala ako dito, habang nagtatrabaho ako, nagpapakasarap kayo nito sa lamig ng kabit mo!
1: Ayaw mo muna ako magpaliwanag! Saglit lang!
0: Ano ba bang ipapaliwanag mo? Malinaw na malinaw. Ang akala ko pa naman, in-scam tayo ng moral ko. Pero ang totoo, ha? Nagpapalamig lang kayo dito habang nagpapainit kayo ng kabit mo!
2: Saglit nga! Saglit nga, babae ka! Ime! Ibig mo sabihin, may asawa ka? Ha?
1: Oo, princess.
2: Pero sabi mo sa akin, pinata ka!
1: Pasensya na, inuman
0: lang sa'yo. Alam mo, problema sa'yo, ha? Masyado kang mulala. Nagpapaniwala ka dito. Sino ba to, ha? Saan mo napulot tong babaeng to?
1: Doon, na-pick up ko sa kanto.
0: Wala ka pambayad ng moral ko, pero sa babae meron. Lumayas ka na nga, lumayas ka!
2: Ang baboy-baboy niyo dalawa? Kinasangkapan mo pa ako para lang sa relasyon niyo dalawa? May asawa ka na pala!
1: Masensya
0: ikaw,
1: ka na,
0: babae
1: princess.
0: Ka, lumayas ka dito, ha?
2: Lalayas talaga ako! Dahil hindi naman masarap yung asawa mo! Gano'n nga kayo!
0: Kapal ng mukha mo!
2: Nasampal pa ako!
0: At ikaw, ha? Ime, anong paliwanag ang gagawin mo dito? Lantaran harapan!
1: Bebing!
0: Niloko mo ko.
1: Bebing, hindi kita niloko.
0: Ang sabi mo sa akin, di ba? Ako lang, magtatrabaho tayo para sa kinabukasan natin, para makapag-early retirement tayo. Pero anong ginawa mo? Akala ko iba ka sa kanila. Akala ko hindi ka katulad ng mga kinagisnan kong lalaki sa buhay ko, pero bakit?
1: Bebing.
0: Bakit? Alam ko naman na yung trabaho ko. Yung trabaho mo, magkahiwalay tayo, hindi na tayo nagtatabi sa kama ng dahil doon.
1: Bebing, yun na nga eh. Hindi na kasi tayo madalas nagsasama.
0: Ginawa mo pa talaga ang dahilan.
1: Hindi ko sinasadya na dala lang ako. Naakit lang ako kasi wala na tayong ganap. Gaya nung nakaraang araw, sabi ko, ulo-ulo lang, ayaw mo. Tapos, siyempre, pangangailangan ng katawan ko, hinahanap-hanap ko rin eh. Pero alam kong mali yun, Bebeng. Patawarin mo ako.
0: Alam mong mali. Alam mo, Ime. Matatanggap ko naman sana eh. Kung minsanan lang. Pero sa bill ng kuryente natin sa moral ko, mukhang hindi isang beses lang nangyari to. Mukhang inaaraw-araw mo habang wala ako.
1: Bebing.
0: Habang komportable akong pupunta sa trabaho, nang iniisip ko nang hindi ako niloloko, ikaw may ginagawa kayong kababalaghan.
1: Bebing.
0: Ikaw ang magbayad niyan.
2: Saglit niya!
1: Princess!
0: Anong ginagawa mo pa dito?
2: Saglit! May gusto ko linawin! Totoo ang sinabi mo, narinig ko sa labas! Totoo ang sinabi mo na habang wala ako dito, may nangyayari sa amin ang asawa mo! At yun na hindi ko alam! Dahil sabi niya sa akin, wala siyang karelasyon at wala siyang asawa, binata siya! At para sabihin ko sa'yo, ginagamit namin ang aircon niyo 24/7 at nakamax ito, kaya naman yung anes ko tuyot na tuyot! Yun lang naman yung gusto ko linawin! Bye!
0: Hoy! Sinasabi mong hindi mo alam pero nakalagay dito yung picture frame namin na mag-asawa?
2: Wala kasal! Wala na ako! Na sa labas na ako!
1: Bebing!
0: Ime.
1: Bebing.
0: Hindi kita mapapatawad sa ginawa mo sa akin na to.
1: Bebing, pag-usapan naman natin to.
0: Sinira mo ang tiwala ko.
1: Bebing, naakit lang ako. Hindi ko sinasadya
0: pa. Naakit? Naakit isang beses.
1: Bebing.
0: Pero yung inaraw-araw, pinlano mo talagang saktan ako. At hindi mo alintan ang saktan ako.
1: Bebing kasi...
0: 10,000 na moral ko.
1: Bebing.
0: Sabihin mo sa akin.
1: Bebing, ilulong ko na lang yun. Pwede ako mamutang sa boss ko. Bebing.
0: Sabihin mo sa akin. Ilang oras nyo ginawa? Habang naka-on yung aircon natin, ilang oras kang nagpakasarap? Ilang oras mong ginapang? Ilang oras mo siyang trinabaho?
1: Bebing!
2: Narinig ko ulit yung usapan yun at nagtatanong ka kay Ime kung ilang oras.
1: Princess, ano ba? Umalis ka na dito!
2: Gusto ko lang linawin na 24/7 namin ginawa yun! Ang pagdi ng anis ko! Kasi hindi mo pinatitikmin yung... Hindi mo pinatitikmin yung asawa mo! Kaya sa akin siya nagbubuhos ng mga kalipgan niya!
0: Lumayas ka na dito, babae ka kundi talaga!
2: Tingnan mo! Tingnan mo pagampagan ang anis ko! Ayan!
0: Kadiri ka na, pakababoy ng babae ka, mababoy!
2: Mababoy? Bakit? Masyarap naman ako!
0: Lumayas ka dito.
2: Ha?
0: Pati ikaw, Ime!
2: Patinalayas ako!
0: Lumayas ka dito sa bahay na to.
1: Bebing!
0: Dahil maski walang titulo to at lupa to ng gobyerno.
1: Bebing!
0: Lumayas ka pa rin!
1: Pero Bebing, ayoko mawala ka sa buhay ko. Bebing, panangawa mo na. Pag-usapan natin ito. Hindi ko sinasadya. Gumalaw na ng kusa na demonyo tong anis ko eh. Bebing.
0: Sandali nga muna. Ipatay na muna natin aircon. Itong bill ng moral kong to.
1: Ha? Bebing.
0: Pipicturean ko to. Dahil ito ang patunay ng panloloko mo sa akin.
1: Bebing.
0: Ito yung patunay ng dami ng oras na habang nagtatrabaho ako at nagpapakahirap. Niloloko mo ko. Ito yung dami ng oras.
1: Bebing, huwag mo na picturean yan, Bebing. Ito kasi popost mo pa sa
0: ito
1: Facebook, Bebing.
0: Ito yung dami
1: Bebing.
0: Ng oras na tumatrabaho at gumagapang ka ng ibang babae habang ako, ano?
1: Bebing.
0: Habang ako nagtatrabaho at nagpapakahirap. Kaya pala biglang laki. Biglang laki yung bill natin.
1: Bebing.
0: Dahil wala
2: ka lang!
0: Ano?
2: May gusto lang ulit ako linawin. Dahil narinig ko kaya malaki yung bill nyo. At bukod na binibigay na pa ako ng allowance.
1: Princess, ano ba? Tama na! Lumalis ka na dito!
2: Hindi! Gusto ko linawin para alam ng asawa mo na nagpapakaloko ka sa akin simula pa noon. Magdadalawang buwan na tayo magka-relasyon! Diba? Aminin mo!
0: Allowance?
2: Oh, allowance! Binibigyan niya ako ng 5K! Sabi niya, galing daw yun sa OT ng pagiging security niya! Kaya talaga mga security guard, ang tutulis niya!
0: Samantalang ako, nangihingi lang sa'yo ng pamalengke, pahirapan pa.
2: Oo nga! Napakumalagyan mo, Ime! Napakumalagyan mo!
0: Hoy, hindi ka kasali dito. Huwag kang magpiling asawa. Lumayas ka na!
2: Ay, ganun ba? Yun ang kasi nakalagay sa script, eh, boy!
1: Bebeng, talaga,
0: Ime,
1: Bebeng.
0: I'm sorry, pero kailangan na natin maghiwalay at tapusin to.
1: Bebeng, kailangan ba talaga yun?
0: Hindi ko matatanggap ang panloloko mo sa akin.
1: Bebeng!
0: Hindi ko matatanggap yung panloloko mo sa akin. Lumayas ka na!
1: Bebeng, patuharin mo na ako, Bebeng!
0: At bayaran mo itong bill! Bayaran mo yung moral ka!
1: Bebeng! Wala akong pambayad!

0: Bebeng, ba't nag-aal sa balutan ka?
1: Hindi ako nag-aal sa balutan. Iniimpake ko yung mga gamit mo. Dahil aalis ka na ngayon. Ayan na.
0: Pero Bebeng, akala ko ba okay na?
1: Walang okay. Ha? Walang okay. Dahil niloko mo ko. The moment na nag-decide ka na lukohin ako, ibig sabihin nun, hindi mo talaga ako mahal.
0: Bebeng, pero ayusin natin to. Tao lang naman din ako, nagkakamali ako eh. Kahit ikaw, kapag nagkamali ka, maiintindihan kita. Kung itong iniisip mo, itong mataas sa bill natin, 10,000 ang moral ko, ako nang bahala dito, gagawin ko na paan.
1: Tao rin ako! At sinakpan mo ko.
0: Bebeng.
1: At hindi yun mababawi ng ganun-ganun na lang.
0: Bebeng.
1: Tanungin mo nga yung sarili mo. Makatao ba yung ginawa mo sa aking panluloko?
0: Pero Bebeng.
1: At babalik tayo dyan sa moral ko, Bill, na yan. Buong akala ko, moral ko ang manluloko. Yung pala, asawa kong may kinakabit na iba. Nagpapakasarap. Nagpapakalamig. Habang ako nagtatrabaho. Akala ko kaya malaki ang bill natin.
0: Bebeng.
1: Dahil sa ibang tao. Yun pala. Yung ahas na manlilin lang ay nasa sarili ko rin pamamahay at sarili ko pang asawa. Bakit mo ako niloko?
0: Bebeng, hindi ko naman gusto nilokohin ka. Hindi planado to. Natukso lang ako. Natukso ko.
1: Hindi planado, pero nakaisang buwan tayo. Naka-10,000. Yung dati nating 1.5 na kuryente, ngayon 10,000. Sabihin mo sa akin, gaano siya kasarap, ha?
0: Bebeng, kailangan ko pa ba sagutin yan, Bebeng?
1: Alam ko na. Sarap na sarap ka. Kaya umabot yung bill natin sa mahigit 10,000.
0: Hindi totoo yan, Bebeng. Ginamit lang namin yung aircon kasi mainit talaga dito, Bebeng. Patawarin mo na ako, please. Bebeng, gagawin ko lahat para mapatawad mo ako, Bebeng. Kung kinakailangan kong lumuhod sa yun, gagawin ko, Bebeng. Patawarin mo na ako. Huwag mo na ako palayasin dito sa bahay, Bebeng.
1: Alam mo, kailangan mo luhuran ngayon kung ano.
0: Bebeng.
1: Lumuhod ka sa moral ko. Dahil ewan ko lang kung mabayaran mo yan. Bayaran mo na yan.
0: Bebeng.
1: Kasalanan mo lahat. Alam mo, salamat na nga lang sa moral ko. Dahil nalaman ko yung mga ginagawa mong kalokohan. Nalaman ko na traidor at manloloko ang asawa ko.
0: Bebeng.
1: Lumayas ka na! Lumayas ka! Layas! Layas!
0: Bebeng! Parang awa mo na!
1: Bebeng! Lumayas ka! Layas!
0: Bebeng!
1: Layas!
0: Bebeng! Bebeng!
1: Layas!
0: Bebeng! Bebeng! Bebeng! Bebeng, hindi ko kayang wala ka, Bebeng! Bebeng, paano na ako? Bebeng! Hindi ko kaya ito, Bebeng! Matawarin mo ka, Bebeng! Bebeng! Hindi ko kaya ito, Bebeng!

0: Uutang ka na naman? Ang lupet!
1: Gumising ng busog sa tamang vibes dahil it's Sinog O'Clock na! Ang energy booster na gigising sa'yo 4 a.m. to 8 a.m. kasama si Choco Loco at Mama Mia. Good vibes! Good morning! Dramahang puno ng comedy 8 a.m. to 12 noon kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Alex. Favorite vibe! Yan ang Silog O'Clock sa 92.3 FM Radio Manila. Ka-vibes!
0: Ang lupet!

0: Yung favorite vibe.
1: Favorite vibe.
2: Ang lupet.
3: Isang feel good morning pa rin sa lahat ng ating mga kabibes na nag-aanda na kanila ang mga paranghalian.
4: Oo nga, pakuluan mo ng ma-

0: goma.
1: Oh. Sabihin, nagluto ako ng steak. Pero, diba? Pero gusto daw yung mamula-mula sa loob.
0: Ala.
1: Sa sobrang pula. Ayun, translucent pa siya.
0: Ay, baka sa'yo. Pero ito na nga.
1: Habang,
0: habang ikaw ay kumakain ka, vibes, syempre, nag-i-scroll ka ng cellphone mo. Tumitingin-tingin ka kung ano yung mga ganap sa lipunan. Aba, dumaan sa iyong wall sa Facebook at FYP sa TikTok. Yung viral video ng grupo ng mga kabataan dito sa Las Piñas kung saan, aba, sa katirikan ng araw sa isang jeepney, aba, may ginagawa silang hindi maganda.
1: OMG! Anong hindi maganda yan?
0: Aba, ayon sa mga paunang ulat at sa mga sinabi ng mga netizen sa isang post, ay parang hinold up nila yung ilang pasahero na sakay ng isang jeepney sa Las Piñas. Ganun kalakas ang loob ng mga kabataang ito. Kasi kung makikita mo, talagang parang may kinukuyog sila sa loob eh. Pero kinalaunan, mapapansin mo na yung isa sa mga kabataan na yon ay may bit-bit na sapatos.
1: OMG! Ibig sabihin,
0: talagang intensyon nila na bukod sa manggulo, ay may kunin silang mga gamit ng mga pasahero.
1: Magnakaw.
0: Oh.
1: Uy, mag-ingat tayo kasi hindi naman ibig sabihin na malapit ka sa police station, maliwanag, matatapang na po ang mga magnanakaw ngayon. Kahit nga naka-livestream ka pa eh.
0: At wala nang pinipiling oras, ha? Di ba? Kahit na gabi, tirik na tirik ang araw, eh nagagawa pa rin nila. Kaya nga, ang panawagan ng mga otoridad, eh yung may mga kuha ng video o yung mga saksi na nakakita sa pangyayari ay magbigay sila ng impormasyon at detalye ukol sa pagkakakilanlan ng mga involved dito upang mabigyan ng aksyon at mabigyan ng hustisya yung mga biktima ng di umano'y pang-hold up ng mga kabataan na ito. Di ba? Grabe naman yun sa ganung edad. Kitang-kita sa video camera ng isang pahinante yata yun na nagbi-video na nakasakay doon sa kanyang delivery truck habang nasa unahan nila yung jeep. Talagang parang una kasi yung papagkakala mong may gulo. Yung pala may kinukuha na sila ng mga gamit.
1: At mga minor de edad pa
0: minor
1: itong mga
0: de edad,
1: to.
0: Babae, lalaki.
1: Ang hirap no kasi syempre ang sisi dyan talaga. Doon din sa mga magulang na. Teka, nasaan ba kasi yung mga magulang? Ayun, naghahanap buhay din.
0: Tapos
1: hirap
0: itong,
1: na hirap din.
0: Nako. Makikita mo kasi din itong mga batang to na parang walang ibang pinagkakaabalahan. Kundi syempre yung makipagbarkada at na-impluensya ng mga kapwa nila, ng mga kaedad nila. Kaya nakagawa ito ng mga ganitong gawain, hindi maganda.
1: Start them young eh, no? Nagiging youngstana.
0: Yun lang. Sa mga magulang, dapat po natin bantayan at antawayan ng maigi ang ating mga anak kung ano ang kanilang mga ganap at kung sino-sino ang kanilang mga sinasamahan para masiguro natin na sila'y gumagawa ng tama. Do good, feel good!
1: Yes, kaya di mo rin masisi ibang mga magulang bakit ang higpit-higpit, masyado silang strict. Minsan, magagalit ka pero proteksyon lang din ito dahil ako naniniwala ko ang mga magulang yan nagtatrabaho.
0: Tama.
1: Pero may impluensya yung mga katropa na, alam mo yun?
0: Oo, lagi nila kasama.
1: Tara, game! Diba? Para saan pa yung paghihirap at pagsusumikap ng mga magulang ninyo? Kung sisirain nyo lang din naman yung inyong buhay sa paggawa ng masama at sa pagsama sa mga maling kabarkada.
0: Oo. Tsaka ito kasi mga kabataan, no, parang mas

0: yung kanilang mga ginagawa sa ngayon. Dahil pag natukoy na ng mga otoridad yung kanilang pagkakakilanlan, eh syempre damay din yung kanilang mga magulang kung sila man ay mabibigyan ng karampatang parusa. Di ba?
1: Tama!
0: Ay nako, kaya naman mga vibes, dyan lang kayo. Tuloy-tuloy pa rin ang good vibe music at kwentuhan kasama ang malupit na duo, DJ Ale!
1: At ang pinakamakulit mong tito sa radyo, Kiko Kaliko.
0: Dito lang sa 92.3 FM Radio.
1: Ka-vibes
0: ang lupit!
2: Ito ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio.
1: Ka-vibes
0: ang lupit!

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.
1: Christopher po, dati na akong na-stroke. Sobrang hirap. Kaya ngayong okay na ako, dobling ingat na. Tinigil ko ang bisyo. With healthy diet and exercise, subok ko na. Malaking tulong din ang Xanthan Plus Gold araw-araw.
2: Xanthan Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthan Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Pangiti-ngiti lang ah! Ang lupet!
4: Dito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All! Dahil tatlong malalaking awards ang inihadong sa atin ng 7 VP Choice Awards! Woohoo! DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award! At muli, DJ Jaiho para sa back-to-back, back-to-back Male Radio DJ of the Year!
5: You're a winner!
4: Ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year!
6: Panalo natin to mga kabibes, kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
7: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes!
3: Ang lupet!
8: Ang inay!
6: Ngayong tag-init, kung aalis ng bahay, maniguro para iwas disgrasya at sakit ng ulo. Siguraduhin lahat ng nakasaksak na appliances ay naka-unplug kada aalis ng bahay. Isara ang lahat ng switch ng ilaw. Ilagay sa angkop na lugar ang lahat ng flammable items. Siguruhin nakasara ang tangke ng LPG. Alamin ang lokasyon ng fire exit sa lahat ng pinupuntahang establishmento. Isa-isip ang pag-iingat para ligtas ang lahat. Isang paalala mula sa 92.3 FM Radio.
3: Ang lupet!

0: right. 92.3 FM Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ang mamahalin mong duo sa umaga! Kasama ang Ultimate Flirty, DJ Alex!

0: Vibes, nandito na ang inyong favorite vibe!
1: Favorite vibe!
2: Ang lupet!
3: Ka-Vibes!
4: Ka-Vibes! Maraming salamat sa inyong pagtutok simula kaninang alas 8 hanggang ngayong alas 12 ng tanghali para sa paborito mong bitamina sa umaga, Favorite Vibe!
3: Of course, at maraming salamat dahil lumipas na naman ang isang araw na happy tayo at
4: yeah,
3: good vibes.
4: Yan, importante doon. Diba? Kaya naman, gusto lang nating batiin ang lahat ng ating mga ka-vibes na talagang hindi bumibitiw at todo suporta sa ating programang Favorite Vibe, lalong-lalo na kay Altesa Herrera Sino Cruz mula sa Pangasinan, ganoon din kay Lawrence Manipor, Sari Lerma, William Mortel, Arbs Espina, si Emmy Hernandez, si Mart Andal Ambon, Archie Bertillo Char, William Mortel, ano to, T-Wiz, Clint Albert, Mitzi Garcia, Adrian Sabroso, Jacqueline Abello, Team Fruit Salad and Walkout Gang. At ganoon din si, ano ba pangalan yan?
3: Oh. Baka mga codename.
4: Oo nga.
3: Okay, salamat ha. Kahit na napa-overthink ka, bakit nga ba ang laki-laki ng bill nyo sa Meralco?
4: Oo.
3: Pero kagaya ng kwento natin kanina sa Andrama Mo Live, check mo rin, baka kasi yung asawa mo talaga ang dahilan.
4: Oh my goodness.
3: Baka kumakargada talaga ng ano, konsumo sa aircon. Kasama ang isang babaeng hindi mo kilala.
4: Hey!
3: Or worse, lalaking hindi mo kilala.
4: Baka yun lang na talagang pag nahuli mo yan, ang mapifeel mo ay...
3: Oo. My.
4: Oh my goodness.
3: Sinisip pa yung Meralco eh, baka asawa mo talaga. Check mo din muna, no, bago magreklamo.
4: Nako. At eto na, ang susunod na programa, talagang wala kang kareklamo. Dahil magbibigay sa'yo at magpapatuloy ng good vibe music. At syempre, magsasalay sa'yo ng totoong buhay, ang programang Love Me,
3: Kathy G.
4: Kasama ng isang ma-juice at mamiti, Kathy G is the place to be.
3: At syempre, yan ay from 12 to 3 in the afternoon. At yan ay...
4: Susunod! Kathy G! Halika na! Usap tayo!
3: Si Tito?
4: Hi, Kathy G! Susunod na yan! Samantala bukas ulit, alas 8 hanggang alas 12, maririnig at makakasama mo ulit ang malubid na duo, DJ Alex!
3: At ang pinakamakulit mo dito sa radyo, Kiko Kaliko.
4: Dito lang sa 92.3 FM Radio.
3: Ka-Vibes.
4: Ang lupet! Ang oras ka
3: niya! 11:47.
4: Bye! Bye!
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS.
0: Ito ang malupit na pinakinggan. 92.3 FM Radio.
3: Kabay.
2: Ang lupit.

0: malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio. FM Radio.
1: Kabay!
2: Ang lupit!
3: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan mula sa FM Radio at PRTV Newsroom. Ito ang FM Radio News Break. FM Radio News Break.
4: Magandang tanghali mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FM Radio News Break. Magiging mapanganib ang antas ng heat index sa 15 lugar sa bansa ngayong Martes, May 5, ayon yan sa PAGASA. Ayon sa ahensya, ang danger level heat index na nasa pagitan ng 42 hanggang 51 degrees Celsius ay maaaring magdulot ng heat cramps at heat exhaustion na posibleng mauwi sa heat stroke. Pinakamataas na heat index na 44 degrees Celsius ang inaasahan naman sa Dagupan City, Pangasinan, Mambusao, Capiz. Samantala, aabot naman sa 42 hanggang 43 degrees Celsius ang heat index sa ilang lugar, kabila na ang Lawag City, Bacnotan sa La Union, Tuguegarao City, Iba, Zambales, Aburlan sa Palawan, Virac sa Catanduanes, Iloilo City, Dumagas sa Iloilo, Baybay sa Leyte, Borongan sa Eastern Samar, Surigao City, Hinatuan sa Surigao del Sur at Butuan City. Pinapayuhan ang publiko na mag-ingat sa matinding init at uminom ng sapat na tubig upang maiwasan ang heat-related illnesses.
3: FM Radio News Break. FM Radio
4: News Break. Samantala, sa iba pa mga balita, patuloy na humahabol si Mayor Lenny Robredo kay Vice President Sara Duterte sa posibleng laban sa pagkapangulo sa 2028 batay sa pinakabagong survey ng Pulse Asia. Sa head-to-head scenario, nakakuha si Mayor Lenny Robredo ng 43% laban sa 51% ni Vice President Sara Duterte na nagpapakita ng patuloy na pag-angat ng suporta ni Mayor Robredo at mas lumiliit na agwata kumpara sa mga naunang survey. Samantala, lumalabas din na malaki ang papel ni Senator Raffy Tulfo sa maagang laban matapos magtabla sila ni Vice President Duterte sa iwalay na senaryo na may tig 46%. Ayon naman sa mga analyst, ang paglakas ni Mayor Lenny Robredo at ang pag-usbong ni Senator Raffy Tulfo ay nagdadala na mas kompetitibong takbo sa maagang politikal na larangan para naman sa 2028.
3: FM Radio News Break. FM Radio
4: News Break. At sa ating panghuling balita mga ka-vibes, nagbabala ang Philippine National Police o PNP sa publiko na huwag lalapit o papasok sa 6 na kilometrong permanent danger zone sa palibot naman ng Mayon Volcano dahil sa patuloy na pag-aalburuto nito. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartatis Jr., pinaigting ang presensya at patrulya ng pulisya sa mga entry point upang maiwasan ang illegal na pagpasok. Babala ng PNP ang mga turista na lalabag sa pagbabawal ay maaaring paalisin at maaaring harapin ang kaukulang administratibong kaso. Samantala, ang mga residenteng makikita naman sa loob ng danger zone ay aalalayan patungo sa mga evacuation centers. Patuloy pa rin naka-alert level 3 ang Mayon Volcano na nagpapakita ng malaking antas ng pag-aalburuto kasunod ng naitalang Strombolian eruption at pagbuga ng maraming ash.
3: FM Radio News Break. FM Radio News Break.
4: At iyan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FM Radio News Break. Ako po si Cherubim Ganade na magandang tanghali.
0: Inyong narinig ang FM Radio News Break dito sa FM Radio, Favorite Music Radio.
2: Naglalambing siya oh. Ang lupet!
0: Gumising ng busog sa tamang vibes dahil it's 5 o'clock na! Ang energy booster na gigising sa'yo 4 a.m. to 8 a.m. kasama si Joko Loco at Mama Mia. Good vibes! Good morning! Dramahang puno ng comedy! 8 a.m. to 12 noon kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Alex. Favorite Vibe! Yan ang Silog O'Clock sa 92.3 FM Radio Manila. Good Vibes!
2: Ang lupet!

0: right. 92.3 FM Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay, sasamahan ka ni Cathy G.
2: Hindi ka makasagot dahil tama ako, no?
3: Wala kang pakialam.
0: Love me, Cathy G.
4: Kuya, lumabakat na talaga namin sa ospital. Kuya, lumabakat
5: na.
4: Kuya Eva!
0: Kwentong feel na feel.
3: Saan kita pa siya?
2: Sa braso.
3: Sa braso. Ayan na.
2: Tapos sabi ko na. Ayan
3: na.
2: Kita.
3: Sabi mo, pasingkiti.
2: Gusto kasi. Parang kambak.
0: Kaya kung may kwento ka, kami na ang bahala.

0: 92.3 FM Radio, Ka-Vibes! Hello! Happy, happy, happy, happy Tuesday everyone! Kamusta ka naman dyan? Nako, Martes na agad! Kay bilis ng araw, Ka-Vibes! Welcome to Love Me, Cathy G! At syempre, kasama niyo na naman po ang gabay niyo sa usaping pag-ibig at kung anumang usapin yan, Cathy G. All the way until 3 PM po, ulit tayo magkakasama-sama, Ka-Vibes! And alam niyo naman sa lahat po ng mga busy dyan, lalo na po sa mga nasa mga tindahan, sa mga may pinagkakaabalan dyan. Ngayon, tanghalian time ha. Kamusta po ang mga nananghalian? Okay na okay ba? Ka-vibes ang init! Diba? So, minsan parang ang hirap umorder na mainit na sabaw eh kasi ang init. Ayan. Anyways, ka-vibes, habang ikaw dyan ay kumakain, ako na po ang bahala sa inyo. Ikaw ba'y in lababo? Ay, nako. Alam nyo, hindi naman talaga masama na ma-in love, diba? But kung minsan, nasa sa atin ang minsan nagiging problema dahil masyado tayong nagtitake for granted, tinitake for granted yung mga taong nagbibigay sa atin ng sobra-sobrang pagmamahal. Or kung minsan naman, masyado tayong nagiging obsessed. Alam mo yung masyado tayong nagiging obsessed or masyado na tayong nagiging selosa. Nako, mahirap. Pero alam nyo, sa bawat relasyon, may simula. Pero minsan, sa simpleng tawanan, simpleng kwentuhan at mga pagkakaibigan na unti-unting lumalalim, diba? And alam nyo yun, Ka-Vibes, paano kung yung matibay na pundasyon ng pagkakaibigan, e biglang masubok? Anong gagawin mo dyan? Paano kung yung tiwalang inalagaan sa mahabang panahon ay mabasag dahil sa mga pagkakamali? Hindi naman talaga maiiwasan yan. Minsan, dumarating tayo sa point ng buhay natin, diba? Kapag tayo nasa relasyon, alam mo yun, parang medyo natitempt ka at dumarating sa point na nagkakamali ka na. Hindi lang dalawa o isa or dalawang beses, kundi, nako, minsan umabot pa ng tatlo. Pero malamang may mga pagkakataon sa buhay na nakaka-relate ka sa ganyang sitwasyon, Ka-Vibes, ha? Kagaya na lang po ng magkaibigan na mas lumalim yung relasyon tapos na uwi sa komplikasyon. Diba? Yung bang komplikasyon na hindi malinaw kung saan nagsimula yung problem. Parang, ano bang pinagmulan? Ano ba naging problema? O kaya naman yung magkasintahan na dumaan sa matinding pagsubok, yung isang pagkakamaling hindi inaasahan, isang desisyong pinagsisihan, di ba? At isang pusong nasaktan ng todo. Kuminsan kahit na sabi nga nila, sa dami na magagandang ginagawa mo, kuminsan yung isa lang na mali, yun ang makikita sa'yo. Sa mga nakaranas niya, nako, iba-iba for sure ang naging reaksyon. And may iba sa atin na pinipiling lumayo, di ba? May iba sa atin na piniling, alam mo, magstay dahil minsan mas madaling kalimutan kaysa magpatawad eh. Ikaw na masasabi mo. Pero meron din mga taong sa kabila ng lahat, pinipili pa rin magstay kahit nahihirapan na. But of course, hindi ibig sabihin na madali yung gagawin na pagstay, pero dahil naniniwala silang mayroong halaga yung nasimulan. Diba? Kung minsan eh, parang baka pwede pa. Baka, alam nyo yun, nasimulan na to eh. Baka naman pwede magbago. Pero sa totoong buhay, kasi ka-vibes, hindi laging perpekto yung pagmamahal eh. Hindi yan laging puro puno ng saya, happiness, assurance. Diba? Minsan sa pelikula lang nangyayari yun. But in real life, mas madalas ang pagmamahal eh, puno ng pagdududa. Diba? Puno ng pains at yung mga tanong na mahirap sagutin, of course. Pero syempre, sa gitna ng lahat ng yan, may mga puso pa rin na handang sumugal. Handa ka bang sumugal, Ka-Vibes? Ayan, handa ring mag-heal at handang magbigay ng isa pang pagkakataon. Saan ka dyan? Alin ka dyan? Alin dyan ang puso mo, Ka-Vibes? And of course, sa kwento natin for today, pakinggan nyo po ha, ang relasyon na hinubog ng panahon, sinubok ng pagkakamali at hinamo ng pagkakataong muling magtiwala. Ayan, abangan nyo po ang kwento ng pag-ibig na hindi sumuko. Minsan paalala minsan sa atin yung tunay na laban ng pagmamahal, hindi yung kung paano ka nagsimula eh, kundi kung paano mo ito piniling ipagpatuloy. Abangan nyo po ang ating story for today. Ang story coming from Lenlen, Ka-Vibes. Kaya naman, ako, payuhan po natin siya ha. Maya-maya lang po, babasahin ko ng kanyang story. At dyan ka lang, habang ikaw dyan ay humihigop ng malamig. Ay, malamig, mainit na sabaw. Oo, kasi minsan parang ang sarap higupin pag malamig-lamig na kasi nga ang init ng panahon. Eto ba? Oo, wag kang mag-alala. Siyempre, sasamahan kita. Smile ka naman dyan, Ka-Vibes. So, at tumutok lang po dito sa Love Me, Cathy G sa 92.3 FM Radio. Ka-Vibes! Ang lupet.
1: Love me. Cathy G.
0: Ang lupet.

0: Radio Kavites on the Bat!
1: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio Kavites!
2: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay, sasamahan ka ni Kat.

0: 92.3 FM Radio.
1: Ka vibes.
2: Ang lupet.
1: Ka vibes. Kapag nasira na ang tiwala, may pag-asa pa bang mabuo ito ulit? Well, sa iba, pwede, pero sa iba, hindi na, Cathy G. Sira na yung tiwala eh. May lamat na, kumbaga dun sa baso or sa salamin, kapag nabasag na yan, kahit na idikit mo yan, may lamat at may lamat na. Nandyan na yung lamat. So, babalik at babalik, kapag nakikita, hindi na po pwedeng madikit na parang planchado. Madikit na parang walang nangyari, yung very smooth lang din ulit, diba? Well, ka-vibes, abangan nyo na po ang ating story for today. Ang story po, nababasahin ko in just a short while, ang story coming from Lenlen na alam niyo, marami naman talaga sa atin ang nai-inlove. Marami sa atin na lalo na kapag first time kang na-inlove, diba? You'll give your best, you'll give everything to that person na minamahal mo. Kasi syempre, yun yung nararamdaman mo at that certain moment eh. Iba yung pakiramdam kapag in-love ka, aminin mo naman yan. Iba yung pakiramdam na kapag merong someone na nagki-care sa'yo, diba? Na parang ang ganda-ganda mo, ang pogi-pogi mo, na ang sarap gumising sa umaga na merong message kang marireceive. Pero, papaano kung dumating sa point ng inyong sweetness or sa inyong relasyon, eh biglang merong, nagkaroon ng something, diba? Iniisip ko exact word na parang, alam mo yon, na parang biglang tumalikod, biglang nagkaroon ng temptation. May babalik pa ba yan, ka-vibes? Hindi malabo. Dahil sa bawat relasyon, laging may temptation. Di lang naman sa relasyon, kahit na anong bagay, merong temptation. Napaglabanan kaya ng ating letter sender yan. Yan po ang inyong abangan, ka-vibes. After this beautiful song coming from Sarah Geronimo, sabi nga eh, diba? It takes a man and a woman to fall in love. Kaya, abangan nyo na po ang story ni Lenlen. Dito lamang po yan. So love me, Cathy G. Dito lang po sa 92.3 FM Radio. Ka-vibes.

This love letter is from Len Len. Dear Kathy G, ako nga pala si Len Len, 26 years old from Quezon City. Nais ko lang ibahagi ang kwento ng pag-ibig na nagsimula sa pagkakaibigang nasubok ng pagkakamali. At ngayon, pilit binubuo muli ng pag-asa. Matagal na kami magkakilala ng taong mahal ko. Siya si Kyle. Pareho kaming 15 years old nang una kaming naging magkaibigan. Magkaedad kami at masasabi kong isa siya sa pinakaunang taong tunay na nakagaanan ko ng loob. Noong una, simpleng tropa lang kami, kasama sa kulitan, tawanan at mga kalokohan ng kabataan. Siya ang takbuhan ko kapag may problema ako, Kathy. Sa mga lalaking nakakausap ko, at ganun din ako sa kanya kapag may gusto siyang babae o may dinadala siyang bigat sa buhay. Halos lahat ng sikreto niya, alam ko. At halos buong pagkatao ko, kilala niya rin. Kasama ko siya sa masasayang araw at maging sa mga gabing umiiyak ako. Kaya hindi ko akalaing isang simpleng gabi habang kumakain kami ng tusok-tusok sa gilid ng kalsada, bigla niyang sasabihan ang mga salita or sasabihin ang mga salitang babago sa lahat. Len-len, gusto kita, hindi bilang kaibigan, kung hindi higit pa doon. Nagulat ako, Kathy, dahil sa tagal naming magkaibigan, natakot akong sumugal. Natakot akong masira ang samahang matagal naming iningatan. Kaya tinanggihan ko siya. Sinabi kong ayokong mawala ang kung anong meron kami. Pero habang lumilipas ang mga araw, napagtanto kong unti-unti ko na rin pala siyang minamahal. Hindi lang bilang kaibigan, kaya binigyan ko ng pagkakataon ang nararamdaman ko at naging kami, Kathy. Pero isang buwan pa lang kaming magkarelasyon, isang mabigat na katotohanan agad ang sumalubong sa akin. May babaeng nag-message sa akin at nagpakilalang girlfriend daw siya ni Kyle. Nagpadala siya ng mga litrato nilang magkasama, mga screenshots ng matatamis nilang usapan at mga ebidensyang hindi ko kayang itangki, Kathy. Doon, gumuho ang tiwalang bagong-bago pa lamang sana naming pinubuo. Nang kumprontahin ko si Kyle, nakiusap siya. Sinabi niyang iiwan na niya ang babae, wag ko lang daw siyang iwan. Kathy, pinatawad ko siya. Pero ang totoo, may lamat na ang puso ko. Pinilit ko manatili pero hindi na buo ang tiwala ko. Hanggang sa dumating ang gabing ako naman ang nagkamali. Lumabas ako kasama ang mga kaibigan ko, nalasing at nauwi sa isang bagay na hindi ko na mababawi. Isang pagkakamaling bunga ng sakit, galit at kawalan ng kapanatagan sa relasyon namin. Hindi ko yun agad sinabi kay Kyle, pero nalaman din niya nang mabasa niya ang chat ng lalaking nakasama ko, Kathy. Doon na sumabog ang lahat ng sakit na matagal naming kinikim-kim. Nag-iyakan kami. Nagkasumbatan, naglabasan ng sama ng loob, at sa gitna ng luha pareho naming inamin na mas naging totoo pa yata kami sa isa't isa nung magkaibigan pa lang kami. Pero sa kabila ng lahat, hindi kami bumitaw, Kathy. Lumuhod siya sa harap ko, nagmamakaawang wag ko siyang iwan. At sa totoo lang, ganun din ang puso ko sa kanya. Dahil sa lahat ng sakit at pagkukulang, siya pa rin ang taong naiisip kong gusto kong makasama habang buhay. Kaya ngayon, pareho kaming bumabawi. Unti-unti naming pinupuna ng mga pagkakamaling nagawa namin. Inaayos ang relasyon na minsang muntik nang masira. Natuto kaming maging tapat, maging bukas at higit sa lahat, maging mas maingat sa puso ng isa't isa. Hindi ko maitatanggi, Kathy, na may mga gabing bumabalik pa rin ang takot, may mga pagkakataong naiisip ko kung mauulit ba ang lahat o baka mas masakit pa. Pero natutunan ko rin ang paghilom at hindi biglaan. Proseso ito. At ang pagtitiwala? Hindi hinihingi, Kathy, kundi muling pinapatunayan araw-araw.
Sa ngayon, pinipili naming magmahal ng mas matured kesa dati. Hindi perpekto, pero totoo. Hindi madali, pero may pag-asa. At kung sakaling dumating man muli ang uno sa amin, Kathy, sana masanda na kami. Dahil ngayon, hindi lang kami lovers, kung hindi magkaibigang marunong lang lumaban para sa isa't isa. Kathy, tama ba na magtiwala ako ulit? Maliban na natatakot pa rin ako, ito kasi yung mga nararamdaman ko. Sana po ay matulungan niyo ako. At sana, huwag kayong huhusga o magagalit sa akin. At sana rin, Kathy G, sa pagkakataong ito, kami na talaga ang huling piliin ng isa't isa. Hanggang dito na lamang po, at maraming maraming salamat sa pagbasa ng aking liham. God bless, and more power to your station. Lubos na gumagalang.

Talaga bang ikaw lang at ako? Kumisan kasi aminin natin kaya nagkakaroon ng trauma sa relasyon eh. Kaya nagkakaroon ng, alam mo yon na baka mamaya nag-iisip ng nega kasi baka mamaya lukuin lang ako nito eh, baka hindi naman totoo eh. Kasi ganun talaga yung nangyayari kuminsan, diba? Napapaasahin ka, ibibigay sa'yo. Yun nga, katulad ng lagi ko sinasabi, mamahalin kita, ibibigay ko sa'yo ang langit, ang lupa, pero ang binigay, impyerno. Diba? Alam mo yung ganun, maraming ganun sa relasyon. Kaya ang nangyayari ngayon, ikaw na sobrang nagtitiwala, ikaw na sobrang nagmamahal, bigla kang lolokohin, eh talagang magwawala ka, magagalit ka, or worse, diba? Minsan ang gagawin mo, gaganti ka eh. Gantihan ang nangyayari. Ganto ang nangyari sa ating letter sender for today na si Len Len. Ah, nakagawa kang kasalanan na, kala mo ikaw lang, diba? Kaya ko rin, diba? Yung ganon, na sabi nga, himbis na gamutin, himbis na ayusin, mas lalo pang gumugulo. Well, well, well. Kaya doon sa mga nasa relasyon, syempre, madali namang sabihin sa amin, madali kong sabihin na, oh, wag ka magloko. Huwag ka, mag-concentrate ka na sa taong mahal mo kasi hindi mo naman talaga masasabi kapag nandyan na yung temptation. Aminin mo naman, pag may nagpa-cute sa'yo, may bigay sa'yo ng care. Pag merong, alam mo, yung consistent doon sa mga ginagawa niya sa'yo, kahit na in a relationship ka minsan, nakakaramdam ka ng something, napapatempt, natetempt ka, diba? Napapaisip ka na, what if ito kaya ang jowa ko, no? Yung mga ganong bagay. Diba? But then, kung ikaw ay malakas ang paninindigan mo, naniniwala ka doon sa relasyon na meron ka at present, hindi mo hahayaan eh, na masira. Diba? Pero kung umpisa pa lang, eh meron ng panloloko, pwede kaya. Yung nasirang tiwala, may pag-asa ba bang mabuo? Tama ba daw ang ginawa ni Len Len? Na bigyan ng second chance ang kanilang pagsasama. Bigyan ng second chance itong kahit na, eh gumanti ka rin naman eh. Oo, ikaw naman kunyari ka pa, Len Len, parehas lang naman kayo. Hindi lang naman ikaw ang dapat magbigyan ng second chance, siya rin eh. Although, nauna nga lang siya. Ikaw ka, Vibes, ano ba masasabi mo sa ating letter sender for today? Message mo na po yan, 0927-384-8639. That's our text line. Again, it's 0927-384-8639. Or sa akin pong, amin pong Facebook page, aming Facebook Live, 92.3 FM Radio, or my FB page, DJ Cathy G. Hirap, no? Pero sabi nga, kapag daw, alam mo, yung relasyon, nagkaaway kayo ng partner mo, ng jowa mo, tapos nagkaintindihan kayo at inayos nyo at nagbigay kayo ng second chance sa isa't isa, sasabihin mo na lang eh, this time, promise, I'll be sweeter. Payuhan po natin si Len Len ka, Vibes. Ikaw ba? Masasabi mo bang, this time I'll be sweeter? Dito lamang po yan. So love me, Cathy G.

0: Radio ka vibes ang best!
1: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio ka vibes!
2: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay, sasamahan ka ni Kat.

0: My love is here for you. 92.3 FM Radio Ka-Vibes. Ang lupet. Love me, Cathy G po. Ang inyo pa rin pinapakinggan. 2:17 na po ang ating oras, Ka-Vibes.
1: This time check was brought to you by Santom Plus.
0: At syempre, kapag nasira ba ang tiwala, may pag-asa pa bang mabuo ulit? Yan po ang ating katanungan, ang ating Cathy G ask. Syempre po ang ating story na binasa coming from Lenlen. Si Lenlen na nagtiwala, akala niya okay sila dahil kababata niya eh. Yung kanyang friend actually na naging boyfriend niya, tapos nalaman niya nung naging sila na meron palang iba, meron pala o hindi lang siya nag-iisa. Nagalit syempre, pero gumanti, nagkaroon din ng pagkakamali hanggang sa pinili nila magpatawad sa isa't isa. Pero may lamat na. Pwede kaya mag-work pa yan? Yan po ang kanyang katanungan, Ka-Vibes. Alam niyo po, ayon po sa Developing and Maintaining Trust in Work Relationship, yung trust, pwede yan i-rebuild, pero hindi ganun kadali. According po sa research, may iba't ibang klase ng trust. Ayan na. Kapag nasira daw yan, pwede ba itong mabuo? But usually, nagsisimula ito sa pinaka-basic level ha. Ibig sabihin, hindi automatic babalik sa dati. Dadaan ulit yan sa process. Yung earning it back, ba? Diba? Alam nga naman, nagkamali na kayong dalawa, naglokohan na kayong dalawa, tapos biglang, ay okay na. Ba? Diba? Hindi naman ganun kadali yun. Siyempre, yung tiwala, nasira na eh. So, kailangan talaga process of healing. Ganyan. Yung iba kasi akala ganun lang. Mas matagal buuin yung tiwala kaysa sirain, Ka-Vibes ha. And according sa psychology, tinatawag itong asymmetry of trust. Yan yung pagkakamali lang na pwedeng makasira ng taon ng tiwala. And according to studies din, kailangan na maraming positive actions para ma-counter yung negative act. Diba? Ganun nga yun. Katulad nga ng sabi ko kanina, sa 10 tama na ginawa mo, isa lang pagkakamali mo, yung mali mo yung makikita. So, better na talagang kailangan todo ka effort. Diba? And yung sincere apology, napaka-powerful niyan but not enough. Yung tunay na apology, dapat may acknowledgement, may explanation, remorse, at repair. Yung iba medyo nagmamalaki pa, walang ka-remorse, wala ka malang maramdaman. Pero kahit kompleto yan, hindi yan guaranteed na mababalik agad yung trust. Kailangan pa rin ng consistent actions over time, di ba? Hindi yung ginawa mo to, first 2 weeks, first 3 weeks, first month, 2 months, and then eventually after that, balik ka na ulit sa dati. Paano magtitiwala sa'yo kung gano'n, di ba? So you have to yung consistency is the key, diba? Sabi nga, and yung pagiging transparent, of course, accelerates healing yan, Ka-Vibes. Sabi nga ni William Mortel, Cathy G, sa buong miyembro ng FMR Squad, hello po sa inyong lahat. Thank you so much. Kung nandyan si ate, si The One, wag nang maganap pa ng iba or magloko. Kasi mahirap magmahal at mas masakit din ang maloko pa. Ako, depende rin kung hindi naman seryoso yung kasalanan na gawa ng tao. Either babae man yan or lalaki, ang kasabihan kasi ang tiwala, pag nawala, mahirap na siyang ibalik ulit sa dati. True naman dyan. Thank you, William. Coach Everyday says, ang ganda na kwento ni Lenlen, kahit nasaktan bawat isa sa kanila, nabigyan ng second chance na maging maayos. Pero may agam-agam pa rin kay Lenlen. Advice ko, Len, siguro pwede mo pang ibalik ulit ang tiwala at buong pagmamahal sa kanya kapag nararamdaman mong sincere siya na nagbago na. Paano nga ba maramdaman na sincere yung tao? Diba? May kita mo naman yun eh. Mapifeel mo yun. Ikaw na nandun sa relasyon. Walang nawawala kung magpapatawad. Hingi ka ng sign kay Lord. Siya yung unang makakatulong at makakasagot niyan. Diba? Ganun eh. How do you masasabi na sincere ba to? Totoo ba itong pinaparamdam to? Baka etos lang to. Diba? Oo, mararamdaman mo yan. Hello, Miss Mary Dulay, Mitzi Garcia, Marisa Mendoza, Felix Valdez, Cathy G, hello. Randy Artiaga, Santisas, and to Albert Casino de Leon, Cathy G, gandang hapon ng tiwala. Pag nawala, mahirap nang ibalik yan. True. Shout out mo naman po sa BSA, BSAB Toda. Nantaytay Rizal from Albert ng Bisab Toda, number 44. Wow! Ingat ha, yung mga katoda po natin dyan. Mag-iingat po kayo, Ka-Vibes, dahil mainit. Diba, matindi ang sikat ng araw, lalo kung walang cover. Nako ha, mag-iingat kayo sa heatstroke. Ayan, hello po sa inyong lahat na mga katoda mo dyan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at pagtutok, Ka-Vibes, dahil tuloy pa rin po ang tugtugan. Kaya dyan ka lang ha. Meanwhile, saying hello muna, siyempre, sa mga ka-Vibes po nating nakikinig din. Dyan po sa 89.5 Davao del Norte and 101 FM Radio Davao, 101.9 and FM Radio Davao. Ganun din po sa 102.3 Bacolod, 102.3 Baguio and 97.5 Gensan. Smile ko naman dyan ka vibes so. At manatiling nakatutok dito po sa Love Me Cathy G sa 92.3 FM Radio. Ka-vibes! Ang lupet!
1: Love Me Cathy G.
2: Ang lupet!
1: Sabado, Miss Makinig sa 92.3 FM Radio Manila tuwing Sabado. Mag-

0: Campus Break. Pati mga indie bands at artists, makikitambay sa Sessionistas. Malupit na non-stop sound trip pa ng 70s, 80s at 90s sa soundtrack ng buhay mo. Sabado, miss the vibe ng tugtugan sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, The Vibes!
1: Ang siksi mo na! Ang lupet!

0: na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihatag sa atin ng 7 VP Choice Awards. Woohoo! DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa Back-to-Back, Back-to-Back Male Radio DJ of the Year.
1: You're a winner!
0: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
2: Panalo natin to mga kabibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
0: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes!
3: Ang lupet!

0: drives the train. 92.3 FM Radio. Ka vibes.
1: Ang lupet.
0: Love me. Kathy G.

0: Ang Real Talk.
1: Love me, Kati G.
2: The home of the stars, Banana Crew. Hot issues na hindi madalas pag-usapan?
3: Too hot to handle yan.
2: Pusong marubog sa gabing mapanukso. Yan ang ating main event. Siksik, malupit.
4: Ang lupit.
2: Yan ang vibe ng weekdays mo sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio. Good vibes.

0: Next time we fall in love, syempre, dapat yung sigurado na. Masisiguro mo kaya yon ka-vibes. Kapag ba nasira ng tiwala, may pag-asa pang mabuo muli? Iyan po ang ating katanungan at syempre ang ating story na binasa po, ang kabuuan ng story po ni Lenlen na alam niyo yung kababata niya, nagkagustuhan sila. Nung una ayaw niya, nagkagustuhan pa rin. Nalaman niya, nung sinagot niya na meron palang iba, hindi doon natapos dahil si Lenlen nagkaroon din. Naggantian sila at nagkapatawaran. Ngayon, ang tanong, meron nang nasirang tiwala eh. May pag-asa pa kaya mabuo yan? Mapagtagumpayan kaya ni Lenlen at ang kanyang boyfriend ang kanilang binalik na muling pagmamahalan? Ayan. Nako, maraming salamat po ka-vibes ha, sa lahat po ng mga tumutok, nakinig at syempre sa walang sawa pong nagbibigay ng kanilang reaksyon at payo sa atin pong mga sulat na binabasa, ibinabahagi po sa inyo. Yung mga nanghihingi po ng tulong sa atin, ayan ha, at araw-araw na nakikinig. Maraming salamat po sa inyong lahat. Alam nyo, ang pagmamahal, hindi nasusukat sa kawalan ng pagkakamali eh. Kung hindi sa kakayahang aminin ang mga ito at harapin ang sakit na dulot din. And for you, Lenlen, since parehas nyo naman piniling magstay at ayusin yung relasyon nyo, meaning may worth pa rin kung ano ang meron kayo. Hindi lahat binibigyan ng second chance, ha? Lalo na kung nasaktan na, 'di ba? Kung minsan iba yung pain na alam mo yun na dadalhin mo eh. But yung bigyan ng pangalawang pagkakataon ay ibang usapan yon. Importante din na pag-usapan nyo yung nangyari. Hindi para sumbatan yung isa't isa, kundi para maintindihan nyo kung saan nagkulang at kung papaano hindi na mauulit muli. You know what? Communication is not just about talking. It's about listening with the intent to understand, not to win. Thank you so much for sharing your story with us. At sa mga gusto pong magbahagi, again, ang kanila pong storya, mag-email lang po kayo sa lmcgcathy@gmail.com or i-PM nyo na lang po para mas madali ang usapan sa 92.3 FM Radio or my FB page, DJ Cathy G. Doon naman po sa mga nag-aantay na basahin ko. Naku, antay, konting wait lang po, ha? Smile ka naman dyan, ka-vibes. Ayan. At syempre, merienda time na. Ayan, exit na ako. This has been Cathy G. Ayan, till tomorrow, magkarinigan po ulit tayo dito sa Love Me Cathy G. Of course, same time. And antabayanan, susunod na po ang programang Banana Crew. Makakasama niyo po ang masayang tambalan, DJ Jaiho. Syempre, the award-winning DJ Jaiho. And Chloe Weber. Kaya, huwag kang BBTU, ka-vibes at manatiling nakatutok. Dito lang po sa 92.3 FM Radio, ka-vibes! Ang lupet! Oras po natin, 2:49 na.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
2: ACS! Love me, Cathy G.
3: Ang lupet!

0: Happy 92.3 FM Radio.
1: Kawai
2: ang lupet. Busog na busog ang lupet.
3: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan mula sa FM Radio at PRTV Newsroom. Ito ang FM Radio News Break. FM Radio News Break.
4: Magandang hapon mga kabayan, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FM Radio News Break. Iginiit ng House Committee on Justice na dapat huwag maimpluwensyahan ng mga political parties ang desisyon ng mga mambabatas sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Committee Chair Jervil Ruistro, kailangan dapat daw na manaig ang konsensya ng bawat kongresista sa pagboto sa plenaryo sa halip na sumunod sa linya ng mayorya sa Kamara. Samantala, hindi na matahasang nagpahayag ng panig si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., ngunit sinabi niyang dapat itong iturin na parang ibang investigasyon kung saan pananagutin ang mga may paglabaga. Bagamat may mga political na dahilan tulad ng halalan sa 2028, binigyang diin ng mga opisyal na dapat manatiling nakatuon sa interes ng publiko ang desisyon naman ng Kamara.
3: FM Radio News Break.
4: Samantala, sa iba pang mga balita, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagtuon ng agenda sa mga epekto ng tension sa Middle East, lalong-lalo na ng supply ng enerhiya sa gaganaping summit ng mga pinuno ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN sa Cebu ngayong Linggo, kabilang din sa pag-uusapan ng pagpapatibay ng disaster resilience matapos maapektuhan ng ashfall mula naman sa Mayon Volcano ang ilang lugar sa Albay. Inaasahang pagtitibay ng mga bansa ang kooperasyon sa early warning systems at agarang response o kaya response sa mga sakuna upang maprotektahan ang mga komunidad. Gaganapin naman ang 48th ASEAN Leaders Summit sa May 7 hanggang 8 sa Cebu na may temang pagkakaisa at kolektibong pagharap sa mga hamon sa rehiyon.
3: FM Radio News Break. FM Radio News Break.
4: Samantala, sa ating panghuling balita, wala pang naitatalang kaso ng hantavirus sa Pilipinas ngayong taong 2026. Ayon yan sa Department of Health o kaya DOH. Ayon naman kay DOH spokesperson Undersecretary Albert Domingo, wala pa rin naire-record na hantavirus infection sa bansa sa kabila ng mga ulat ng kaso sa ibang bahagi naman ng mundo. Samantala, ayon naman sa infectious disease expert na si Dr. Gina Solante, may mga naitala ng kaso ng hantavirus sa Pilipinas noong pang mga nakaraan, ngunit hindi dapat ikabahalan ng publiko ang sitwasyon. Ipinaliwanag na ang hantavirus ay naipapasa mula sa mga daga patungo sa tao at maaaring magdulot ng lagnat, pananakit ng katawan at iba pang malubhang komplikasyon.
3: FM Radio News Break. FM Radio News Break.
4: At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FM Radio News Break. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang hapon.
3: Inyong narinig ang FM Radio News Break dito sa FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.
2: The vibes. Ang lupet.
3: Ang init.
5: Ngayong tag-init, kung aalis ng bahay, maniguro para iwas disgrasya at sakit ng ulo. Siguraduhin lahat ng nakasaksak na appliances ay naka-unplug kada aalis ng bahay. Isara ang lahat ng switch ng ilaw. Ilagay sa angkop na lugar ang lahat ng flammable items. Siguruhin nakasara ang tangke ng LPG. Alamin ang lokasyon ng fire exit sa lahat ng pinupuntahang establishmento. Isa-isip ang pag-iingat para ligtas ang lahat. Isang paalala mula sa 92.3 FM Radio.
2: Ang lupet!

0: Mediocre Vibes ang Fed!
1: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio. The Vibes! Banana Crew! Kasama si DJ Jaiho!
2: Magandang afternoon!
1: At DJ Chloe!
3: At ako naman ang pambansang darling! Mosaradjo! DJ Chloe!
1: Banana Crew!

0: 92.3 FM Radio Manila.
1: Kabibes, ang lupet.
0: Lupet. Wow. Siyempre naman, magandang afternoon sa lahat ng mga ka-vibes natin sa Metro and Mega Manila. Siyempre, heto na! Ano tawag dito? Nag-growl? Growl yun, di ba?
1: Growl.
0: Wow! Alam ko yung growl.
1: Nag-growl ang aking Marcus.
0: Truly remarkable growling on a Tuesday. Yan. 3:23 ang oras natin sa buong kapulungan ng Pilipinas. Nandito na nga po ang inyong mga numero unong mga DJ sa hapon. Ang siyang tunay na nangunguna. Uy, wala to. Kami lang to. Di ba? Oo. Ang siyang tunay na number one, pinakikinggan sa mga salon, di ba? Sa
1: yes!
0: mga convenience store, sa lahat ng mga taxi, TNVS drivers, sa mga kabahayan, syempre, alam mo, in all fairness naman talaga, ang lakas-lakas ng kanilang mga radyo, lalo na kapag banana crew na, dahil bakit kamo? Why?
1: Because we are the home of the star.
0: Very good. Very, very, very good. Syempre, yung mga yes. idols nila, dito sa programa natin bumibisita.
1: Dito like, lang sila nakikita.
0: Yesterday, sa yung mga Kapampangan, yung mga kabalin nating mga ka-vibes.
1: Oo, lahat sila nakatutok.
0: Yes, masayang-masaya sila dahil nakasama lang naman natin ang PBB Collab. First edition yun
1: yes,
0: ng collab, diba?
1: Yes, 1.0.
0: Oh, may ganun ba? May 1.0
1: ba? Kasi may 2.0 na.
0: Walang 1.0. OG.
1: OG lang.
0: Walang 1.0. Yes, diba? Si Brent Manalo. Yan. At syempre, itong week na ito, last Friday, pre-namis ko po sa inyo na hindi lang si Brent ang makakasama natin. Dahil makakasama rin po natin, naku, this week, si River Joseph.
1: Oh, yes!
0: Si Albie Casino.
1: Nagbabalik.
0: Yes. Even River, di ba, nagbabalik din
1: yes.
0: siya talaga. Yan, oo. Sino pa ba? Marami pa tayong makakasama, syempre. Mm-hmm. At alam ko yung mga VMX girls natin para sa mga kalalakihan na Lako. Nakatutok sa atin, di ba? Ihanda nyo ang inyong mga bagang, di ba?
1: True.
0: Ihanda nyo ang inyong mga panga, di ba? Dahil sigurado ako, oo, totoo talagang mga panga nga kayo. Kasi kahit boses lang ang naririnig nyo, mga ka-vibes, siguradong mga pa, ooh, lala.
1: Oh, yes, syempre. Nakakakilig yun. Nakakataas ng balahibo.
0: Truly. Sana po ha, talagang balahibo lang ang tumaas.
1: Ay!
0: Baka mamaya may ibang tumaas dyan. Ano pa ba pwedeng tumaas bukod sa balahibo?
1: Yung...
0: Kamay!
1: Kamay!
0: Yes, totoo, diba? Kapag alam natin ang sagot, tas ang kamay, gano'n.
1: Tama, tsaka... Shoot. Ang ilong!
0: Pag nagsisinungaling.
1: Oo, gano'n.
0: Yes, hindi. Hindi yun gano'n.
1: Pinocchio.
0: Si Pinocchio lang yun. Mm-hmm. Pero syempre naman, kasama nyo na nga po. Ayan, eto na. Ang kwela makulit na kapabigay ng more music. Kami ang tambalang...
1: Joyclong! Kasama nyo this Tuesday afternoon ang inyong pambansang darling ng radyo. Ako po si DJ Chloe.
0: Which language?
1: Yes, kasama niyo po today DJ Chloe. And of course, babatiin ko ang ating mga ka-vibes na laging nandyan para magbigay sa atin ng mga ginhawa sa buhay. Ang ating mga masahista, mwa-mwa-mwa para sa inyo, yung trabaho nila is talagang nagwa-wax, nagkikilay, kahit yung mga lalaki, may mga ganun ha. Napapansin ko sa ibang mga salon, yung ating mga barbero, mwa, mwa, mwa, para sa inyo. Nako, nagpa-hot oil ako dyan once sa ating mga barbershop. In fairness, sobrang galing.
0: Sa barbershop, in all fairness ha,
1: yes.
0: bukod sa magaling magmasahe, mm-hmm. magaling din sila sa mga pa-hot oil. Pero parang hindi masyadong komplikado yung kanilang mga procedure.
1: Yes. Iba rin siya from the regular salon. Uh-huh. Pero I like it also kasi talagang 2 weeks yung straight ng buhok ko nung nagpa-hot oil ako. So, syempre, babalikan natin yan. Mwa-mwa-mwa para sa inyong lahat. And of course, ang ating mga ka-vibes na nasa labas. Yung mga traffic enforcers natin, ang ating mga MMDA, ang ating mga SK Kagawad. Hello, yung mga tanod natin, ang ating mga barkers.
0: Sure.
1: Mwa-mwa! Mwa!
0: Wow, oh. Tari, masaya-masaya, di ba? Maraming-maraming salamat, sis Mars.
1: Yes.
0: Ngayon naman, syempre, eto na po, narinig nyo na nga po, nag-isang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, walang iba. Ako po, si... Jai Hell at your service. Ay, may chika ako.
1: Oh.
0: Kasi kanina, hindi ko alam, ma'am. Gabi-gabi naman, kapag ka ako ay ano...
1: Before matulog,
0: talagang chinacharge ko lahat ng mga devices ko. Mm. Yung phone ko, yung Apple Watch ko, di ba?
1: Wow.
0: Dalawang phone. Kasi dalawa yung ginagamit kong phone, oo, di ba?
1: Yes.
0: Yung isang phone ko is yung old phone. Tapos, hindi naman siya ganun ka-old, pero siya pa yun yung dati kong ginagamit. Pero may mga contacts pa rin kasi doon. Tapos pag-gising ko na full charge siya. Pero di ba wrong nga yun? Kasi di ba pwedeng masira yung battery
1: dapat
0: percentage.
1: Dapat hindi sinasagad.
0: Dapat hindi sinasagad. Kapag nag 100 na, bunot na agad. Ganyan. Pero syempre dahil nakakatulog tayo, eh yun, ang eksena na full charge siya. Ang pinakakwento dito, yung isa kong phone na latest. Wow, na latest.
1: Why? Anong kulay?
0: Kulay orange.
1: Oh, syempre, yes.
0: I am so very, very, I love orange. So, parang yung sa likod ko, orange. Di ba yung color natin? Ate ko, bibigyan kita ng casing. Ang dami kong casing.
1: Actually, yung case ko, papunta pa lang, in order ko.
0: Marami
1: parang
0: ako.
1: 2 weeks.
0: Oh, ang dami kong case, bibigyan kita. Maganda yung,
1: maganda yung
0: transparent lang.
1: Oo nga, naghahanap din ako.
0: Actually, ganyan lang. Transparent. Parang, anyways, ayun, ang eksena, parang ano, hindi siya na-charge.
1: Ha? Tapos overnight mong iniwan?
0: No, parang hindi. Nadaganan ko ata siya, so hindi ko siya nasaksak.
1: Uh-huh.
0: Okay, and then pag dilat ng mata, sermon ng almusal. Tiyari, kanta.
1: Ay!
0: Pagdilat ng mata, tiyari, pagising sa umaga. Oo, diba? Hindi, anong nangyari ate? Hindi ko pala siya na-charge. Na-drain yung battery.
1: Nag-zero.
0: As in, hindi lang basta zero. Kasi diba sa iPhone, automatic kapag sinaksak mo, may makikitang mag-a-appear na parang yung battery na itsura.
1: Yes.
0: Tapos yung pinaka parang pangsaksakan.
1: Na kailangan mo na siyang i-charge.
0: Ate, parang mga 30, ano na, siguro 15. Oh, ayun naman yung 30. 15 minutes na nakasaksak, hindi pa rin siya nag-on.
1: Ha? Ano ibig sabihin nun?
0: Hindi siya nag-on. As in, I thought, sira na yung cellphone ko. Na para bang ang pagkagising ko na bad trip na talaga ako. Na para sabi ko, oh my God, napaparanoid ako. Ito ba yung sinasabi nila na yung gantong phone is mabilis masira, may mga tendency na pwedeng hindi siya mag-open, hindi siya mag-on, ganyan. Ganun na kaano ka paranoid kagad din nasis ko. Pero syempre, di ba, kalma lang kasi kagigising mo lang, kailangan mong mag-inhale,
1: yes.
0: Exhale, ganyan. You need to attract...
1: Therapy.
0: Yes, you need to attract positive vibes, yung mga ganyan, di ba? Tapos sinaksak ko siya, hindi talaga siya nag-on. So, ano ang next thing to do? Di ba, yung isang phone ko, gamit ko siya, pero kasi syempre, hindi naman ako agad-agad mag-message sa napaka-love na love kong kumpanya, ang Globe, di ba? Segway.
1: Pero yung ano, yung nasira is yung old phone mo.
0: No, the orange one, the new one.
1: Ay, the new one.
0: Oo, kaya ka sabi ko parang, baka mamaya may ganun siyang sakit.
1: Eh, bago mo pa lang yun, di ba?
0: Oh. Yes. Sabi ko, hindi ako matatawag sa Globe, sa aking, kasi di ba pag platinum ka, may account manager ka.
1: Yes! Oh, platinum siya. Hindi lang basta gold. Platinum. Sumasala ang aking Marses.
0: Di ba pag platinum ka, meron ka talagang someone na assigned para sa'yo para mag-asikaso ng mga bagay-bagay.
1: Yes.
0: Di ba yung parang platinum manager. Mm-hmm. Di ba? At hindi siya AI.
1: Tao talaga siya
0: na pwede mo siyang makausap. Pas aayusin niya yung mga dapat ayusin para sa'yo.
1: Mm-hmm.
0: Kunyari yung mga lounge keneso.
1: Ah!
0: Pwede mo itanong sa kanya kasi nga, platinum ka.
1: Oh, sa mga ano yan, sa mga airport, di ba?
0: Sa mga airport, oo. Sorry, nari-reveal. Hindi, di ba? Ganun talaga.
1: You're so shallow, Marcis.
0: No, Marcis. Alam mo yan, it's like nakaka-LL lang.
1: Wow, nakakaluwag-luwag.
0: Dati kasi we cannot afford. No? Ngayon naman
1: siya. Ganyan mo lounge, no?
0: Yes.
1: Sa airport. Sa Naiya.
0: Business class. Wag ka na lang.
1: Ang saya.
0: Pakayabang. Hoy, hindi biro lang po. Wala pong ganon. Oo, pero yung sa platinum, totoo po yun. Okay. Pero kasi pag platinum ka, libre yun. Perks yun.
1: Yung lounge.
0: Oo. Hindi magbabayad, te. Lolo ko. Tapos ate, Di wala, hindi ko talaga, hindi ako tumawag. Next naman, yung friend ko sa Green Hills na meron silang store, di ba? Yung store nila, si Ate Beth, syempre pinagpapagawan, di ba yung binibilan ko ng mga keme-keme. Yun ang next kong gagawin dapat, pero hindi pa rin. Alam mo kung anong ginawa ko talaga? Ano? Talaga naman, I'm sure relate kayo dito. Nag-check kayo sa ating kaibigan na si YT.
1: Ay, tutorial!
0: Yeah. How to open iPhone 17 if it's a super duper drain. How to open iPhone 17 kapag super super drain.
1: Yes.
0: Siyempre, di ba, ang sabi daw, press the up, yung volume up button.
1: Ito, yan, volume up.
0: Kumbaga to restart, up button, tapos down, and then yung side, yung kabilang side. So,
1: eto.
0: Up, down, side.
1: Ay, parang may ano, may control. So, up, down, side.
0: Kumbaga parang that's for reset, ganyan. Mm. Ate, di ba normally, kapag pinipress naman, hindi, pag nakapatay siya.
1: Ay, okay.
0: Kapag nakapatay siya. Di ba normally, kapag ang phone natin na low bat, automatic may lalabas yung, in just 10 seconds, lalabas yung yung Apple na
1: sign.
0: Na sign. Ate, ang tagal na. Tapos, di siya pa next, hindi pa sabi ko, oh my God, naiinis. Naiinis na ang gay. Kasi syempre parang, oh my God, hassle to. May trabaho ka. Tapos nandun yung mga contacts mo, ganyan. Baka marami ng mga nag-message sa akin.
1: Naghahanap.
0: Ang siste ate ko, ang next na option, may mga options yun eh, yung hahanap ka pa rin talaga na, it's
1: options,
0: not working.
1: Options.
0: Yes. Sabi ni Tony Gonzaga, di ba?
1: Options.
0: Ganyan, oo. Ang next, hindi mo siya i-charge gamit yung parang pinaka-Type-C connector.
1: Ay, talaga?
0: Kailangan at least meron kang dinidikit.
1: Ay, MagSafe!
0: MagSafe ka rin!
1: Ayun!
0: Yes, eh meron ako nun. Diba? Wow.
1: Buti na lang!
0: Meron akong charger. Kasi minsan pag nagla-live ako, para walang saksak, may MagSafe na may stand na siya.
1: Mm-hmm.
0: Yan, ganyan. So, trinay ko. Tapos yung MagSafe ko, color red yung ilaw niya kapag walang nakalagay. Tapos nagko-color blue.
1: Kapag meron
0: pag
1: na.
0: Pag nilalagay ko na ito, sabi ko, oh, so it's working. Ganyan.
1: Ayan, nag-blue.
0: Oh, pero hindi pa rin lumalabas yung Apple. Di ba dahil bubukas yun agad-agad? Uh-huh. Yung palang sabi, kapag super duper drain daw, wait for your phone to be parang malagyan ng something in 30 to 60 minutes.
1: Ah.
0: Oh, yun talaga, 30 to 60 minutes. Syempre, di ba, wala tayong patience is a virtue.
1: Minsan, lalo na pag nagmamadali ka.
0: Di, kasi di ba, parang nung pagka, grabe naman yung sa DZMM, live na live, may pusa. Magiging meme yan, ate. Oo. Habang kinakapanayan po si Dr. Catherine Tan na isang psychiatrist, opo, yung kanyang pusa po ay nasa harapan niya. Ayan. Oo, di ba? Hindi, kasi may monitor kami dito. Nakikita ko lang. Anyways, 30 to 60 minutes, ganyan. Mm. Tapos ang siste ate, hindi pa rin siya nag-open.
1: Grabe yung panic na siguro niya.
0: Grabe na yung, hindi naman ako sobrang nag-panic. Ang ginawa ko, iniwan ko, na nag-shower ako, kumain ako, uminom ako ng medicines ko, ganyan-ganyan. Tapos parang ang siste, wala pa rin. And then nakita ko yung old kong charger.
1: Mm-hmm.
0: Sabi ko, try ko nga ito. Ate, nag-on.
1: Type-C.
0: Yes.
1: Oh my God.
0: Yung old charger ko, nag-on.
1: Mukhang...
0: Hindi, siguro dahil, in fairness naman, di ba iniwan ko siya,
1: uh-huh.
0: Siguro naman, nalagyan na siya kahit pa paano. Tapos nung sakto lang na nag-on, kasi gumana na siya dun sa aking mga ginagamit na charger ngayon, na color orange din. Kasi di ba, my charger is lahat orange, kasi di ba, I love color orange. So lahat ng gamit ko parang orange talaga. So ayun, parang sabi ko talaga, lesson learned, huwag mong hahayaan na ma-drain yung cellphone mo talaga. Parang ikaw, hindi ka dapat na-drain para at least is lagi kang may buhay.
1: Wow, si Segway! Pero hindi ba dahil ano lang yung charger mo, sira?
0: Hindi!
1: Ay,
0: all my charger, ano bago siya. It's all brand new. Tapos yung charger ko, gumagana sa other phone ko.
1: Doon lang hindi.
0: Dito lang kasi nga, super drain pala siya, di ba? Tayo ding mga tao, hindi tayo dapat tumutodo at hindi tayo dapat yung talagang ginagamit or gamit na gamit talaga ng bonggang-bongga. Kasi, di ba, possible. Pwedeng hindi na siya bumukas at kailangan ko na siyang ipaayos.
1: Mm-hmm.
0: Di ba, sa tao naman, pwedeng hindi ka na makapag-function ng mabuti.
1: Parang yung recent experience.
0: Yes, kailangan mo munang magpahinga. Kailangan mong you need to take it slow, so slow, di ba?
1: Yes, and drink water.
0: Yeah, oo. Diba? Ayun natin naman, oh, ano yung cat niya, diba? Tinatapos. Oh, yes, totoo yan. Kayo po, ano pong ang mga experiences ninyo sa inyong mga phone? Kapag ba nasisira yung phone niyo, pinapagawa niyo agad? Automatic ba? Nagpa-panic din ba kayo? Kasi diba, totoo naman, aminin mo yan ha, ikaw na nakatutok sa amin ngayon, ka-vibes. Kapag ka hindi mo makita yung cellphone mo sa umaga, tarantasyos ka na.
1: Yes!
0: Kung kunyari, nasa may ilalim ng unan mo nilagay, pero hinahanap mo, wala, hindi mo makita. Ay, dai, talaga naman, kahit hindi ka bumabangon ng mabilisan sa kama mo sa pagkakahiga mo, mapapabangon ka, di ba?
1: Yung talaga magpapabangon sa'yo.
0: Totoo, kasi di ba, sabi ko nga, nandyan yung sa trabaho mo. Di ba, yan na yung pinaka-ano eh, parang mode of communication with your loved ones, ganon.
1: Tsaka syempre, everything is there, no? Minsan, hindi mo alam yung mga parents mo pag nagme-message. Ang daming updates in life. Ang inyong favorite showbiz artista nandun.
0: Oh, totoo po yan, mga ka-vibes. Pero syempre, a partner, ano? Oras natin, 3:38 na nga po sa buong kapuloan ng Pilipinas. Tuloy-tuloy sa pagtutok dito lang sa
1: 92.3 FM Radio, ka-vibes! Ang Lupet!
0: Banana Cutie, home of the stars! Magbabalik kami pagkatapos lamang ng mga tugtugan, kantahan, at more. Chikahan tayo later.
2: Ang Lupet!
3: Dito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa atin ng 7 VP Choice Awards.
2: Woohoo!
3: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa Back-to-Back.

0: buntis ka na naman.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihadong sa atin ng 7 VP Choice Awards. Woohoo! DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa back-to-back, back-to-back Male Radio DJ of the Year.
3: You're a winner!
2: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
4: Panalo natin to mga kabibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
5: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio.
2: Good vibes.
1: Ang lupet.

0: Radio ka vibes ang best!
1: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio ka vibes! Banana Crew kasama si DJ Jaiho.
2: Magandang afternoon.
1: At DJ Chloe.
3: At ako naman ang pambansang darling mo sa radyo, DJ Chloe.
1: Banana Crew.
2: Ang

0: Busog na busog ah! Ang lupet!
1: Ako nga pala si JM.
2: At ako po si Fiam.
1: Kaya makinig sa 92.3 FM Radio Manila.
2: Yes, your favorite music radio ka-vibes.
3: Hello ka-vibes. Ako po si Kayla at palaging tumutok sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio ka-vibes.
4: Hello ka-vibes, ako si River Joseph. Laging tumutok sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, ka-vibes.
5: Ito ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio. FM Radio.
6: Ka-vibes.
0: Ang lupit!
5: Banana Crew! Kasama si DJ Jaiho!
1: Magandang afternoon!
5: At DJ Chloe!
6: At ako naman ang pambansang darling! Mo sa radyo, DJ Chloe!

0: 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio.
1: Kabibes!
0: Ano ba dapat?
1: 92.3 FM Radio Kabibes, ang lupet.
0: Totoo naman, nasan ba tayo napakinggan?
1: Sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, Kabibes.
0: Yes, diba? Oo. So tayo napakinggan din syempre sa 101.9 FM Radio Davao City at sa
1: 89.5 FM Radio Davao del Norte.
0: Ganon din sa 102.3 Bacolod at sa Baguio, pati na rin.
1: Sa 97.5 Jensen.
0: True! O, di ba pasabog? Excited na po ba kayo mga ka-vibes sa ating mga very very special na bisita sa Wednesday, sa Thursday, and sa Friday?
1: Nako, sa Wednesday, we have some artists na sexy from Viva. Sino kaya yan? Abangan!
0: Abangan, di ba? Sa Thursday naman, si River, si Albie,
1: yes. And si Lou.
0: Si Lou Yanong, yes!
1: I'm grabe, so she's a fashion icon.
0: And former Pinoy Big Brother housemate also, di ba? Sila yung dating sikat na sikat ni Andre Brulette. Yes, Brulette. Di ba parang Lou Dre sila dati. Yun yung love team nila. Pero ngayon alam ko, iba na yung jowa ni Lou eh.
1: Ay, talaga?
0: Ang tala, chinismis.
1: Ay, hindi ba si
0: Si Bonda, di ba?
1: Yes! Oh, yeah. Yeah, ko pa lang eh.
0: Chismosa, di ba? Pasensya na home of the stars kami eh, syempre.
1: Yes, grabe si Kirk Bondad. Para siyang unreal.
0: Di ba ex yun ni Catriona?
1: Ay, siya talaga ba?
0: Si Kirk or si Clint?
1: Ay, hindi ko lang sure.
0: Check mo. Who's the Bondad?
1: Ay, oh my gosh.
0: Sino?
1: Nakasulat dito. Okay.
0: Kirk or Clint?
1: Okay. Kirk Bondad is a Filipino-German model, yes. Fitness coach, and younger brother of Clint Bondad, who was the long-term boyfriend.
0: Diba? Hindi mo alam yon?
1: Hindi.
0: My God, ate.
1: Alam mo kasi si Kirk Bondad. Kasi grabe yung itsura niya.
0: So kung si Kirk yung jowa, hindi yun yung ex ni Catriona.
1: Yes.
0: Diba?
1: Clint.
0: At least, diba? Meron tayong mga inside chika. Mm-hmm. Alam ko naman kasi it's an open ha? It's an open na nasa net nga.
1: Yes.
0: Na
1: internet.
0: Yes. Diba na makikita mo na ex si Catriona?
1: Andito pa ang picture nila.
0: Yeah.
1: Bata-bata pa si Catriona.
0: Totoo, nung nanalo si Catriona as Miss Universe, sila pa yung mag-jowa.
1: Yes.
0: Tapos diba yung sumunod na naging jowa na naalam natin, si Sam Milby.
1: Oo.
0: Kaya lang hindi rin sila nagkatuluyan ng bonggang-bongga. Ayan. I love you, Catriona. Pasensya ka na naging topic ka namin, diba? Hindi kasi anything goes under the sun.
1: Yes,
0: yes,
1: of course.
0: Oo. Pero ito yung mga fans po ni Carmel, ini-invite po namin kayong lahat na bukod sa tumutok sa 92.3 FM Radio Manila, makinig kayo lagi sa amin at i-request nyo na sa Facebook page po ng aming himpilan ang Morena. Ito po yung bagong kanta ng inyo pong Lodi Cakes para makapasok at araw-araw ma-play sa Banana Crew
1: Daily Top 10 Countdown.
0: Correct, kanina nga, di ba, plinay natin.
1: Yes.
0: Magkasunod sila ng isa ring beauty queen.
1: Ganda!
0: Ganda! Ganda! Gandahan! Ganon!
1: Yun, ang favorite natin gawin.
0: Surely maganda-gandahan. Uy, maglaro tayo,
1: asal?
0: Yes, mag-asal tayo. Ayan, nami-miss ko yung asal natin. Eh. Siyempre, di ba, para meron tayong another content sa ating digital team. Oh, wow. May another content sa digital team. Sabi. Oh, eto na. Sa lahat po ng mga nakatutok sa atin, nagmerienda na ba kayo?
1: Nako, sana naman nagmerienda ng lahat. Pwedeng kumain ng banana cue.
0: Ay, talaga ba? Tinanggal yung asal na
1: Ay, talaga? Nawala ang ating asal.
0: Asan po yung asal na OBB namin? Hello po.
1: Bakit ayan. Nawawala? Pwede palang mangyari yun.
0: Hello, binura po. Tawagin na. Ate Michelle, calling the attention of Ate Michelle, ang aming EP dito na binura yung asal. Oo, sandali.
1: Naku, habang hinahantay yung asal, naku mga ka-vibes, syempre take this time to download ang ating FM Radio Philippines app. Kung hindi nyo pa nada-download, para anytime pwede makinig sa 92.3 FM Radio ka-vibes. Naku, hello-hello na rin sa ating mga ka-vibes na nakikinig all the way from Taytay Rizal. Hello sa inyo, yung sa Ukay Ukay Stores. Ang lakas-lakas natin dyan. before pumunta dyan si DJ Main, tapos parang nagkakaguluhan sila. DJ Main, nakikinig
0: hindi,
1: po kami.
0: Hindi lang yung ano mga ukay-ukay kasi sa Taytay dyan yung ano, garments and RTW RTW capital of the Philippines.
1: Ay, talaga?
0: Yes, hindi lang basta ukay. Kumbaga mga bagong damit, mura yung mga ano, t-shirts, mm-hmm, pantulog. Check mo dun, marami kang bibili. Parang meron pa ka 35, 20, 50, 80.
1: Gusto kong mag-ukay talaga. Pero kasi, kaka-birthday lang at mahal ang ginastos natin.
0: Oo, so hindi ka muna makapag-shopping yes, for labels, shopping mm-hmm for...
1: Bumili pa ako ng painting, kaya, oh my goodness, ang
0: anong
1: aking
0: painting?
1: Wallet. Painting of my dog, which costs very, very expensive dahil 5 feet siya. Malaki. Mm. Kaya kailangan na muna natin mag-ipon. Kayo mga ka-vibes, pag kayo ay nagbo-birthday, alam kong namamahalan din kayo sa mga gastos ninyo. Kaya,
0: sa mga gastusin.
1: Mga gastusin.
0: Nawala talaga yung ating asal.
1: Nako. Pero ngayon, sabihin na lang ba natin, asal ang sa amin lang.
0: Okay, mag-music na lang po muna tayo.
1: Diba? Be right back.
0: We'll be right back. Ayusin lang po namin. Okay. Yan, dito lang syempre sa Banana Crew.
2: Banana Crew!

0: Naglalambing siya, oh. Ang lupet!
1: Ito ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio.
2: Kabay!
0: Ang lupet!
1: Ang mga katanungang hindi madalas na pag-uusapan, dito ang lapagan sa Asan? Ang saan lang?
3: Asan?

0: 92.3
1: FM Radio Kavibes, ang lupet.
0: It's time sa ating asal na segment. Ito po ang sa amin lang. Oras natin 4:46. Kapiling ka bonding ang nag-iisang beshi ng bayan at ang Diyosa ng Kalsada. Walang iba ako po, si Jai Ho.
1: And of course, ang inyong pambansang darling ng radyo, DJ Chloe.
0: Alright, bunot na tayo sa ating cards. Kung ano ang tawag dito? Magiging topic this afternoon. Yes.
1: I love
0: What's your question?
1: This.
0: You have na?
1: Mm-hmm. Sa tingin mo, patas ba ang buhay?
0: Ay, wow. Oh. Good question. And it's not easy to answer.
1: It's not easy to answer.
0: Yeah.
1: Pero ang sagot ko talaga ay hindi ever magiging patas ang buhay. Someone will always have it easier than you, or someone will always have it harder than you. Kaya simple lang ang sasagutin ko. Ang mahalaga is you are better than you are yesterday. Dahil hindi dapat ginagawang competition ng ibang tao.
0: And every experiences na dumarating sa'yo, di ba, parang that will help you to grow as a better person. Di ba?
1: Kasi ang ganda nung tinitignan mo siya as yung progress mo mismo, hindi yung kalaban mo is
0: hindi
1: ibang
0: kung
1: tao.
0: Ano yung nangyari sa ibang tao.
1: Mm-mm.
0: Yes. Oh, buti na lang tayo, hindi tayo ganun, no?
1: Oo, ang hirap ng ganun. Parang masastuck ka lagi.
0: Actually, kaya ka hindi mag-grow talaga, hindi mo ma-achieve yung tagumpay.
1: Mm-hmm.
0: Kasi instead of dwelling on your own problems,
1: you're diba, dwelling on someone else
0: problem or someone else success.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Parang lahat naman talaga, ako paniniwala ko ha, hindi pantay-pantay or hindi pare-pareho at hindi rin sabay-sabay yung pagkuha natin nung light or nung tagumpay kung sa konteksto ng career or success. Kasi 'di ba ang buwan at ang araw ay hindi naman talaga sabay na sumisikat.
1: Yes.
0: May tamang oras ang buwan para sila ang magbigay liwanag, mag-shine. Ganun din ang araw, 'di ba?
1: Parang everyone has their moment. Tsaka na-realize ko nga eh, naalala ko yung sinabi sa akin ng dati kong manager, si Sir Miko.
0: Yeah.
1: Kasi nung nag-enter ako nung nag-try ako mag-audition for PBB,
0: mm-hmm,
1: nung nag-self-sabotage ako, sabi ko, hindi na po ito para sa akin, hindi ko na siya i-go. Sabi ko kay Direk Loren kasi nahihiya ako, ang daming mga taong kailangan nila to, ganito, ganyan. So parang nung time na yon, sinabi sa akin ni Sir Miko, don't rob yourself of success dahil sa privilege mo.
0: Mm-hmm.
1: So parang on the other side, kasi ang daming nagsasabi sa akin na privilege ka, mayaman ka, girl, gumaganong ka, meron kang ganito, ganyan, ganyan, ba't mo kailangan gumanito, gumanyan?
0: Mm-hmm.
1: Eh syempre may mga pangarap din ako. So parang na-realize ko, hindi patas yung buhay dahil yes, okay, may privilege ako, let's say like that, meron nga. Pero gusto ko pa rin to make a name for myself eh.
0: Yeah.
1: So parang it's a me versus me.
0: True. Ganun. Tsaka minsan totoo yun, ang pinakakalaban talaga natin, hindi ibang tao.
1: Hmm.
0: Sarili natin.
1: Yes.
0: Diba? And we want to remind everybody, lalo na yung mga nakikinig sa amin, diba, na huwag tayo maging harsh din sa ating sarili, diba? Kausapin na, alam mo, sabi nga, may napanood ako, sa umaga, pagising mo, punta ka sa harap ng salamin, tapos kausapin mo yung sarili mo, oo, sabihin mo na very good ka, congratulations sa'yo, araw-araw mong nilalampasan kung ano man yung hirap ng buhay at yung mga pagsubok na ibinibigay sa'yo ay nakakayanan mo. So you are the best, very good ka, gano.
1: Gratitude, mindset.
0: Totoo yung ibang tao nga, nabibigyan natin ng mga ganong words of affirmation eh. Why not yung sarili natin? Eh, deserve din natin makatanggap ng mga ganon. Oo. Next.
1: Tama. Ayan, your turn, Marcis. Nako.
0: Ano ang pinakamalaking concern mo sa next generation?
1: Oh my God! Anong concern mo sa akin, Marcis?
0: Anong concern mo sa next generation? Marami. Pero syempre, kagaya nung sinabi ko kanina, di ba, magkakaiba tayo. Kumbaga, mm-hmm, iba yung naging upbringing sa amin, iba rin yung sa bagong generation, iba yung sa amin ay tama or kung ano yung mali sa palagay namin, iba rin yun sa ngayon. Kumbaga, lahat na talaga ay very opinionated sa lahat ng mga bagay-bagay, di ba?
1: Yes.
0: Pero I'll just cite one example, parang sa akin, ano, yung i-treat mo
1: mayroon sabihin.
0: Pinakamalaking concern. Na sana ay hindi, yun na lang, maging kind na lang. Yes.
1: Maging kind.
0: Yun yung pinaka-concern ko, na sana hindi mawala yung good manners and right conduct. Yun. Mm. Hindi mawala yung good manners and right conduct sa next generation, kasi kapag meron ka niyan, diba, the world is mas okay. Hindi nagkakaroon ng pag-aaway-away, pag-kind yung mga tao, di ba? Yes. Hindi naman sinabing maging perfect.
1: Mm.
0: Kasi lahat naman tayo may pitik, lahat naman tayo may amats, di ba? Lahat naman tayo may kanya-kanyang Tita Sylvia Sanchez.
1: No one is perfect.
0: Yeah, oo. Pero yung kung alam mong ano, kung marunong ka nung tinatag na good manners and right conduct, di ba? Yung mga simpleng bagay, halimbawa yung sa traffic, yung kapag ka, kunyari, nakat ka lang, ganyan, hindi ka kagad maglalabas ng baril, yung mga ganyan eksena, di ba? Hindi ka totodo sa ganun, kasi mas pipiliin mong maging mabuting tao at pipiliin mo namang huminga na lang ng malalim, di ba?
1: Mm-mm.
0: Yes. So,
1: ang ganda rin nun, kasi pagiging mabuti is something different, eh, no?
0: At saka, di ba, wala namang bayad ang pagiging mabuti.
1: Mm-mm.
0: Kumbaga, parang ayaw kasi mag-sound ng very preachy, eh. Kasi ako din minsan may ganun din, eh. Yung kunyari, mabilis akong magalit sa mga bagay-bagay, simpleng bagay. Pero syempre, di ba, still, pinahahalagahan ko pa rin na dapat na we need to learn kung ano yung mga battles na haharapin natin at ano lang yung bibigyan natin ng atensyon at ng pansin. Kasi hindi naman lahat worth ng ating energy.
1: Yes.
0: Diba?
1: Ayun, parang sinasabi mo is pagiging mabuti is doesn't have to be na parang inaano mo lahat. Parang wala ka ng boundaries.
0: Yes, oo. Mm-hmm. Yan, 'di ba? Parang yung sa next generation, hindi ko siya nilalahata, pero napansin ko, 'di ba? Minsan sa sobrang kagustuhan natin, yung mga young na mga bagets,
1: yes.
0: Yung mga bagets, 'di ba, sa sobrang kagustuhan nila na ma-achieve agad yung goal nila, makuha yung ganitong bagay, nakakapag-decide sila ng hindi tama at hindi maganda to the point pumapasok na sila dun sa mga bagay na parang hindi pa naman dapat ginagawa ng edad nila.
1: Yes! Masyadong siguro nagmamadali in a sense.
0: Alam mo, okay lang naman magmadali. Mm-hmm. Pero lahat naman kasi ay nakukuha natin sa tamang time.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Lagi niya sinasabi, in God's perfect timing. Halimbawa, sa career ng tao, diba? Alam ko namang may pressure, alam ko namang mahirap na achieving talaga na gusto ko ng ganito sa career ko, dapat 25 years old ako, okay yun.
1: Mm-hmm.
0: Yung pagiging optimistic yung tawag, diba?
1: Yes, or parang yung fire mo sa katawan mo,
0: yes,
1: excited kang magtrabaho.
0: Okay yun. Pero diba, minsan, sa sobrang nagmamadali tayo, sa sobrang tumatakbo tayo, at yung oras ay hinahabol natin ng bonggang-bongga, kahit na nasa tamang edad pa rin naman tayo, meron tayong ganunong sa kabayo, yung tapahoho.
1: Yes! Diba? Yung palang tawag doon.
0: Tapahoho. Meron tayong ganun sa kabayo, nagmamadali tayo, okay po yun.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Okay. Pero, ang eksena, sa kakamadali natin, hindi natin namamalayan, may mga tao tayong nalalagpasan na sila pala yung mga taong pwedeng makatulong sa atin.
1: Yes!
0: Diba? May so, nag-comment nga sabi, hindi nagmamadali. More of social validation because sa generation nila ngayon, iba pwede din.
1: Mm-hmm.
0: Pero, we have different opinions, pero I'm speaking of like sa experience ko talaga na minsan kakamadali natin, nalalagpasan na pala natin yung opportunity na para sa atin talaga at nalilid tayo doon sa bagay na parang mali.
1: Yes.
0: Diba? Lagi namang nasa dulo ang pagsisisi, eh.
1: Parang kailangan, we need to be more open. Diba?
0: And
1: with
0: ano,
1: different
0: choosing the right people sa paligid. Kasi may mga friends ako nakakwentuhan last night na parang
1: nako.
0: Hindi ako naiiyak. Oo, hindi ako naiiyak. May mga friends ako nakakwentuhan last night. Parang nakakwentuhan namin, parang tagal na nilang nagkatrabaho.
1: Mm-hmm.
0: Pero hindi pa sila rin nakakaipon. Kasi syempre, meron silang mga priorities. Pinapadala nila sa magulang, pang maintenance ng nanay, ng tatay, ganyan. Tapos meron din silang mga eksena na parang, hanggang kailan kaya kami ganito? Sabi ko, alam nyo, huwag kayong matakot mag-take ng risk. Huwag kayong matakot mag-take ng rest at paniwalaan nyo yung sarili nyo. Kung alam nyo na magaling kayo, kung alam nyo may ibubuga kayo, di ba? Parang hindi pwedeng dahil lang nandyan ka na sa bagay na yan, yan na yun. yan na yun. Hindi pwede dahil nandiyan ka na sa bagay na yan. Ito na to. Gagalingan ko na lang dito. Eh kung wala nga nangyayari eh. Di ba nga sinasabi natin, yung minsan yung mga signs ni Lord sa atin na nare-redirect tayo. Kunyari, may nangyaring ganito. Hindi naman agad-agad, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Pangatlo, pangalawa, ganyan, pang-apat. Di ba? Malay mo kaya ginawa ni Lord talaga na mangyari yun kasi redirection for you to be able to find your light talaga.
1: Yes.
0: Para mag-shine ka ng bonggang-bongga.
1: Kinailangan mo lang siyang ma-experience for the moment.
0: Meron naman nag-comment, sabi, they are afraid to take risks because they are afraid ma-judge din. Totoo yan. Yung judgment, alam mo, gusto ko lang sabihin sa inyo, that's, di mo, ayoko sabihin na normal eh.
1: Mm-hmm.
0: Yung judgment, nandiyan dyan yan. Pero, minsan ego na lang din natin. Halimbawa, hindi ko pwedeng halimbawa ang mga kaibigan nating OFW kasi hindi ko naman na-experience yun.
1: Mm-hmm.
0: Halimbawa, nung nagsara ang ABS-CBN na lang.
1: Okay.
0: Kasi na-experience ko. Kukuha ako galing sa experience ko. Oh my God.
1: Ay, bakit?
0: It's May 5. May 5? Ala. Ito yung araw na nagsara ako 6 years ago. Nag-closing ako. Ayan, ihalimbawa ko dyan. May 5, 2020, nag-close ako ng 101.9 ng MOR, 7:25 in the evening. Oh my God, hindi ko alam to. Tapos dito pupunta yung topic natin.
1: Sumakto talaga. May 5.
0: Okay, ayoko umiyak. Ihalimbawa ko yung ABS-CBN na nagsara. Na noong time na yon, feeling ko sa sarili ko, nandun eh. That's the
1: peak of your
0: peak
1: career.
0: Of my career na I have teleseries, I have Umagang Kay Ganda, may show ako sa I Want, may show ako sa Jeepney TV, may show ako sa Hotspot sa Digital, may MOR ako, at may DZMM pa ako. May shows pa ako abroad, may mga naka-lineup na TFC shows, nag-pandemic, at nawala ng prangkisa. Siyempre, todo yung iniyak ko talaga. Asking myself, anong mangyayari kinabukasan? Anong mangyayari sa family ko? Kasi that time, ako yung may malaking kinikita at nakapag-provide with the help of my sister. And also yung tatay ko may trabaho pa that time kasi retired na siya ngayon. Iniisip ko, paano na kami? Paano na yung mga taong pwede ko pang mabigyan ng tulong kahit hindi yung sa bagay ng money or material, di ba? Yung mga tita ko, yung mga ganyan, kasi tumutulong din ako sa nila kahit pa paano. Iyak ako ng iyak, tapos parang hindi ko kayang magtrabaho kasi nga, feeling ko wala na, tapos na yung life nung career ko. Pero dahil, alam mo, nag-pray lang ko, syempre si Lord, kailangan natin prayer talaga. Tapos sinabi ko na parang, Lord, graduate ako ah. Nakapagtrabaho ako sa call center, nakapagtrabaho ako as tour guide, kaya kong magtinda, sa online, kaya ko ang bumalik sa trabaho kung ano yung trabaho ko dati. Kasi hindi naman ako baldado or whatsoever. So, para for you to be able to earn money for yourself and to provide for your family, hindi ka pwedeng tumigil. Kailangan mong magpatuloy. Pero, nandun yung part na, hala, di ba, DJ Jaiho ako sa MOR.
1: May impact ka na eh.
0: May impact, parang ganun. Modesty aside po ah, sabi ko, okay lang. Kung ito yung gusto ng Panginoon, baka ito yung redirection ko. Alam mo, di ba, ang dami kong tininda-tinda. Nagtinda ako ng mga mist. Nagtinda ako ng kung ano-ano. Naghanap ako ng mga something na manufacturer, etc., etc. At even face mask, nagtinda ako. Nagtinda rin ako ng face shield. Binibenta ko siya. Bumibili kami ng maramihan sa manufacturer namin. Ganyan. Nag-earn ako. Kahit na wala ng ABS-CBN that time. But still, hindi tayo pinabayaan ng ABS. Nagpatuloy sa digital, sa online, ayon, and everything, di ba? So parang, huwag kayong matakot na huwag sumubok ng ibang bagay kasi baka mamaya, yung kinatatakutan nyo, yung pala yung magpapaboom ng mga wallet ninyo, di ba?
1: Yes.
0: And that's the time, ha, kung saan nakapag-build ako ng mga negosyo.
1: Doon siya nag-start.
0: Doon siya nag-start.
1: So it opened a door.
0: It opened doors, 'di ba? Shine Cosmetics, tama Harloy. Naggawa ako ng ano, ng sarili kong brand ng makeup, which is ano, highlighter.
1: Ah, talaga?
0: Shine Cosmetics. Uh-huh. Yes. Oo, with my partner ganyan. Tapos kinukuha namin sa Korea. Mm-hmm. Kaya lang ang mahal kasi sa ano, sa Coostom.
1: Ay,
0: 'di ba ang mahal sa Coostom? Tapos yung Baba Thai milk tea.
1: Doon nag-start.
0: Oo, kasi parang naisip ko, sarado ang lahat. Pero hindi to pang habang buhay. Mm-hmm. Magbubukas to. Magbubukas to. There's always a rainbow after every rain.
1: Ang ganda niya.
0: Ngayon, nung nagbukas na nga lahat, ECQ, GCQ, mm-hmm. MECQ, nung nagbukas na lahat na wala na, normal na ulit, boom yung mga negosyo.
1: Parang yun yung saying na when a window close, ay hindi, when a door closes, a window opens.
0: Actually, diba? Hindi lang basta-basta window ang nagbukas ate.
1: Another door.
0: Napakaraming window ang nagbukas talaga. At naiba pa yung direksyon ng kaganapan, di ba? So yun lang naman, parang advice ko, huwag matakot na mag-take ng risk. At huwag magmadali.
1: Mm-hmm.
0: Lahat
1: perfect
0: tayo
1: timing.
0: May kanya-kanyang oras. Yes, totoo. Ay, taray, 5:01 ang oras natin, mga ka-vibes. Uy, ang ganda ng chikahan. Nakiki-interact yung mga listeners natin sa atin. I love it. Uy, comment nyo po down below. Mamaya, babati na lang po tayo. At it's time para i-play na natin ang ating Banana Crew
1: Daily Top 10 Countdown. Nako, ang dami ng excited sa ating countdown. Of course, ito na yung ating papel. And grabe, ang ganda ng learnings natin for today on a Tuesday afternoon.
0: Oh my God, it's my first time not crying pag naalala yung May 5.
1: Alam mo, sa totoo lang, I think that was the first time na nakilala ko kung sino si DJ Jaiho.
0: Alin?
1: Yung doon, nung close noon, nag-trend yung video na yun eh, di ba?
0: Super.
1: Diba? Tapos sabi ko, shocks. Alam mo, naiyak ako nung maraming, nakita ko yung video.
0: Maraming umiyak na habang umiiyak ako, yung iba nasa sasakyan, mm-hmm. yung iba nakikinig daw sila online, yung iba nanunood sa amin, in fairness. Oo.
1: Talaga yung impact noon, syempre, ang daming pangyayari nung taong yun.
0: Totoo, ate.
1: And as someone na talagang siguro yung choice of media ko iba pa, nung nakita ko yun, umiba talaga ang aking ano.
0: Bukod dun sa umiiyak, marami nakapanood nung lumindol kami ni Tony Gonzaga.
1: Ha?
0: Oo, nung in the middle of the taping, lumindol.
1: Tapos, anong ginawa nyo?
0: Siyempre, nagpanic kaming dalawa, tapos nag-break kami. God. Yes, totoo. Sabi ko sa'yo, ang daming mga kaganapan talaga na...
1: Same year.
0: Hindi ata same year. 2018 yung kay Tony eh. Nauna yun. Nauna yung kay Tony. Kaya pag nakikita ko dati, sinasabi ng mga tao, ay, ikaw yung kasama ni Tony lumindol. Hello po kay Janda Merencilio sa San Pedro Calunsod Medical Center kung saan ako na-confine. Hello.
1: Ay, hello po sa inyo. Thank you for keeping my Marses alive and healthy.
0: Truly remarkable. Ito na muna. Mag-commercial tayo. Tapos play natin ang ating Banana Crew.
1: Daily Top 10 Countdown.
2: Banana Crew!

0: Radio ka vibes ang lupet
1: sa buong Metro at Mega Manila. Ito na ang malupit na pinakikinggan, 92.3 FM Radio ka vibes. Banana Crew kasama si DJ Jaiho.
2: Magandang afternoon.
1: At DJ Chloe.
3: At ako naman ang pambansang darling mo sa radyo, DJ Chloe.
1: Banana Crew.
2: Tambalang Jaiho.
1: Banana Crew. Your favorite songs mula sa inyong idols, nandito na! Banana Crew! Daily Top 10 Countdown! Pagpatak ng alas 5 ng hapon sa Banana Crew, mapapakinggan nyo na ang mga pasok na kanta na nirequest nyo sa aming social media. I-search lang ang 92.3 FM Radio Manila at hanapin ang Banana Crew Daily Top 10 Post para sa inyong mga request na hits.
4: Ang lupet!
1: Ito ang Banana Crew Daily Top 10 Countdown sa 92.3 FM Radio Manila. Ka vibes!
2: Tama! Simulan na natin ang Banana Crew Daily Top 10 Countdown dito lang sa
3: 92.3 FM Radio. Ka vibes! Ang lupet!
2: Lupet?
0: Banana Crew Daily Top 10 Countdown sa 92.3 FM Radio Manila. Ka vibes!
5: Gusto mo bang mapakinggan ang idol mong singer? I-comment lang sa Facebook ng 92.3 FM Radio Manila ang kanta na gusto mong makasama sa countdown. Ito ang Banana Crew Daily Top 10 Hits!
3: 92.3 Banana Crew's number 10.

0: 5, 2026, Martes. Isa sa mabibigat na pasabog sa impeachment hearing laban kay VP Sara Duterte ay nagmula kay dating Senator Antonio Sonny Trillanes. May nakatago pa kaya siyang alas laban kay VP Sara? Alamin niyan mamaya live mula mismo kay Senator Trillanes. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus.
1: Bawat komento pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadana natin yan. Kagabay nyo kami sa mausaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM, Radyo Patrol sa 630 at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako, si Jack Batalyones. Ito ang
0: Arangkada Balita!
2: Sala sa agrikultura mula sa pag-aalboroto ng Bulkang Mayon, umabot na sa 6.6 milyon pesos. Inflation, bumilis sa 7.2% ngayong Abril. Assets ni Vice President Sara Duterte, pinapa-freeze sakaling umabot ang impeachment sa Senado. Panggugulo ng ilang kabataan sa pampaserong jeepney, sa pool, sa viral video. Mayamang kasaysayan na tradisyon ng Lubao, Pampanga, ibinida sa Sampaguita Festival.
0: Sinagip ng Las Piñas Police at DSWD ang mga kabataang nakunan sa viral video na nanggugulo sa isang pampasaherong jeep. Babala ng otoridad sa mga magulang. Maaari rin silang makasuhan sa pagpapabaya sa kanilang mga anak. Yan ang umarangkadang balita ni Maan Makapagal.
3: Sa video na ito ng Facebook page na Las Piñas Born X-Raised, makikita ang grupo ng kabataang lalaki na walang damit pang itaas, na may kasamang ilang kabataang babae na kinukuyog ang isang pampasaherong jeep at tila may inaaway sa loob.
4: Kinuha pa rin yung sapatos, oh.
3: Hindi matiyak kung may ninanakawan ang grupo.
4: I speak pa yung isa.
3: Ang isa, may dala pang tila ice pick habang labas-masok sa loob ng jeep. Nangyari ang insidente noong May 2, pasado alas 7 ng gabi sa Alabang Zapote Road.
5: Naganap nito lamang May 2, 2026 at nagdulot ng palamba sa mga netizens. Nais ko pong ipaalam sa lahat na agad pong umaksyon ang PNP Las Piñas, katuwang ang mga opisyal ng Barangay Almanza 1. At matagumpay po natin na rescue kaninang umaga ang mga kabataang nasa viral video.
3: Nang mag-viral online, agad nagsagawa ang Las Piñas Police ng follow-up operation at na-rescue ang 7 kabataan na natutulog noon sa ilalim ng underpass malapit sa isang mall. Paliwanag nila, gusto lang nilang sumakay sa jeep pero hindi raw sila pinayagan.
5: Ayon sa interview sa mga na-rescue na kabataan, nais lamang daw po nilang makisakay sa jeep pero hindi pumayag ang driver kaya nagkaroon ng konting komosyon.
3: Hawak na ng Social Welfare and Development Department ang 7 kabataan na kabilang sa viral video. Nagbabala naman ang pulisya sa mga magulang na hinahayaan maging pasaway ang mga anak.
5: May civil case na maaaring kaharapin ang mga magulang ng mga nasabing minor de edad sa ilalim ng ating umiiral na batas.
3: Hinihikayat naman ang mga nabiktima noong araw na yun na magsampa ng reklamo. Hinigpitan na ang police visibility sa lugar para maiwasang maulit ang insidente. Ako si Maan Makapagal ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino.
1: Samantala, isa na namang insidente ng gas and run ang naitala ng Philippine National Police. Sa video mula sa Quezon City Police District, kita ang pagtakbo ng isang kotse sa isang gasolinahan sa bahagi ng Mindanao Avenue. Ayon kay Police Brigadier General Randy Glenn Silvio, nangyari ito noong Linggo ng alas 3 ng madaling araw. Nagkasana ng flash alarm ang QCPD para matukoy ang sakyan.
0: Nasa kote ang higit 1 milyong pisong halaga ng hinihinalaang shabu sa Caloocan City. Arestado naman ang dalawang itinuturong tulak ng droga. Yan ang umaarangkadang balita ni Lestor Aler.
2: Oh!
6: Sinalakay ng mga tauhan ng Station Drug Enforcement Unit ng Caloocan City Police ang bahay nito sa Barangay 66 pasado alauna ng hapon nitong Linggo. Agad tinungo ang ikalawang palapag at inaresto ang dalawang lalaking edad 37 at 54 anyos matapos makabili sa kanila ng umani shabu na nagkakahalaga ng 500 pesos.
7: Nakakatanggap po tayo no, ng sumbong doon sa barangay na maraming ang lumalabas-pasok dito. Yung iba ay hindi ho nila kilala eh. So we had to verify yung report na ito and nakakuha nga po tayo ng alpha natin, ano, ang informante natin upang makabili ho tayo ng shabukot.
6: Higit 200 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 1.4 million pesos ang nakumpiska ng otoridad. Na-recover din ang isang digital weighing scale, cash at buy-bust money. Ayon sa pulisya, mga taga-barangay din umano ang parokyano ng mga sospek.
7: Lumalabas ano, hindi lang sa barangay 66 ano, kundi doon sa kalapit barangay rin nila. Kasi just recently nakapag-operating kami doon sa kalapit ng barangay. Now with this aggressive operation, na tinay namin yung supply sa ibang barangay and yung mga parokyano is na nagsishift po rito.
6: Inaalam pa ng pulisya kung posibleng kaanib ng mas malaking drug syndicate ang mga suspect at illegal drug source. Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Patay ang batang magkapatid sa sunog sa San Mateo, Rizal, mag-alas 12 ng tanghali kahapon nang umabot sa unang alarma ang sunog sa residential area sa Tubo Kaliwa, Barangay Malanday. Ayon sa San Mateo Bureau of Fire Protection, natrap sa loob ng nasusunog na bahay ang 7 at 19 na taong gulang na babaeng magkapatid. Naapula ang apoy makalipas ang 30 minuto. 10 pamilya ang apektado sa sunog at inaalam pa ang sanhi nito.
0: Sugatan ang 14 na magkakamag-anak na galing sa outing nang bumangga ang sinakyan nilang L300 van sa isang center island sa Pantokan, Davao de Oro. May umaarangkad ng balita si Noreen Igonia.
8: Pauwi na sa Tagum City mula sa pagsuswimming ang isang magkakamag-anak nang bumangga ang sinakyan nilang L300 van sa isang center island sa National Highway, Barangay Tambongon, Pantukan, Davao de Oro, Biyernes, Mayo 1. 14 ang nasugatan, karamihan mga menor de edad, kabilang ang 1 at 2 taong gulang na bata. Ayon sa investigasyon ng mga otoridad, pumutok ang gulong sa unahang bahagi ng sasakyan. Hindi na nakontrol ng driver ang manibela hanggang bumangga ito sa center island sa lakas ng bangga.

0: Umabot na sa 6.6 milyon pesos ang pinsala sa agrikultura sa Albay dahil sa pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Sa pinakahuling tala ng Department of Agriculture Bicol, nasa higit 15 hektarya ng lupain ang apektado ng malawakang ashfall. Tinatayang aabot sa 83 metric tons ng agricultural produce ang nasira. Namamahagi na ng feeds sa mga magsasaka ang mga otoridad at plano ng ilikas ang mga hayop sakaling lumala ang sitwasyon. Samantala, sinuspindi na rin ng Tourism Department ang anumang non-essential travel malapit sa Bulkang Mayon.
1: Hindi pa panahon para itaas ang alert level ng Bulkang Mayon ayon sa FIVOX. Pero mahigpit pa rin ang pagbabantay ng otoridad sa bulkan na nasa ilalim ng Alert Level 3. Yan ang umarangkadang balita ni Irene Ruga.
2: Muling nakapagtala ng lava flow collapse fed pyroclastic density current sa timog kanlurang bahagi ng Darisdis ng Bulkang Mayon kaninang umaga. Ayon kay Doreen Abalende, officer in charge ng Mayon Volcano Observatory, umabot sa 3 kilometro ang narating ng pyroclastic density current na bumaba sa Miisigali.
3: Sa nakalipas din po ng 24 oras, may na-record po kita na 336 na rockfall events. And tulog po na pyroclastic density current signals. So, kansubak ko pong aga, o kansurusubak ko lang po, no, bandang alas 7:19, nagkaipo po kita ulit nga medyo deratakula po na pyroclastic density current o uson.
2: Sa kabila nito, hindi pa nakikita ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology ang pangangailangang itaas ang alert level status ng Bulkang Mayon sa Albay. Ayon sa ahensya, wala pa rin pagbabago sa mga binabantayang parameters o kondisyon ng bulkan kaya mananatili ito sa alert level 3. Samantala, nanawagan din ngayon ang FIVOX sa publiko na iwasan ang pagpapakalat ng mga impormasyon tungkol sa Bulkang Mayon na hindi beripikado.
3: May mga fake news, no, na ipinapakalat para sa engagement. So, and ini po kayang mga fake news po na nilalo ng mga exaggerated na mga bareta. So, nagkukos po kaya yan yung panic, lalo na po sa may mga relatives po hindi sa Albay o yung halaraan ni po hindi sa Mayon Volcano. Ang pangapudanta na lang po is before po kita mag-share o mag-like o mag-comment po hindi sa mga posts na ini o mag-disseminate po kaning mga information na ni, hilingon ta po na maray kung si isa'y po ang nag-post kung ano po ba yan na authorized na agency.
2: Matatandaan na umabot sa 195,000 na individual ang naapektuhan ng matinding ashfall kasunod ng sunod-sunod na pag-agos ng pyroclastic density currents sa Miisigali at pag-ulan ng abo sa gawing timog kanlura ng Bulkang Mayon simula noong ikalawa ng Mayo. Mahigpit pa rin ipinapaalala sa publiko na bawal ang pumasok sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone dahil nakabandera pa rin ang alert level 3 status. Mula sa Camarines Sur, Irene Ruga para sa PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Senator Rafi Tulfo at Vice President Sara Duterte nagtabla sa MAC 1-on-1 Presidential Survey ng Pulse Asia.
0: Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng
1: Arangkada Balita.
4: Galit ka na naman! Ang lupet!
5: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
6: Ang galing-galing mo! Smart 2! Smart Dishwashing Paste ko! Smart 2! Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Smart! Tanggaling for everyday!
5: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya.
6: Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to! Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
5: Heavy duty linis, bawat pahit.
7: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
8: ACS. Ang kinis na niya.
9: In fairness, nag-glow up.
8: May

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
3: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ang kaldero. Ang galing for everyday.
2: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
3: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
2: Heavy duty linis bawat pahit.
4: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
5: ACS.
6: Galit ka na naman! Ang lupet!
7: Dapat ma-freeze ang assets ni Vice President Sara Duterte sa oras na umabot ang impeachment niya sa Senado ayon sa co-author ng 1987 Constitution na si Attorney Rene Sarmiento. May umaarangkadang balita si Naomi Tiburcio.
8: Tulad ng mga imbestigasyon ng Independent Commission on Infrastructure sa anomalya sa flood control, dapat ding ma-freeze ang assets si Vice President Sara Duterte oras na umabot sa Senado ang impeachment nito. Ito'y para maiwasan ang paglilipat ng kanyang pera at ari-arian habang nagpapatuloy ang imbestigasyon. Yan ay ayon sa isa sa may akda mismo ng 1987 Constitution na si Attorney Rene Sarmiento.
9: In the moment ma-file po ito, ang sakdan ay umabot sa Senado. Para sa akin po, pwede po mag-order ang ating impeachment court ng Senado for the freeze order. Batay po sa ebidensya na lumabas doon po sa clarificatory hearing sa Kamara ng Representante.
8: Nauna nang kinwestiyon ng kampo ng bise ang procedural overreach sa impeachment proceedings para kay Attorney Sarmiento, sang-ayon ito sa konstitusyon.
9: So sa tingin ko po, yung petition po ay walang basehan. That's why until now, Willie and Sandro, walang TRO na nilalabas ang Korte Suprema sa kasong ito.
8: Pero sakaling magdesisyong magbitiw sa pwesto ang pangalawang pangulo, sinabi ni Sarmiento na kapag natapos ang impeachment at ma-convict ang opisyal, hindi na ito maaring kumandidato.
9: Ang nakalagay po sa ligang batas po natin, removal, pagtanggal, at pag-disqualify. Magbitiw ka man, hindi ka na pwedeng tumakbo. In the case of Osman Gutierrez, hindi man siya elective official, hindi na siya tumakbo. Pero kung tatakbo ka, yan po ay bawal po.
8: Samantala, maaari namang maging mahalagang testigo si dating overall deputy ombudsman Arthur Carandang sa impeachment trial sakali mang ipatawag siya sa Senado.
9: At testigo po siya. Siya po ay testigo ng ating prosecutor, no? So siya po ay magpapaliwanag tungkol po sa disclosure of public records, etc., mga bank transactions. So siya po ay magiging witness po ng ating prosecution.
8: Si Carandang ang isa sa mga nanguna sa investigasyon sa umunoy ill-gotten wealth ng mga Duterte bago siya sinibak ni dating Pangulong Duterte. Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
10: Isa si dating Senador Antonio Trillanes IV sa mga nagbigay ng mga salaysay sa katatapos lang na clarificatory hearing sa Kongreso tungkol sa kasong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ano na kaya ang kahihinatnan ng kaso laban sa Vice Presidente? Makakapasa kaya ito sa plenaryo at tutuloy sa Senado? Alamin natin yan mismo kay Senator Sonny Trillanes live dito sa PRTV Prime Studios. Magandang hapon po, Senator Trillanes, at welcome po sa aming show.
11: Magandang hapon, Jack at Miss Nina.
10: Yes, una-una nung in-interview siya, di ba, partner ni kasamang Willie Delgado Jr., sinabi niyo, vindicated kayo, sir. Ano, can you clear explain that further, sir?
11: Well, that's not exactly how I felt. Ano nung nangyari yan? Kasi alam niyo, sa haba ng biyahe, ika nga, iba yung mas mahalaga sa akin ay yung maliwanagan yung mga kababayan natin. Yung personal vindication, it was appreciated, ano, na I value that, but looking back, sayang eh. Kung naniwala lang yung mga kababayan natin early on, then mas marami tayong naiwasan na problema.
7: Mm-hmm. Ayun na nga po. And just to go back, no, kinonfirm nga ng AMLAC na 19, tama po, out of the 71 entries, ano, match their records. That's such a big thing. Kasi nung lumabas po yun sa hearings, it's such a glaring, napakalaking ebidensya po yun. At sabi nyo nga, vindication for you. And even the people na sumusubaybay would say, oh, tama naman pala. It's like parang ang haba po ng inyong naging pinagdaanan dito, no? Pero sa tingin nyo po ba, fully vindicated na kayo o meron pa kayong alas na hindi natin, hindi pa nailalabas at baka lalabas pagdating sa Senate trial?
11: I-correct ko lang yung ano-ano, yung statement mo na 19 out of 19.
7: Ah, out of 19.
11: Oo, so kumbaga lahat ng random accounts o transactions na pinacheck ng committee ay nakumpirma ng AMLAC. So, yan yon. Ngayon, as to your question, marami pang madidiscovery doon kasi itong mga inilabas ko lang yung highlights, ano, yung ang total na pumasok doon sa account ni Sara Duterte and Digong, joint yan kasi, no, is 2.4 billion pesos. Tapos, yun nga, yung mga check na mas, ano to, yung manager's checks na ibinigay ni Sammy Uy na identified na drug lord na nakuha ng bawat miyembro ng pamilya, nagkakahalaga ng 181 million dun sa 2-year span. Pero pag inanalyze mo yung buong dokumento, siguro na-realize nito ni Sammy Uy na may paper trail yung manager's check, eventually dinideposito na lang dun sa account na yon. Yung dividendo, ang tawag ko doon, kasi every 6 months, binibigay niya eh, sa bawat miyembro ng pamilya.
10: Yun nga, dumalabas, bawat member ng family ay nakakatanggap. Hindi naman, sorry para sa ibang, sorry sa term, no, pero parang lumalabas, parang family business ang dating.
11: Ito ay dividendo nga, kasi itong si Sammy Uy, drug lord siya, tapos wala naman silang declared partnership with the Duterte family. Kasi hanggang si Kitty Duterte tumatanggap. And by the way, bigay ako ng aking statement doon sa committee last March 22 or was it April 22. Ilang linggo na yung nakaraan, walang denial from even a member of the Duterte family. So talagang alam nila na totoo.
7: So ito po mang drug lord na si Sammy Uy at saka yung isa pa po, ano, so nasaan na po sila? Pwede ba silang patawag or mahanap kung mahahanap, ano, para magsalita sa trial?
11: For sure, nagtatago na yan. Kasi hindi niya mapapaliwanag, no? Itong Sammy Uy, may mga iba nagpapaliwanag na legitimate businessman daw ito. Pero ang problema niya, almost 100 million per year ang binibigay niya na dividendo sa bawat miyembro ng pamilya. Anong kasing negosyo yun sa Davao City? Di ba? Every 6 months, binibigay niya. So, tapos, kailangan kompleto siya ng mga tax returns niya, di ba? At papakita niya yung partnership agreement niya with the Duterte family to justify kung bakit niya binibigyan. Then, si Sara Duterte, nung time na yon, mayor siya ng Davao City. So, tumatanggap ka ng pera, sabihin mo ng legitimate businessman yan, para saan yon? So, that's bribery and corruption na hindi dinideclare sa SALIN. Kaya walang lusot ito. But I still maintain na drug lord yan si Sammy Uy kasi yun ang sinabi ng mismong insider na whistleblower ni si Arturo Las Cañas.
7: Sabi po ni VP Sara, old news na yan, rehash na yan, you know, matagal na nating alam yan. Eh, as somebody like you who has faced multiple cases yourself, how do you differentiate? Itong sinasabi ni VP Sara na siya ay politically persecuted as opposed to, you know, what you've been saying, legitimate accountability.
11: Yun nga po. Ang difference nito, tama siya, 10 years ko na ito sinasabi. Pero, dun sa 10 years na yun, iniiwasan nila ito palagi. Hinahamon sila, magpumirma kayo ng waiver para ma-disprove nyo itong allegation ko. Pero hindi nila ginawa ito. Every time, not a single denial. Even yung statement niya na yan, didn't even deny yung tumanggap siya or yung accounts na yon. At ang kaibahan nito, eh kinumpirma na ng Anti-Money Laundering Council. So tapos na yan, natuldukan na yan, totoo ito, ang problema nyo ngayon, eh paano nyo ipapalawanag dun sa inyong mga followers na nilinlang nila? Na sinasabi nila, simple silang mga tao at talagang galit sila sa korupsyon, galit sila sa droga, pero dito napapakita, bukod sa sila ay kurakot, sila ay tumatanggap ng pera mula sa illegal na droga.
5: Tsaka yun nga, Senator, sinabi nyo, wala nga denial na nanggaling sa camp nila. Hindi nila sinabi kasi nung alingan niya. Actually, kung nagkataon, dahil si Ramil Madriaga, kinasuhan nila ng perjury. Kayo, nung binigay nyo yan, ay under oath din. Wala na ba sinampang perjury case sa inyo?
11: Simula pa 2016, di naman sila nagpa-file sa akin. Ngayon, sila nung ay, ako ang inakusahan nilang meron akong foreign bank accounts, agad-agad pumirma ako ng waiver, dinala ko pa yung media dun sa Singapore kung saan sinabi ni Digong na meron daw akong bank accounts, at narinig mismo ng mga reporter na walang account yan, kaya napaamin siya na inimbento niya. Dapat ganun, di ba? Kung talagang inaakusahan ka na mali, harapin mo talagang you see it through, di ba? Kaso, obvious naman. At sana lang, eh, yung mga kababayan natin na umahawak pa ng konting ano sa kanila, paniniwala, eh, mamulat na kayo.
7: At saka ngayon nga, natuloy nga ba siya sa ibang bansa, di ba? She applied to travel abroad. Kasama yung date na to hanggang May 15, I think. And alam naman natin na nangyayari ito. And then on May 11, di ba, inaasahan na magkakabutuhan sa plenaryo. So habang lahat ito nangyayari, umalis si VP Sara, no? Or balak niyang umalis at mag-travel. So ano po ang nakikita niyong statement? Ito ba ay para ipakita na unbothered ako? O, di ba? Or wala sa akin yan? Or niiwasan niya?
11: Yun yung gusto niyang pakita, unbothered. Pero yan, simpleng eskapo yan eh. Di ba? Kasi hindi niya... Paano ka magpapaliwanag nito? Billion-billion ito eh. Alam nyo, ano eh, it's high time na na-discover sila ng mga kababayan natin at this time. At ito, paano nila ipapaliwanag? Ito pa lang ito. What about the other charges? Ano? Yung yun lang pagbantaan niya sa presidente. Maliwanag doon sa video na yon. Tapos yung kanyang, yung Mary Grace Piatos, even yung kay Ramil Madriaga. Maliwanag yon. Hindi nila malulusutan yung bawat isa dun sa mga articles of impeachment.
5: Pero moving forward, Senator, tingin mo may sapat na numero sa plenaryo para tumuloy ito sa Senado?
11: Base sa aking impormasyon, lagpas-lagpas. Dahil kasi sa required.
5: Okay, ako natanong katulad partner ni Congressman Erice, sinabi niya na hindi siya boboto para mag-abstain siya. Paano kung maraming ganun?
7: May magkasakit din.
5: Oo, di ba? Paano yung, anong reaction niyo muna sa ganung klaseng statement?
11: Una-una, itong si Congressman Erice, kilala ko yan. Yan ay naghahanap buhay lang yan. So, pabayaan nyo na disregard kung ano man yung statement niya kasi naglalako lang yan ang kanyang serbisyo.
7: At pero pag nasa Senado na po, ano, iba na ang labanan, sabi nga po ng mga analyst, no, at saka ng mga tao, medyo mas manipis ang agwat. Kung sa Congress, parang mas ano tayo eh, mas makukuha mo yung majority, mas confident ka, no, considering unanimous, and then may mga allies dyan, ano. Pero sa Senado, do you think you'll be able to get the, how much magic, 16 ba yun?
11: Yes, 16 votes for conviction. So, 16 guilty votes ito. Kasi yung abstention, hindi yan magka-count. Ano? Magka-count yan actually sa acquittal. Sa base naman doon sa bilang namin, yes, manipis. May mga 16 to 17 votes sa ngayon. Na, hindi. Just to be clear, 16 to 17 votes na posibleng magbigay ng guilty verdict. Kasi, syempre, ayun naman natin pangunahan. Gusto lang natin makita nila ebidensya. Pero I'm confident yung 16 na yun, 17 na yun, Pag nakita nila ebidensya, ay magkoconvict sila.
5: Eh, anong reaction nyo sa binigay na statement partner kapag sa interview ni Senator Robin Padilla na sinabi niya, bilang part ng minority at part ng opposition, ay trabaho daw nila na kumbaga sumalungat at hindi kukontrahin yung impeachment complaint na yan?
11: Pwede niya sabihin siguro yan sa mga policy issues, no? Pero ito, accountability issue to. Dapat isa ang pananaw dito. Lalo na siya magiging huwes siya, no? Senator, judge. Bigyan niya ng pagkakataon yung ebidensya lumabas. Kasi ayaw mo rin pagtakpan yung isang kriminal. Diba? Kung lumabas na kriminal, ang gagawin mo? Ang mandato mo, eh gawin mo yung tama. Bumoto ka ng tama.
7: So ngayon nga po, the VP, despite all of this, talagang she's still positioning herself to be the next president. Kayo po, we've seen the rise and fall of many leaders. Ano po? So tingin niyo po ba the Gen Z or the younger generation still cares about Salens and all these bank accounts?
11: I believe yung Gen Z and other mga age groups, factored in yan dun sa overall survey. So kung ano yung lumalabas dun, wherever they are placed, yun na yun, nakapasok na sila. But in comparison lang doon kay former Vice President Binay, when we started investigating him 2 years before the elections, ang numbers niya nasa high 70s, eh. Mataas. Then after a few months, wala na. At ito, bago pa lang tayo nagsisimula, nasa low to mid 40s lang yung numero ni Sara, hindi yan kayang masustain after ilang months, bibitawan yan. The public will look elsewhere. Of course, may iwan yung mga diehard talaga nila, which would hover around the mid 20s. Yon.
7: Oh, and ngayon yung survey, di ba? Yung bagong survey na nag-tie na itong si VP Sara at si Senator Raffy Tulfo, and then lumalapit na si VP Lenny. Ano po ang reaction nyo dyan?
11: Yung survey na yan, very timely, ano yung paglabas, it shatters the myth or the invincibility ng Sara Duterte. Kasi prior to that, ang palaging pinapalabas ng mga survey firms ay yung long list. Yung halo-halo mga pangalan na hindi naman mangyayari. Ilang magkakapartido tumaan doon sa listahan na yon. Doon sa long list na yon, palaging lamang si Sara. Pero pagka ninaro doon mo into a two-way or three-way fight, nakikita mo na dikit yung laban. Hindi pa nagsisimula impeachment. Pag natapos tong impeachment na to, even assuming hindi siya ma-convict, eh lupay-pay na yan.
5: Kaya nga, pero anong siguro message mo lang doon sa mga sinasabi na ay namumuliti ka lang yan, wala yung impeachment na yan. Anong masasabi mo, sir, para ma-convince sila na hindi, tingnan nyo to, para sa inyo to. Pati na rin siguro sa mga senators na sinasabi nila kahit sunugin sarili nila ay maangamoy Duterte sila. Anong masasabi nyo po?
11: Ganito po, magsisimula itong impeachment trial. Hopefully, by May 11, matransmit ng Senado. Sa June, magsimula yung trial. Buksan natin yung ating mga pag-iisip. Bigyan natin ng pagkakataon yung ebidensyang mailabas. Tapos saka kayo maghusga after that. Ngayon, pag kayong general public, makita nila yung katotohanan, magbibigay sila ng kanilang paghusga. At susunod dyan yung mga politiko, in this case, ito mga senador. So, ganun yung experience namin doon kay impeachment ni Chief Justice Renato Corona. Nung una, nung ina-analyze nila, mas marami yung leaning acquittal. Pero nung lumabas yung mga ebidensya, kinalaunan, 20 ang nag-convict. Tatlo lang yung nag-acquit.
7: Alright. Maraming salamat for your time and for coming over. Sana po ay bumalik kayo ulit dahil mukhang talagang
5: mahaba-haba pa
7: itong kalbaryo natin.
5: Kaya sir, we're looking forward kung sakali nga sabi nga ni partner, baka may mga alas pa kayo na ilalabas. Kung sakali ba, sir, huling tanong, sa Senado, willing kayong magpunta doon?
11: I was just informed this morning na magtetestigo ko sa sa Senado. So, ano to? Itong mga babae natin, hindi ito politika, no? This is democracy in action. Parte ito ng ating sistema para panagutin yung mga nagkakasala.
5: Okay, alright. Sige sir. Maraming salamat po again.
11: Salamat po.
7: Dapat talagang managot ang dapat managot. Maraming salamat, Senator Sunny Trillanes. Samantala, binatikos ng palasyo ang anilay pamumulitika ni Vice President Sara Duterte sa gitna ng epekto ng krisis sa Middle East. Samantala, hinikayat ni Attorney Dino De Leon ang taong bayan na magkaisa para sa pananagutan. Yan ang umaarangkadang balita ni Christian Bascones.
12: For almost 3 years, she has...
13: Muling bumuelta ang palasyo sa panibagong banat ni Vice President Sara Duterte, kung saan sinabi nitong ipagdadasal niya na magkaroon o matuloy ang 2028 presidential elections. Ayon kay Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro, kung ano man ang ibig sabihin nito para sa palasyo, pawang intriga lamang ito. Bukod sa kanyang mga abogado, wala nang narinig ang publiko kay VP Sara patungkol sa mga akusasyon sa kanya sa Kongreso, kasabay ng inaasahang pagsasalang sa plenaryo ang articles of impeachment laban sa kanya. Kaya para kay Attorney Dino De Leon, pambabastos ito sa bayan.
14: So sa akin, pambabastos talaga sa mga Pilipino na malinaw ang ebidensya, pinapasagot ka, pero nandun ka sa ribbon cutting o nag-world tour ka.
13: Si De Leon ay kasama sa mga nagsampa ng plunder case laban sa bise. Kapag nakarating na sa Sandigan Bayan, maaari aniyang ma-freeze ang mga assets ni VP Sara. Malinaw aniya ang ebidensya, kaya kumpiyansa siyang tatawid ito sa Senado. Ilan sa mga senador ang maaga ng nagpahayag ng kanilang desisyon o boto sakaling magkakaroon na ng pagdinig ng impeachment sa Senado, kaya babala niya sa mga ito.
14: Faced with the evidence, kahit na mayroong mga diehard and reasonable dyan, tandaan natin na... huhusgan sila ng taong bayan. Tandaan natin ha, nung kay Erap Estrada, naggalit ang taong bayan nung hindi pinanagot at para bang tinatago ang mga ebidensya sa impeachment court. Nangyari doon, nagkaroon ng EDSA 2, no?
13: Bagamat ang impeachment process ay isang malaking hakbang na makapagbabago sa takbo ng politika sa bansa, para kay De Leon, kahit anong kulay man ang sinusuportahan ng bawat mamamayan, dapat magkaisa kung pananagutan sa bayan ang pag-uusapan.
14: Ang lagi nilang susubukan ay paghihiwa-hiwalayin tayo, pag-away-awayin tayo. No? Sa aking palagay, Ilocano ka, Mindanaon ka, Bicolano ka, Pro Marcos ka, Pro Duterte ka, Pinklawan ka, wala kang pinapanigan. No? Ultimately, iisang bansa tayong lahat. At ang kailangan natin bantayan ay yung ating saligang batas, yung prinsipyo ng pananagutan. At kahit na sino pang sinusuportahan natin, in this particular instance, ang tingnan natin ay ebidensya, ebidensya, ebidensya. Malinaw ang ebidensya.
13: Ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
7: Sa House Committee on Rules, nasusunod isasalang ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Alamin nga natin ang iba pang mangyayari sa proseso na yan. Makakausap natin si Manila 3rd District Representative Joel Chua. Magandang gabi po, Congressman Chua.
15: Ay, magandang gabi ninyo at sa lahat ng iyong taga-subaybay.
7: Opo, para lang malinawan po tayo, kailan po sasalang sa House Committee on Rules and Impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte?
15: Ang proseso po niyan, pagkatapos po ito pumasa sa Committee on Justice, pagkatapos po namin kahapon apurbahan ang committee report, ito po ay itatransmit na sa Committee on Rules, at ang Committee on Rules ang magseset ng araw kung kailan po ito isasalang sa plenaryo para pagbotohan, kung saan kinakailangan po ng 1/3 vote para ito po ay maaprubahan. Anything short of 1/3 vote, yun po ay mati-dismiss.
5: Oo. So ano sir, may binibigay po ba na ano para, dito sa schedule na to, kumbaga dapat ilang may sapat na araw lang or wala naman pong limit pagdating doon?
15: Ako, tansya ko po by next week nakasalang na po yan sa plenaryo.
7: At magbobotohan na. Next week makikita na natin kung papasa siya at makukuha niya yung more than 1/3 votes by May 11 daw po, Lunes.
15: Yun po yung mga tinitignan, pero siyempre hanggat hindi pa po ito naia-agenda ng Committee on Rules ay hindi pa po ito masasabi natin na definite. But tama po kayo, pag ito po ay sinalang na, ito po ay dadalhin sa plenaryo, ito po ay pagdedebatihan, i-open po yung period of interpellation, ito po ay idedepensa ng ating chairman ng Committee on Justice, si Congresswoman Luistro, at pagkatapos po ito pagdebatihan, lahat po po pwedeng magtanong, kahit po kayo ay miyembro o hindi ng Committee on Justice. So ito po ay magiging open sa mahigit 300 miyembro ng Kamara. Pagkatapos po nun, doon po magkakaroon ng botohan.
5: And Congressman, kung sakali ba kunyari magkakaroon ng mga question doon sa interpellation po, pwede pa rin ito magkaroon ng amendments kung sakali?
15: Yung amendment, hindi ko po... Tingin ko po hindi na po yata mangyayari yan. Pero siguro yung po pwede nilang pagbobotohan doon kung sila ay sumasang-ayon sa impeachment o hindi.
5: At i-re-require ho ba si, although na-require naman dati, inimbita natin ang ating Vice Presidente, ito, iimbitahan siya ulit at umaasa ba kayo na sisipot siya sa pagkakataong ito?
15: Hindi. Ito po ay usapan sa plenaryo na lamang at hindi na po kasama dito ang ating Vice Presidente, pero welcome naman po sila. Bukas naman po ang Kamara kung gusto po nilang masaksihan ang debate dito.
7: At sakali lang daw na magbitiw si VP Sara, ano po ang susunod ninyong hakbang? Hahabulin niyo po ba yung plunder na kaso laban sa kanya?
15: Ang pagkakalam ko po, may naka-file na kaso sa Office of the Ombudsman. Ito po ay, kung inyo pong maaalala, noong nakaraan po, nagsumiti ang Committee on Good Government ng committee report kung saan sila po ay nirekomenda na makasuhan ng criminal at saka administratibo. Nga lang, hindi po ito umuusad dahil siya po ay impeachable officer. So, unless and until siya po ay ma-impeach, doon lamang uusad ang mga kasong criminal at iba pa.
5: So, ganun po yung congressman dahil siya ay impeachable officer, kahit may, kinasuhan siya ng kasong plunder, hindi pa ngayon pwedeng ma-freeze ang assets niya at mabigyan siya ng, kumbaga, ano ba yun, yung hold departure order.
15: Sa ngayon, wala pa naman po dahil tuloy-tuloy pa rin po yung pagdinig dito sa impeachment. So, once natapos na po kami, once siya po siya ay nahatulan sa Senado, kung aabot po ito sa Senado, ay doon pa lamang po uusad yung criminal case at po pwede na po maglabas ng hold departure order at saka mga freeze order ang Office of the Ombudsman.
7: All right. Maraming salamat po, Manila 3rd District Representative Joel Chua.
15: Maraming salamat po. Mabuhay po kayo.
5: Tabla sina Senador Rafi Tulfo at Vice President Sara Duterte sa isinagawang MAC 1-on-1 Presidential Survey ng Pulse Asia. Sa nasabing survey na isinagawa noong February 27 hanggang March 2, kapwa nagtala sina Tulfo at Duterte ng 46%, 7% ang undecided. Sa isa pang hypothetical face-off, nakakuha ng 51% si Duterte sa 1-on-1 presidential mock survey laban kay Naga City Mayor at dating Vice President Lenny Robredo na nakakuha ng 43%. 6% naman ang undecided. Nauna nang sinabi ni Robredo na hindi na siya interesado sa national post sa 2028 elections. Matapos ang nasa 8 pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa maanomalyang flood control projects, ibinahagi ni Blue Ribbon Chairman Panfilo Lacson ang Chairman's Report. Live mula sa Senado, may umaarangkat ang balita si Angela Babad. Angela.
16: Jack, sa katatapos nga lamang na sesyon dito sa Senado ay ibinahagi ni Senate President Pro Tempore at Blue Ribbon Committee Chairman Panfilo Lacson ang summarized findings o kanyang tinawag na synthesized version ng Partial Committee Report o ang Chairman's Progress Report. Sa privilege speech ni Lacson, kanyang dinetalye ang buong sistema kung saan, paano at kanino napunta ang perang mula sa malawakang korupsyon sa flood control projects. Ayon kay Lacson, bagamat ngayon lamang lumabas ang ulat, ay kumilos na ang hustisya. dahil ilang personalidad na rin ang kasalukuyang iniimbestigahan. Kasama na rin ang pag-freeze ng Anti-Money Laundering Council sa 21.8 billion pesos na total assets mula sa iba't ibang individual. Kasama rin sa ulat ni Lacson ang menu of possible charges o mga posibleng kaso sa ilang individual na sangkot sa scandal gaya ng violation of anti-graft at plunder. Pinabulaanan din ni Lacson ang ilang issue katulad ng hindi umano pagpayag sa pagsasalita ni former Representative Zaldy Co. Binigyan umano ni Lacson ng swestyon si Co na tumistigo kahit online o virtually sa pamagitan ng pagtungo sa embahada, bagay na anya'y hindi naman tinugunan o ni-request ng kampo ni Co. Giit ni Lacson, hindi rin totoo na hindi niya gustong isailalim sa investigasyon si former House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Lacson, inimbitahan na noon at patuloy pang iimbitahan si Romualdez sa pamagitan ni House Speaker Boji D. bilang pagrespetos pa rin sa interparliamentary courtesy. Bagay na ayon sa mga naunang pahayag ni Romualdez ay handa rin niyang harapin. Jack, sa ngayon ay nasa pito na rin ang senador na lumagda sa BRC Partial Committee Report. Kabilang na sina Senate President Soto, sina Senator Pangilinan, Ontiveros Aquino at ang magkapatid na Tulfo. At yan muna ang latest mula dito sa Senado. Balik sa inyo dyan, Jack.
5: Okay, so Angela, huling tanong lang, pito, posible pa ba itong madagdagan? Ano yung napag-usapan dyan? Sa pumirma.
16: Jack, ninanais ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na madagdagan pa nga yung pagpirma doon nga sa Partial Committee Report para maiharap ito sa plenaryo. But regardless, yung itong committee or Chairman's Committee Report, yung nirepresent ngayon, ito ay pwede nang ipadala sa DOJ at sa Ombudsman para kanilang magamit. Pero hindi pa ito yung ihaharap sa plenaryo. Jack?
5: Okay, maraming salamat, Angela Babad.
7: Lalo pang naramdaman ang pagtaas ng presyo ng bilihin matapos maitala ang pagtaas ng inflation sa 7.2% nitong Abril mula sa 4.1% noong Marso. Nagbabalik si Naomi Tiburcio.
8: Naitala ang pinakamabilis na inflation sa loob ng tatlong taon nitong Abril matapos i-report ng Philippine Statistics Authority ang paglundag ng inflation sa 7.2% mula sa 4.1% noon lamang Marso. Nahigitan rin ito ang forecast ng Bangko Sentral ng Pilipinas na hanggang 6.4% at target ng economic managers na hanggang 4%. Huling nagkaroon ng ganito kabilis na inflation noong March 2023. Pero hindi petrolyo ang nangungunang dahilan ng pagbilis ng inflation. Ito ay ang pagkain, lalo na ang bigas, karne at isda.
17: But I think the risk here really as we look at it, of course yung transport kasi higher level pa rin. But the risk would be on the food side, no? Kasi yung price of rice, price of fish and other ngayon mayroon tayong increase sa fish and vegetables, no?
8: Bukod sa pagkain at petrolyo, tumaas din ang inflation sa kuryente at LPG. Dahil naman sa mas mahal na bilihin, bumaba ang purchasing power ng mga Pinoy dahil sa mas matumal na pamimili.
17: Peso-dollar exchange rate, humina yung presyo ng peso versus the dollar. So yung ating input naman, kasi itong ating mga diesel and gasoline, syempre price ito sa US dollar. So kaya nagkaroon siya ng impact doon sa presyo, which in turn nagkaroon naman ng impact sa direct sa ating inflation rate and of course nagkaroon ng impact naman sa purchasing power of peso.
8: Prioridad ng palasyo na mapababa ang presyo ng pagkain.
18: According to Secretary Churaura Jr., may mga produkto naman tayo na hindi dapat tumataas ang presyo dahil sapat ang supply, ang iba nga po ay oversupply pa. Ang sabi po ng Pangulo ay dapat na bumaba ang presyo ng bigas. Isa po ito sa dahilan kung bakit tumataas po ang inflation rate natin.
8: Bukod pa rito, siniguro ng Department of Economy, Planning and Development ang pinaigting na targeted intervention para mapababa ang presyo ng pagkain, enerhiya at transportasyon. Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
5: Itinutulak ngayon sa Kamara ang isang komprehensibong panukala para maibsan ang epekto ng tumataas na presyo ng langis at global tensions lalo na sa Middle East. Giit ng liderato ng Kongreso, kailangan na ang agarang aksyon para maprotektahan ang kabuhayan ng mga Pilipino. Yan ang umarangkadang balita ni Mari Ocampo.
19: Pinatitibay ng Kamara ang tugon nito sa krisis sa enerhiya sa pamamagitan ng Legislative Energy Action and Development o LEAD Joint Committee. Ayon kay House Speaker Faustino Boji D. III, layunin nitong pag-isahin ang mga sektor ng enerhiya, agrikultura, transportasyon, paggawa at kalakalan para makabuo ng iisang direksyon laban sa epekto ng pagtaas ng presyo ng langis. Dagdag pa niya, unang tinatamaan ng oil price hike ang ordinaryong pamilya.
20: Alam naman natin na kapag tumaas ang langis, tumataas ang pamasahe, tumataas ang presyo ng pagkain, at ang unang tinatamaan ay ang pamilyang Pilipino.
19: Kasabay nito, isinusulong din ni D. katuwang si Majority Leader Sandro Marcos ang Kalinga Act of 2026.
20: Isinusulong natin ang Kalinga Act of 2026, ang komprehensibong alalay sa livelihood, inflation, negosyo at good assistance bilang bahagi ng mas malawak na hangarin na palakasin ang kakayahan ng bawat Pilipino. Patatagay natin ang ating ekonomiya at gawing mas maasang support system ng gobyerno.
19: Sa pagdinig ng LEAD Joint Committee ngayong araw na pinamumunuan ni Marikina Congressman Miro Kimbo, nagpahayag ng suporta ang ilang economic managers ng pamahalaan. Kinilala ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang layunin ng panukala na mapanatili ang macroeconomic stability at maprotektahan ang mga consumer. Suportado rin ng Department of Energy ang panukala dahil magbibigayan nila ito ng mas organisado at pinag-isang sistema sa pagharap sa pagtaas ng presyo ng langis.
21: The coordination among the sectors, the time-bound and data-driven approach, and the decisive but disciplined manner of management is also communicated clearly and consistently.
19: Sa ngayon, patuloy pang pinoproseso ng LEAD Joint Committee ang mga suwestiyon ng iba't ibang ahensya at sektor, habang inaasahang magiging pangunahing sandigan ng pamahalaan ang Kalinga Act pagdating sa pabago-bagong galaw ng pandaigdigang merkado ng langis. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
7: Pansamantalang magte-take over ang San Jose del Monte LGU at San Jose Water District sa operasyon ng water supply para sa mga residente ng lungsod. At live mula sa San Jose del Monte City, may umaarangkadang balita si JM Pineda. JM.
22: Yes, Nina, makakahinga-hinga kahit papano itong mga residente ng San Jose del Monte pagdating dito sa perwisyo na dinulot ng prime water sa kanila ng matagal na panahon, especially doon sa water interruption, pati na rin doon sa mga kulay-tsokolating tubig na lumalabas sa kanilang gripo dahil nga tinake over na ng SJDM LGU at ng San Jose Water District ang operation system ng prime water.
23: Halos mag-iisang dekada ng hawak ng prime water ang operasyon ng water supply sa San Jose del Monte sa Bulacan dahil sa isang joint venture agreement kasama ang San Jose Water District. Pero sa ikatlong taon, pumalpak na ang serbisyo nito. Naramdaman ang mga biglaang water interruption ng hanggang 2 linggo. Hindi halos mainom o may panligo ang dilaw hanggang malatsokolating kulay ng tubig sa gripo. Pebrero ngayong taon, apektado na lahat ng barangay sa SJDM, kaya idireklara ang state of emergency sa lungsod. Ngayon, formal nang nag-takeover sa operasyon ng LGU at San Jose Water District, pero paglilinaw ng LGU, konting tiis na lang. Baka abutin pa daw ng 6 na buwan hanggang 1 taon bago tuluyang maramdaman ang maayos na supply ng tubig.
24: Sa pag-aaral ka ako namin, there are four major infrastructure projects and 5 minor infrastructure projects. Yung 5 minor, ito yung mga booster stations, yan, mga linya papasok ng barangay. But there are 4 major transmission line na dapat mailagay natin.
23: para mabuo rin ang kailangang infrastruktura. Papasok ang isang interim company para mabuo ang mga proyekto. Nakalinya ang malalaking kumpanya na tutulong sa LGU tulad ng Metro Pacific Water, Manila Water at Maynilad.
24: Yun kasing proseso, government processes, pagdating sa procurement ng katulad nito, hindi basta-basta eh. Hindi ito parang dalawang private entity, nag-agree tayo, sige, pirma tayo. Hindi ho, may mga proseso ho ito na dapat sundin. Ano? One of which is the authority of the mayor to enter into an agreement, negotiate and enter into agreement na nanggagaling sa ating sanggunian panlungsod.
23: Simula June 1, ang SJDM LGU na ang maniningil sa mga water bill ng mga residente na ipapasok sa isang trust fund na binuo para sa dagdag na pondo para mapabuti at mapaganda ang supply ng tubig sa buong lungsod.
24: Yun po ang aming hihilingin sa ating mga mamamayan na papasok po ito directly to the trust fund. Of course, may mga payment channels to, di ba? The online payment, etc. But at the end of the day, it will go straight to the trust fund. And that trust fund will be used only specifically for the purpose of solving the problem.
22: Niya hanggang sa ngayon ay nasa ilalim pa ng state of emergency itong lungsod ng San Jose del Monte dahil nga sa nangyayaring krisis. Pero sabi ni Attorney Rizaldi Mendoza ay posibleng tumagal pa ito ng isang taon. Kaya nga sila humihingi ng tulong sa mga interim company para maresolba itong problema ng tubig dun sa mga infrastruktura. Pagdating dun sa pagsusupply ng tubig dahil nga medyo madumi na o madumi talaga yung supply ng tubig dito ay sabi ng DRRMO ay nagsusupply naman sila ng 24/7 dito sa mga residente lalo na yung mga barangay na lubhang apektado nitong pangit na supply ng tubig. Ninya.
7: Maraming salamat, JM Pineda. At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Ninya Corpus.
10: At ako naman si Jack Batallones. Para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
7: Arangkada Balita.
6: Galit na galit ka na naman! Ang lupet!
0: Sa mga ka-vibes natong Dabawine o Dabawina sa Davao City o sa Davao del Norte. Tili lang durian ang pwedeng ipari sa merienda. Apil na usab ang tambalang Jaiklong sa Home of the Stars. Banana Crew! Mas stress hangtod alas 6 sa gabi. At tangi ang mga malulupit na chikahan kauban ang imong paboritong artista o idolo sa 101.9 FM Radio Davao o sa 89.5 FM Radio Davao del Norte.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Ang sabi nila, two's company and three's a complication. Pero minsan, lalabas dito ang totoo. Get ready ka vibes sa umaapoy na usapan, magbabagang kwentuhan at nag-iinit na damdamin dito sa Too Hot to Handle. Let the show begin. Kasama sila DJ Kim Churva at DJ Ivy. Too Hot to Handle.
3: Ang lupet!
4: Vibes. 92.3 FM radio.
5: Ka vibes ang lupit.
4: 64.
5: Anong 64? DJ ID, di ba? Ayan, 6:54 na po ng gabi. And welcome po sa programang mas mainit pa sa hottest issue.
6: At mas wild pa sa plot twist.
5: Welcome sa programang
4: Too Hot to Handle.
5: Kasamang inyong sizzling duo. Ang aking chinitang chika Dara Kim Churba.
6: At syempre ang aking sisi na bestie mong G sa fun at kwentuhan ang nag-iisang DJ ID.
5: Yes, and sa mga ka-vibes natin dyan, makakasama niyo po kami hanggang 9 PM ngayong gabi. Kaya naman, huwag na kayo maglipat ng radyo dahil pag-uusapan natin itong mga issue ng kapitbahay mo, issue ng tinderan niyo, issue ng driver mo,
6: issue ng best friend mo,
5: tama.
6: Issue ng
5: katrabaho
6: mo,
5: issue ng buong bayan.
6: Yes, correct. Lahat na po ng issue, pag-usapan na natin yan. Since dyan naman kayo buhay na buhay.
5: Dyan kayo magaling.
6: Correct.
5: Diba, gumawa ng issue.
6: Nako, alam mo parang hindi tayo nilulubayan ng utang na loob. Kasi feeling ko, for this episode, another utang na loob na naman ang ating pagchichikahan.
5: Yan. Pag nasimulan mo na yung pag-utang, dare-darecho na kasi siya eh.
6: Actually, galing mo doon sis. Actually, ang pambayad sa utang ay...
5: Utang!
6: Yes! Nakarelate yung ka-vibes natin. Talaga naman. Oo. Tawang-tawa siya. Oo.
5: Okay lang naman ng utang ka-vibes from ano... Time to time,
6: walang
5: diba?
6: Problema. Tsaka lalo na, ha, nakaka-relate din ako dun sa mga ka-vibes natin. Wow, relate pag-utangan, ano?
5: Totoo naman.
6: Dun sa talagang wala ka na kasing ano eh. Kumbaga, wala ka nang mapagkunan. Mm-hmm. Syempre, ikaw lang yung nag-iisang sumusuport, diba? Parang talagang kung meron ka pang maiuutang, utangin mo pa. Sanggarin mo na.
5: Oh,
6: pero
5: uy,
6: basta may pambayad,
5: yan,
6: ha?
5: Hindi yan sign na mangutang ka.
6: Ka-vibes,
5: tingnan mo muna kung Correct. Kaya pa ba ng budget mo or kung kaya mo bang bayaran yung inutang mo. Kung hindi mo kaya, wag na.
6: Yes.
5: Kasi mas mahihirapan ka lang in the long run.
6: Correct. Diba? Kaya ka-vibes, mag-isip ka munang mabuti. Baka nandiyan pa naman si friend.
5: Correct.
6: Kaya ka pang isalba.
5: Baka nandiyan pa si ate.
6: Oo, diba si mommy, si daddy, diba?
5: Kaso, ayun nga lang.
6: Hindi na.
5: Kung hindi mo mababayaran yung utang mo, may utang na loob ka naman sa kanila.
6: Ayun.
5: Diba, yun ang pangbayad mo. Is
6: correct.
5: Yung effort mo. Yung ano ba, na mga napagdaan mo, yung ano,
6: kumbaga,
5: oras mo. Yun ang ibabayad mo sa kanila eh.
6: Pwedeng pag-ibig mo.
5: Exactly. Pwede,
6: diba? Sakala na pag-ibig, gagawin ko ang lahat para sa'yo.
5: Uy! Actually, alam mo yun na nga yung issue ni Zoe at ni Noah, diba? Nagkaroon
6: oh
5: na kayo ng experience
6: gracious.
5: Ka vibes na yung jowa mo, tinulungan kang to go through something na talagang mahirap.
6: Mm-hmm.
5: Akala mo okay kayo, but then eventually...
6: Nag-iipon pala siya.
5: Oo.
6: Sa sarili.
5: Binibilang pala niya, nililista pala niya.
6: Parang ano lang, diba? Uy, te, pautang lang ha, isang ending. Wow.
5: Eh kayo kaya, kung nandun kayo sa sitwasyon na yun ka-vibes, kaya nyo bang i-handle?
6: Mm-hmm.
5: Kung sa bawat away nyo, sinusumbat ng taong mahal mo ang lahat ng naitulong niya sa'yo?
6: Nako! Ang dami parang napalingon. Biglang napatigil, nalaglag ang kutsara tinidor habang kumakain ngayon.
5: Oo nga, napatigil siya eh. Parang naisip niya, hala, pinagdaanan ko yan. Mm-hmm. Kung nangyari na yan sa'yo, nako, mag-message ka na sa amin, mag-comment ka dahil tayo ay magiging live, magiging live.
6: Magla-live sa social media.
5: Oh, dahil live na nga tayo ngayon sa radyo, pati na rin sa ating mga social media accounts, ano bang hahanapin?
6: Hanapin nyo lamang ka-vibes sa 92.3 FM Radio Manila. At para sa ating X or Twitter, up na po dyan ang ating poll. Kaya naman, makisagot na kayo sa 923 FM Radio MNL.
5: Check na check. Kaya naman sa mga ka-vibes natin, ha, wala na maglilipat ng radyo. Dito lang tayo sa inyong malupit na station,
6: 92.3 FM Radio. Ka-vibes ang lupit!
5: Oras natin.
6: 6:58.
3: Ang lupit!

0: naman FM Radio lang.
1: Kahit saan ka mapunta, sa hanggang ka man napa, FM Radio ang bet kasi ang lupet. Mama mo, papa mo, ati kuya at bunso, FM Radio ang bet kasi ang lupet.
0: Opisina, sa biyahe, wala silang masabi, FM

0: Radio ka vibes ang lupet!
1: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio ka vibes!
2: Ang sabi nila, two's company and three's a complication. Pero minsan, lalabas dito ang totoo. Get ready ka vibes sa umaapoy na usapan, magbabagang kwentuhan at nag-iinit na damdamin dito sa Too Hot to Handle.
3: Let the show begin.
2: Kasama sila DJ Kim Churva at DJ Ivy. Too Hot to Handle.

0: 92.3 FM Radio.
1: Ka-vibes ang lupet!
0: 7:20 ng gabi and kasama niyo pa rin ako, DJ ID.
1: And kasama niyo rin ang chinitang chikadora, Kim Chorva.
0: Para sa programang
1: Too Hot to Handle!
0: Ayan sa mga ka-vibes natin. Ito na po ang oras ni Ina. Antay niyong lahat.
1: Correct!
0: Sa ating mga ka-vibes dyan sa taas, 102.3 Baguio.
1: 97.5 Gensan.
0: And 102.3 Bacolod. Uy, hello, hello nga pala sa mga ka-vibes natin na nanonood at nakikinig sa atin via our live stream right now dahil live na rin po tayo sa ating social media accounts. Ano ba ang hahanapin?
1: 92.3 FM Radio Manila, shout out unang-una sa lahat, of course, sa FMR Squad, kina William Martel, Sari Lerma, Lawrence Manipor, at kila John Vincent Sagrado.
0: Tama! Ayan. Ay, hello rin pala kila Jebby Tiong de la Cruz, Mitzi Garcia, Kikots Everyday, Felix Valdez, si Emma Gamuti, Edna Gamutia, or Edna Gamosha, si Mary Dulay, John Vincent Sagrado, si Josh Kyle, Edip, si Ryan Escorial, si Randy Santisas, si Juan Miguel, and si Gerard Mishano na nakikinig sa atin right now. Grabe, maraming salamat sa love and support and sa excitedness nyo. Excitedness?
1: Grabe.
0: Ano ba sobra kasi sa Tagalog nun?
1: Sobrang kaabang-abang.
0: Yun, abang-abang.
1: Kaabang-abang at kapanapanabik na marinig ang issue for tonight.
0: Ito na nga. Kaya, pag-usapan natin ang buhay ni Zoe at ni Noah.
1: Pero ano munang hot headline natin, Sizi?
0: Ito na, mga ka-vibes. Hot headlines natin ngayong gabi, utang na loob.
1: Utang na loob na yan.
0: Ginawang sundata?
1: Ha?
0: Para sa pag-ibig.
1: Sayan ng pag-ibig.
0: Parang yun, ano yun eh, love song yun. Ito parang horror eh. Horror siya sa akin eh.
1: Nakatakot.
0: Yung tipong ginawa niya dahil akala mo mahal ka niya.
1: Yun pala.
0: Pero yun pala.
1: May bilangan.
0: Mm-hmm.
1: Naku, mathematician pala tong dalawang
0: oo
1: to.
0: Nga.
1: Pero
0: accountant
1: ito na. Pwede. Bagay. Total, nag-iipon ng puntos. Pero ito na nga. Kasi itong si ano naman, si Isiko at sa mga ka-vibes natin, si Zoe at saka si Noah. Eh, mula pagkabata pa lang, eh talagang magkasama na sila.
0: Childhood best friends. Turned into lovers.
1: Turn into lovers.
0: Yun doon na sila nagtapos.
1: Yes. And now, 3 years na silang magkarelasyon. Sa ngayon, di ko alam kung pinagpatuloy pa. Charest. Pero, hindi lang ito simple love story. Kasi si Zoe, malaki, o kumbaga, lumaki ito sa kapos sa buhay.
0: Akala ko kung anong malaki.
1: Uy! Hindi sapat yung sisi ko naman. Hindi sapat ang kita ng pamilya niya para makapagtapos siya ng pag-aaral. At dito nga pumasok ang pamilya ni Noah. Sila ang nagpa-aral kay Zoe. Sumusuporta sa lahat ng pangangailangan niya at halos ituring na rin siyang tunay na anak. Hindi ba maganda yun?
0: Mm-mm.
1: Hindi lang daw ito basta tulong. Genuine at nilang, kumbaga genuine nilang ibinibigay ito, pinaparamdam pa sa kanya na hindi siya nag-iisa sa laban. At may pamilya siyang masasandalan. Uy, palakpakan naman natin ang pamilya ni Noah, ha? Isa kayong matulungin. At sa simula ng relasyon nila, parang wala namang problema at all na hindi kayang ayusin. Kumbaga, they were each other's safe space.
0: Safe space.
1: Safe space. Mm-mm. Pero habang tumatagal, eto na. Nako, kumapit na kayo.
0: Mm-mm.
1: Unti-unting nagbago ang lahat. Nagiging madalas ang hindi pagkakaintindihan at sa tuwing may away, may mga sumpat na lumalabas. Hindi ito one time lang. Nagiging paulit-ulit na cycle na parabang walang katapusan. Dumating din daw sa point na bago pa sila mag-away, alam na ni Zoe kung saan papunta ang usapan nila.
0: Aww.
1: Kundi sa sumbatan. Kaya unti-unti na raw napagod itong si Zoe. So, para naman kay Noah, hindi niya naman daw sinasadya ang lahat. Hindi niya nakikita na sumbat na pala yung mga sinasabi niya. Kasi for him, parang pinapaalala lang niya kung paano nila nalagpasan lahat at kung paano naging bahagi ng buhay nila si Zoe.
0: Uy, dyan tayo eh, di ba? Yung sasabihin mong, pinapaalala ko lang ha, hindi ko sinusumbat. Pero ganoon na rin yun. Ano ba yan?
1: Eto
0: ha. Gigigil mo ako, Noah.
1: Kasi ang panig naman nito ni Noah, mahal niya daw talaga si Zoe. At natatakot lang siyang mawala ito. Kaya kapag nakakaramdam siya ng distansya, nagiging emotional siya. At doon lumalabas yung mga salitang hindi niya namamalayan na nakakasakit na pala. Kasi sa isip niya, pinapaalala ko lang, hindi ko naman sinusumbat.
2: Boom.
1: Just like what my sissy said. Mm. She says,
0: napaka.
1: Ito naman si Zoe, naintindihan niya naman daw si Noah. Alam niya lahat na ginawa ng pamilya nito at hindi niya yun kailanman minabalit at yung utang na loob, hindi naman daw niya kailanman tinatakbuhan yun. At hindi niya kailanman kinalimutan. Kasi para kay Zoe, ang utang na loob daw, hindi pinapaalala sa tuwing may away. Kasi kapag mahal mo ang isang tao, never mo isusumbat lahat ng ginawa at ibinigay mo. And that's our issue for tonight. Alam mo, may point sa sinabi ni Zoe. Ah. Kasi hindi naman lagi mo i-bring up yan kapag hindi na
0: kada
1: okay.
0: Away?
1: Yes, hindi
0: alam
1: na kayo okay.
0: Alam mo ang tawag dyan? Manipulation!
1: Correct!
0: Siyempre, minamanipula mo yung tao na parang pinaparamdam mo sa kanya yung guilt.
1: Mm-hmm. Guilt diba? Tripping pa.
0: Exactly.
1: Diba?
0: So, yung pinapag-guilt trip mo na pinaparamdam mo sa kanya na, meron kang utang na loob sa akin, hindi mo pwedeng gawin yan.
1: Hindi ka pwedeng diba? Umalis.
0: Diba? Sinasabi diba? Mo, natatakot ka na iwan ka niya. Well, pag paulit-ulit mo yan gagawin sa isang tao, talagang iiwan ka niyan. Diba? Ibalik kung ako yon, kung ako si Zoe, ibabalik ko na lang lahat. Paghihirapan ko yung hiniram kong pera para pinambayad sa tuition sa akin. Mm-hmm. Ibabalik ko yan sa'yo lahat.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Wala akong iiwan na nisi isang sentimo. Huwag mo lang talaga akong susumbatan.
1: Pero kasi, ang nakakapagtaka lang ha, Azizi ko, at sa mga ka-vibes natin, what went wrong sa kanilang relationship? Bakit nagkaroon ng distansya? Bakit naging cold sa isa't isa? So maraming mga bagay na kailangan natin isaalang-alang. Of course, mga ka-vibes. At syempre sa tulong nyo yan, mga ka-vibes. Kaya naman, mag-comment na kayo sa ating Facebook, YouTube, and TikTok live. Live na live po tayo sa ating social media accounts. Hanapin nyo lamang ang
0: 92.3 FM Radio Manila sa ating mga social media accounts and mga ka-vibes. Ha? Mamaya po, tatanggap tayo ng mga live callers sa ating programa. Kaya ngayon pa lang sa oras na ito, isave nyo na ang numerong 0954-406-1967. And sa oras na ito, babalik na muna tayo sa tugtugan, mga ka-vibes. Kaya naman, pagpatugtugin natin ang malulupit na kanta dito sa 92.3 FM Radio.
1: Ka-vibes ang lupit!
0: Ang oras natin,
1: 728.
2: Ang lupit!
3: This time check is brought to you by Novelino. Pour out what's special. Novelino. My wine and only.
4: This song is brought to you by Novelino. Pour out what's special. Novelino. My wine and only.

0: na ang Ultimate Pampagood Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa ating ng 7 VP Choice Awards. Woohoo! DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa back-to-back, back-to-back Male Radio DJ of the Year.
1: You're a winner!
0: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
2: Panalo natin to mga kabibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
0: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes.
3: Ang lupet!

0: 92.3 FM Radio.
1: Ka-vibes ang lupit!
0: Sobrang napasarap sa kwentuhan. Correct. Online. Ayan, hello sa mga ka-vibes natin na nakikinig sa ating 92.3 FM Radio Manila Frequency.
1: Correct! Sa lahat po ng mga nakatutok sa programang Too Hot to Handle! Isang sizzling evening po sa inyong lahat.
0: Yes, and ito na nga, pinag-uusapan natin yung issue ni Zoe at ni Noah at kung bakit nga ba naging ganyan. Ano bang sagot ng ating mga ka-vibes natin? At ano ang sa tingin mo gagawin nyo pagka ikaw napunta dito na napagsumbatan ka ng person na mahal mo dahil lang nag-aaway kayo, uh-huh. Diba?
1: Pero ito na nga, no, may mga ka-vibes kasi tayo. Like, for example, nito nila Vince Alamero. Sinabi niya nga kanina. Kasi naiwan tayo sa, kumbaga, sa katanungan na what if yung girl pala talagang lumalande sa ibang lalaki? So, mm-hmm. Diba, talaga makakapagbitaw si Noah ng mga masasakit na salita.
0: Pero mali pa rin talaga yun.
1: Oh, mali yun ha. In a way, pag nakapagbitaw ka rin ng masasakit na salita.
0: Huwag mong dagdagan yung ano, masama sa masama.
1: Correct. Eto si sabi ni Vin, kapag bigay na bigay ang GF mo, edi bigay mo na. Huwag ka nang dumaldal na isumbat mo talaga.
0: Pamigay mo sa iba.
1: Kapag mahal ka ng tao lahat, ibibigay sa'yo yan. Pera, pagkain, damit at yun na yun. Uh-oh.
0: Pero ano yan, haka-haka lang naman natin
1: yan. Haka-haka lang naman yun. Ha?
0: Hinuhulaan natin kung ba't sila umabot doon. Pero sa mag-focus na lang tayo doon sa panunumbat na part.
1: Ayan.
0: Sabi nga dito ni Coach Everyday, para daw sa kanya, hindi niya kayang i-handle yung sumbatan.
1: Mm.
0: Dahil daw, kung tumulong, dapat bukal sa puso at loob mo para kahit mag-aaway kayo ng tinutulungan mo, maiisip mo na

0: Not to the point na hahalugugin nyo pa yung mga nagawa niyang isang tao sa inyo. Kasi nga, it's not a good thing to do.
1: Tama. Diba? Sabi nga ni Josh Edip, sabi niya, para daw sa kanya, kaya daw i-handle yung ganitong issue. Mm-hmm. Diba? Tutulong daw siya kung kailangan tumulong. Masama daw mag-away at magsumbatan sa ibang tao.
0: Masakit talaga at masama talaga yun. Diba? Mm-hmm.
1: Lalo hindi na kung ikakabuti yan ang relasyon niyo.
0: It's a no-no. Actually, isa yan sa mga ano nakaka-off talaga sa isang relasyon. Kapag sinumbatan ka, pag binilangan ka na, ka ikaw ka vibes, dapat magaling ka rin sa mat. Para makapagbilang ka.
1: Magaling sa mat! Grabe naman yun. Dapat mas lawakan mo yung isip at perspective mo. Diba? Mm-hmm. Well, ano naman eh, yung pagsumbatan na ganyan kasi, parang defense mechanism siya. Ito ah.
0: Wala ito, na kasi siyang masabi.
1: Exactly. Wala na siya ibang magawa kundi sabihin
0: yun. Yan yung card niya eh. Hugutin ko na to. Ultimate card. Mm.
1: Oo.
0: Sinumbatan.
1: Oo nga eh. Alam mo, napapansin ko yan sa mga ano, sa mga mas nakakatanda. Kaya ka nagulat ako. Napansin ko yan, mas mga nakakatanda na ako nagpaaral sa'yo, ako nagpalaki sa'yo, ako yung nagpakain sa'yo, nagpalamon sa'yo, binigay ko lahat ng kailangan mo, ganyan, ganyan, ganito, ganyan. Wala kang utang na loob. Yung nanunumbat.
0: Kumbaga yun.
1: Kung maaaring sumuway ka, dahil hindi mo gusto yung patakaran nila. Da-da-da-da-da-da-da-da-da. So, nangyayari din siya sa mag-jowa.
0: Yes. Mm-hmm. And, alam mo, mas mahirap to kasi iba, hindi mo siya kadugo eh. Pero, grabe magsumbat eh. Diba? Parang, huy, teka lang, di mo ko inire dito sa mundo, diba? Kalma ka lang.
1: Totoo yan. Actually, yun yung mahirap dito dahil sa sitwasyon ni Zoe at ni Noah, hindi naman si Noah yung nagparil kay Zoe, kundi magulang ni Noah mismo.
0: Exactly.
1: So, parang mas mapapaisip ka talaga na parang, teka lang muna, back up ka muna pare ha. Hindi naman ikaw yung nagpaaral sa akin.
0: Pamilya mo, uy! Pero ano, kidding aside naman mga ka-vibes, kapag aabot na po kayo sa punto na, alam niyo yun, yung medyo hit na yung conversation nyo, hindi na kayo laging nagiging okay, pag-usapan nyo kapag okay na kayo. Diba? Halimbawa, naniniwala kasi ako na kapag kailangan mo ng space and time, gamitin mo yun, ba? Diba? Maximize it.
1: Yes.
0: For your, yung totoong reason, ha, yung intention, hindi dahil maghahanap ka ng ibang tao, okay? Iba yung give me time, space, makikita mo, may iba ng kalandian. Iba yun. Gamitin mo yung time na yun para mag-reflect sa sarili mo. And then, that's the time na kailangan mo na rin makipag-usap kapag ready na rin yung other person.
1: Check na check, check, check. Sabi ni Vince Salamero, wag daw ang gawing denumero ang kilos ng partner mo.
0: Ayan. Oh, diba? Uy, maganda yun ah. Yung
1: term niya. Numero. Sobrang ano yan. Mm-hmm. Totoo. Ang hirap din kasi yan minsan, lalo na pagka ikaw yung tipong pakiramdam mo, give na give ka.
0: Mm-hmm. Diba? Sa isang relasyon.
1: Kaya medyo ano ah, ate kuya, kung kayo nararamdaman nyo na hindi na patas yung energy, yung
0: na
1: emotion
0: binibigay mo
1: na binibigay
0: sa isang relasyon.
1: Diba? Medyo step back ka muna. Mag-isip ka muna ng saglit. Tsaka mo i-communicate.
0: Oo.
1: Huwag yung sasabihin mo na, ako nga ganyan-ganito ginagawa ko.
0: Exactly.
1: Eh. Talagang sasabog yan.
0: Kumbaga, magkakaroon ka dapat ng boundaries. Mm-hmm. Kumbaga, may mga kasabihan ngayon eh. Kasi naaalala ko lang.
1: Ano
0: di ba, minsan mag-girlfriend-boyfriend pa lang kayo. Pero as a girlfriend, di ba parang...
1: Parang asawa na.
0: Wife material na ang ibinibigay. Na which is dapat hindi. Kasi syempre, di ba, hindi pa yan yung right time. But anyways, highways mga ka-vibes, mas pag-usapan pa natin yan sa pamamagitan ng inyong pagtawag mamaya sa ating numerong 0954-406-1967.
1: Tama, sa ating pagbabalik, tatanggap na po tayo ng mga live caller dito sa ating programa. Kaya naman, make sure na i-save nyo na yan. And sa mga ka-vibes natin, isend nyo lang po ang ating mga, ang inyong mga song request dahil ilaline up na po natin yan.
0: Correct,
1: sa ating susunod na oras. Kaya naman sa mga ka-vibes natin, back to more music muna para sa inyo. And maraming salamat sa mga ka-vibes natin na nanood ng ating live stream.
0: Maraming salamat.
1: Salamat sa inyong mga komento.
0: Correct. Ayan, sina Felix Valdez, Vince Salamero, William Martel, John Vincent Sagrado, Coats Everyday. Sino po ba yun nandiyan sa ating comment section?
1: Ayan. Siyempre si Karen May Bacarisas. Flying kiss para sa iyo. Salamat sa pag-abang ng ating live stream. At
0: lahat ng ating mga ka-vibes. Kaya natin to si Zico. Diba? At si Ryan is Korean.
1: My Tagalog is not Tagalogging today.
0: It's okay, Zico. I got
1: okay.
0: You.
1: Okay. Ang arte naman ni DJ ID. O
0: hindi ma-arte si Zico.
1: Mag-back-tutugtugan na tayo mga ka-vibes.
0: Correct.
1: Tugs muna. Buong gawing ito. Dito lang yan sa 92.3 FM Radio.
0: Ka-vibes ang lupet!
1: Ang oras natin.
0: Oras 7:46.
2: Ang lupet!

0: malupit ang vibes ang ibabato namin sa inyo ngayong linggo. Ang energy booster na gigising sa'yo. Good vibes, good morning. Dramahan puno ng comedy. Favorite vibe. Kwentong puno ng real talk. Love me, Kaji. The home of the stars, Banana Crew. Hot issues na hindi madalas pag-usapan.
1: Too hot to handle yan.
0: Pusong marubog sa gabing mapanukso. Yan ang ating main event. Sipsip malupit.
2: Ang lupit.
0: Yan ang vibe ng weekdays mo sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio. Good vibes.
3: Oras ngayon sa FM Radio, 8:04 ng gabi.
2: Ang lupet!
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS

0: Radio ka Vibes ang Fest!
1: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio ka Vibes!
2: Ang sabi nila, two's company and three's a complication. Pero minsan, lalabas dito ang totoo. Get ready ka Vibes sa umaapoy na usapan, magbabagang kwentuhan at nag-iinit na damdamin dito sa Too Hot to Handle.
3: Let the show begin.
2: Kasama sila DJ Kim Churva at DJ Ivy. Too Hot to Handle.

0: vibes!
1: Ang lupet!
2: Oras ngayon sa FM Radio 821.
1: Ang lupet!
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS! Ang sabi nila, two's company and three's a complication. Pero minsan, lalabas dito ang totoo. Get ready ka vibes sa umaapoy na usapan, magbabagang kwentuhan at nag-iinit na damdamin dito sa Too Hot to Handle.
5: Let the show begin.
4: Kasama sina DJ KM Churva at DJ Ivy. Too Hot to Handle.
1: Ang lupet!
2: Kabay!
1: Ang lupet!
2: 92.3 FM Radio.
6: Kavibes! Ang lupet!
2: Third and last hour na po ng programang Too Hot to Handle at 8:22 na po ng oras natin. 23 actually, on the dot tayo ngayon sa mga kavibes natin. At bukas na po ang ating himpilan para sa inyong mga tawag.
6: Correct.
2: Dahil gusto namin tanungin sa inyo, diba, kung kayo ba kaya niyong i-handle kung sa bawat away, susumbatan ka ng taong mahal mo at yung mga naitulong niya sa'yo, diba, yun yung isusumbat niya. Ang hirap naman ng ganong sitwasyon.
6: Hirap niyan, diba? Lalo na kapag taong mahal mo pa ang magsasabi niyan
2: exactly,
6: sa'yo.
2: Diba? Doble sakit yun.
6: Double
2: kung
6: kill.
2: Ibang tao pa na hindi mo namang, hindi mo kadugo, tapos susumbatan ka, matatanggap mo eh. Pero yung pagkagaling sa taong mahal mo, ibang usapan yun, ha?
6: Parang nawala lahat ng pinagsamahan ninyo. But of course, sa mga ka-vibes natin na gustong tumawag, away, pwede na po kayong tumawag. Tumawag sa ating numerong 0954-406-1967.
2: Check kaya naman sa mga ka-vibes natin. Tingnan muna natin kung ano ang resulta ng ating poll na nakapost sa X or dating Twitter.
6: Ito na nga ang ating lumabas sa ating poll. Ayan, bagong lahat ang ating sizzling question of the night. Kaya mo bang i-handle sa bawat away isinusumbat ng taong mahal mo ang lahat ng naitulong niya sa'yo?
2: Ayan, marami-raming bumoto ha dito sa ating issue ngayong gabi.
6: Wow!
2: Doon mo talaga makikita na pagkadating sa sumbatan talaga eh.
6: Maraming,
2: lumalabas ang...
6: Yes!
2: Namubuhay ang mga tao eh. Kasi ayaw na ayaw
6: correct
2: natin yan, di ba?
6: Correct!
2: Ayaw na ayaw mo na sinasabihan ng ganyang bagay.
6: Yes! Nako, kaya ito na, malaman natin kung ilan ba ang, sino ba ang nagwagi dito, CZ ko.
2: So, DJ Kim, ang nagwagi ay ang option number 1 and 2.
6: Wow!
2: Oo, A and B, 1 or 2, diba? Ang ating mga options na yes and no, 50-50.
6: Mm-hmm.
2: So, 50% sa mga bumoto, sabi nila, oo, ano daw,
6: tapos
2: kaya nilang
6: na
2: i-handle. Pero break na. Ganon. Tatapusin
6: break
2: ko na tong
6: na
2: relasyon na to.
6: Yun na yun.
2: Oo nga eh.
6: Kaya niya namang i-handle.
2: Oo, kaya naman niya i-handle. Yun nga lang, wala nang relasyon.
6: Wala na.
2: And yung pangalawa naman, 50%
6: no
2: or kalahati sa mga bumoto, sabi nila hindi nila mahahandle.
6: Kasi nga,
2: masakit yan.
6: Correct.
2: Totoo naman, di ba kung ikaw ba naman sumbatan, yung una galit, yung pangalawa sakit, na parang,
6: huy,
2: akala ko ba mahal mo ako?
6: Yung pinagsamahan?
2: Akala ko ba na ginawa mo yun dahil mahal mo ako.
6: Uy, sisik ko. Grabe, nadadala ako sa emosyon ng sisik ko.
2: Kaya rin, sa mga ka-vibes natin, kayo ba, may gusto pa ba kayong ihabol? Ano kaya sa tingin nyo ang rason kung bakit ganon, di ba?
6: Kung bakit umabot sa sumbatan at
2: bakit nanunumbat?
6: Kore, yun. Yung rason, bakit? Ano ba? Out of takot na ba to o ano? Ayan, sagutin na natin ang ating caller for tonight.
2: Alright, ito na nga sa mga ka-vibes natin. I-welcome natin ang ating unang caller. Hello.
7: Hello.
2: Hello. Hello, pangalan na taga saan? Hala.
7: Maureen.
2: Ayun,
6: si Maureen.
2: Si Maureen. Hello, Maureen.
6: Ava ng Imus Cavite. Maureen Ava ng Imus Cavite. Ayan. Maureen, nakapaghanda ka ba ng sagot mo para sa ating question?
2: Oh, nasulat mo ba sa papel?
6: Oo. Okay na. Okay.
2: Okay, pass your 1/4 sheet
6: okay
2: of paper.
6: Padala mo na lang dito, ha?
2: Basahin na lang namin. Charot lang. Okay. So, oo. Naramdaman mo na ba na masumbatan ka ng taong mahal mo?
0: Hindi naman, hindi pa.
6: Hindi mo pa nararanasan.
2: Eh, baka naman ikaw yung nanumbat.
0: Hindi.
6: Hindi rin?
2: Wow, bayat naman
6: ito. Bayat naman ni Maureen.
2: Hindi na nga sinusumbatan, hindi pa nanunumbat. Palaktakan naman natin.
6: Sarap mo maging kaibigan at maging syota. Ganun. Pero Maureen.
2: Oo nga, confident siya. Gusto ko yun.
6: Kung ikaw ba, halimbawa, umabot man lang sa pagkakataon na talagang sinumbatan ka ng taong mahal mo, minahal mo noon, ano ang magiging reaction mo?
0: Siyempre, masasaktan.
2: Malamang, no?
6: Malamang masasaktan. Uh-oh. Pero ano ang sasabihin mo sa kanya?
0: Mahala mo. Biglang lang.
2: Sige, isipin mo. Sasabihin ko. Kunwari, ako yung jowa mo. Alam mo, Maureen, ang dami ko nang ginawa para sa'yo. Ang dami ko na hindi mo man lang maisip yung mga pinaghirapan ko para lang sa'yo, tas gaganyanin mo ko? Pinag-aral kita! Pinalamon kita! Anong gagawin mo?
0: Hindi ko naman tinitinig sa'yo yun. Ikaw mismo ang tigay eh.
6: Ikaw daw ang nakakaramdam ata, no, DJ RJ.
2: Huwag mo naman i-back to you sa akin.
6: Pina-back to you diba? Mo yung sisi ko, ha?
2: Uma-acting lang ako eh.
6: Ikaw, Maureen. Hindi, siguro soft-hearted talaga ito si Maureen.
2: Gusto ko yung tinawalan lang niya yung sitwasyon. Siguro pag nangyari yun sa'yo, tatawa na
6: parang siguro siya pa yung manunuyo, mahal, hindi naman ganon.
2: Joke lang yun.
6: Laro. Laro talaga sa'yo, Maureen.
0: Usap pa rin.
6: Usap. Pag-uusapan. Sa maayos na usap. Na ano. Oo, pag-uusap.
0: Yun ang the best na ano. Na ano dyan.
6: Solusyon.
0: Oo, solusyon. Tag-usapan niyo yung dalawa.
6: Yun. Huwag na magsumbatan. Oo, correct.
2: Diba? Pag nasumbatan ka na, sumbatan mo rin. Charot. Hindi, pag-usapan niyo yan, mga ka-vibes. Lahat naman halos, halos nadadaan sa maayos communication. Na usapan.
6: Correct.
2: Tama. Ayan. Maraming salamat,
6: Maureen. Maraming salamat, Maureen. Baka may gusto kang batiin.
0: Ako yung dalawa na lang. Ingat kayo. Lagi. Tsaka sa staff niya. Tsaka kay ano, Pogi El Casid.
2: Ay, okay. Si Pogi El Casid talaga. May bago ka na mga ano.
6: May bago ka na crush
2: siya. Honey Bunch?
0: Kasi ako sa kanya sa, ano, sa
2: pag-Sunday. Sige, makakarating po, Maureen. Maraming salamat.
6: Makakarating din yan kay Okix mo.
2: Ayan, palakpakan natin. Thank you
6: maraming
2: so much.
6: Salamat.
2: Maureen from Cavite. Correct. Tama ba ako?
6: Tama ka dyan, Siziko. Kaya naman maraming salamat sa mga ka-vibes nating nag-effort, naglaan ng time para makisagot sa ating question of the night. Naway, hindi nyo pa nararanasan ng ganitong klaseng sitwasyon.
2: Mm-mm.
6: Pero kung maranasan nyo man, mga ka-vibes, magpakalma muna kayo.
2: Mm-mm. Diba, pag-usapan nyo, isipin nyo muna saan nanggagaling yung mga problema, ano ba pinag-aawayan nyo, ba't naabot sa sumbatan? At ikaw naman, ka-vibes, bago ka manumbat, diba? Check mo muna yung sarili mo. Ano ba talaga? Ba't ka ba nagagalit?
6: Oo nga. Baka kulang ka lang sa...
2: Kulang ka sa loving-loving.
6: Kamo.
2: Ay!
6: Nagkalmutan na nga.
2: Oo nga. Bigla pala ng almot eh, no? Biglang ano...
6: Iba pala yun.
2: Masakit yun.
6: Masakit yun, ka-vibes na.
2: Diba? Manumbat na lang. Huwag na lang kaysa mga almot.
6: Pero... Ay, naku mga ka-vibes, ako mamaya. Huwag kayo mag-alala dahil hindi pa natatapos ang ating chikahan dito sa programang
2: Too Hot to Handle. Ang oras natin ngayon,
6: 8:30.
2: Uy, kalahating oras na lang dito sa programang
6: Too Hot to Handle.
7: 92.3 FM Radio.
6: Ka-vibe.
1: Ang lupet!
7: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All! Dahil tatlong malalaking awards ang inihandog sa atin ng 7 VP Choice Awards!
1: Woohoo!
7: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award! At muli, DJ Jaiho para sa Back-to-Back Male Radio DJ of the Year!
8: You're a winner!
7: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
9: Panalo natin to mga ka-vibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
7: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.

0: namin sa inyo ngayong linggo.
1: Ang energy booster na gigising sa'yo. Good vibes, good morning.
0: Dramahan puno ng comedy.
1: Favorite vibe. Kwentong puno ng real talk. Love me, Kali G. The home of the stars, Banana Crew. Hot issues na hindi madalas pag-usapan.
0: Too hot to handle yan.
1: Pusong marubog sa gabing mapanukso. Yan ang ating main event. Siksik, malupit.
2: Ang lupit.
1: Yan ang vibe ng weekdays mo sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio. Good vibes.
3: Ang sabi nila, two's company and three's a complication. Pero minsan, lalabas dito ang totoo. Get ready ka vibes sa umaapoy na usapan, magbabagang kwentuhan at nag-iinit na damdamin dito sa Too Hot to Handle.
4: Let the show begin.
1: Kasama sila DJ Kim Churva at DJ Ivy. Too hot to handle.
2: Ang lupet!
5: Kavibes! 92.3 FM Radio.
6: Kavibes! Ang lupet!
5: Good evening sa mga kavibes natin all over the world.
6: All over the Philippines. All over the world of the Philippines.
5: Isang sizzling evening sa inyong lahat. Oras natin 8:46 ng gabi at kawai-kawai dyan sa ating mga kavibes sa taas. 102.3 Baguio.
6: 97.5 Gensan.
5: And 102.3 Bacolod. Maraming salamat sa mga sumubaybay at inabangan ang ating programa ngayong gabi. Talaga namang maganda ang naging usapan natin ha, tungkol dito sa issue ni Zoe at ni Noah. Ano natutunan mo?
6: Alam mo, sa akin, natutunan ko na lagi mong gawin kung ano yung kaya mong gawin.
5: Mm-mm.
6: I mean, gawin mo lang yung best mo para hindi ka dumepende sa ibang tao. Kasi napakahirap kapag naging dependent ka ng ibang tao kasi nga nandun pupunta or mauuwi talaga sa sumbatan. Mm-mm. Kahit na ayaw mo talagang mangyari yun.
5: Totoo.
6: Para maiwasan rin yung utang na loob.
5: Correct. Alam mo, ang natutunan ko dyan is kung alam mo na sa sarili mo na ikaw yung taong mapanumbat, huwag ka na lang tumulong.
6: Ay, maganda yan.
5: Gusto ko yun, napatigil siya.
6: Napatigil.

0: napaisip ako doon.
1: Bilang ano, hindi kasi, di ba?
0: May point ka.
1: Alam mo naman na yun na pala ang tendency mo at sa tingin mo, hindi mo siya kayang mawala. Or parang pagka nadadnok ka na sa punto na mataas ang emosyon mo, tas yun agad yung defense mechanism mo, huwag ka na lang.
0: Huwag ka na lang tumulong.
1: Huwag ka na tumulong kasi at the end of it all, makakasakit at makakasakit ka lang.
0: Pwede namang tumulong,
1: diba?
0: Pero huwag ka sanang hihingi ng kapalit.
1: Exactly. So kung hindi mo kayang humingi ay magbigay ng tulong na walang,
0: walang kapalit,
1: huwag na lang.
0: Correct.
1: Diba? Kasi yun din naman yung sasabihin sa'yo ng tao eh.
0: Correct.
1: Aba sana di mo na lang ako tinulungan.
0: Mm-mm.
1: O diba?
0: Diba nasasabihin mo?
1: O di parehas ka uminit lalo ang ulo.
0: Diba? Ikaw pa ang ganyan.
1: Ikaw pa galit. Ikaw na nga tinulungan. Bakit? Hiningi ko ba na tulungan mo ako?
0: Oh, no. Diba?
1: Kung ayaw nyo maging mala teleserye ang inyong relasyon, edi wag na lang.
0: Ngayon pa lang, mag-set na kayo ng boundaries, diba? Wag mo nang maging ano, asawa ang peg kung hindi pa naman talaga kasal.
1: Wow!
0: Grabe yun! Ka-vibes na dami naman nating ebas. Pero anyways, highways mga ka-vibes. Kung meron kayong mga issue na gusto nyo pong isend, ipadala nyo po yan sa aming social media accounts sa 92.3 FM Radio Manila.
1: Tama, dito na po nagtatapos ang ating programa. But don't you worry, dahil magbabalik tayo bukas, Wednesday, 6:30 PM to 9 PM.
0: Mm-hmm, correct, mga ka-vibes. At syempre, huwag kayong mag-alala dahil susunod na ang programang
1: Main Event! Kasama ang baby mo sa radyo, DJ Main!
0: At syempre, ang papa niyong lahat, si Papa Tonyo!
1: Ayan ah, mga ka-vibes, 9 PM to 12 midnight yan. Tuloy-tuloy pa rin ang mas mainit or maiinit na pag-uusapan.
0: Correct!
1: Dito syempre sa 92.3 FM Radio,
0: Ka-Vibes ang lupet!
1: Ang oras natin,
0: 8:48.
2: Ang lupet!
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.

0: Gutom ka na naman? Ang lupet!
1: Nakatuto ka na ba?
2: Shh! I got you. Main event. Pusong marupok. Gabing mapanukso. Oras na para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings. Fine. Usap tayo.
1: Okay.
2: Kasama ang baby ng bayan sa main event. Main event.
1: Na ng gabi at ito na ang programang Main Event kasama ang nag-iisang baby ninyo sa radyo. Walang iba yan, DJ Main.
3: And syempre, andito na ang inyong papa. Kung gusto mo ng papa, ako na yan, Papa Tonyo. May gabi.
1: Na dito mo lang mapapakinggan sa 92.3 FM Radio Manila, Kavais.
3: Ang lupet.
1: Magandang gabi, Metro at Mega Manila.
3: And syempre, magandang gabi. May gabi mga taga-Baguio sa 102.3.
1: At hindi magpapahuli ang mga taga-Bacolod. Dito sa 102.3, Bacolod, maayong gabi sa inyong tanan.
3: Yan, and may gabi isa sa tanan na itong mga higala sa General Santos City. Kumusta mo sa gibuhat niyo sa 97.5?
1: At ganun din sa mga naka-tune in gamit ang kanilang mga mobile phones. Nasaan mang kayong lugar, Luzon, Visayas at Mindanao, even mga OFW natin. Magandang gabi sa inyo. Kamusta naman ang inyong naging Tuesday? Kahapon medyo mabigat dahil Lunes. Alam naman natin yan na tayo nasanay yung ating katawan ng pahinga ng Sabado at Linggo. Kaya medyo mabigat ang Monday. Tapos itong Tuesday parang nagsisimula na ulit. Uminit! Sana all umiinit.
3: So sa ibig sabihin, DJ May, nakapag-warm up na ng maayos.
1: Ha?
3: Nakapag-warm up na ng maayos.
1: Kahapon sila nag-warm up Lunes, kaya ngayon medyo umiinit na, nagiging maganda na ang takbo. Kaya naman sa mga ka-vibes natin na talaga namang simula umaka, nakababad na sa arawan. Diba, nasisinghot na ang mga alikabok at mga ibang usok na galing sa tambutso na mga ano natin, mga sasakyan natin sa kalsada. Kami saludo sa inyo sa mga ano natin, Blue Boys, especially dito sa Pasig na kanina kakwentuhan ko. Ang ating mga masisipag na traffic enforcer, at gusto ko rin batiin na magandang gabi ang mga MMDA ano natin,
3: personal.
1: Mga personnel natin, at ganun din kay Sir Gabgo, at sa lahat ng mga ka-vibes natin, mga security guards, ayan, isa pa yan, mga lady guards natin, ang ating mga vendors, especially dito sa wet market, dito sa may Balintawak na ngayon, nagsisimula na dinadayo na sila para mamili sa kanilang mga gulayan, isdaan, ano pa ba, babuyan. Babuyan!
3: Bakit? May babuyan, karnihan.
1: Diba? Totoo naman may babuyan. Ano tawag mo doon? Siyempre, baboy. Lulutuin mo, kakainin mo. Pero ano, ka-vibes ha? Hinay-hinay lang sa pagkain ha? Tandaan mo, ang masarap kapag sumusobra, nagiging masama yan. Kaya dapat ano lang, eat moderately. Wow! Diba? Parang drink moderately.
3: Parang ganun na yun.
1: Yes, ganun na nga. At ito nga, ka-vibes. Dahil Tuesday ngayon, another main confession ang ating haharapin. Sino ang nag-confess at ano kaya ang kanyang kinonfess? Kaya samahan ninyo kami hanggang alas 12 ng ating gabi. At para sa ating magiging main question of the night, ang katanungan natin sa inyo, ka-vibes. Ito ang tanong ni DJ Main. Kapag nag-cheat ba sa'yo ang isang tao, kailangan mo bang gantihan? Bakit naman may ganti-gantihan? Bakit naman ganun? Bad yun? Diba sabi nga, may kasabihan na pag ikaw ay binato ng tinapay, batuhin mo ng bato. Bad yun! Hindi bato!
3: Batuhin mo rin ng tinapay.
1: Pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Binaliktad ko lang. Ano ba? Oo, ganon. Kumbaga, kung ikaw ay nasaktan, hayaan mo siyang gawin sa'yo yon. Pero, wag na wag mong gagawin pabalik.
3: Totoo.
1: Pero it depends on the situation, lalo na pag-usaping relasyon. Eh, kung masakit naman yung ginawa, minsan kasi hindi mo rin masisisi yung taong ano eh, kung naghiganti, kung kasukdul-sukdula naman ang ginawa sa kanyang pananakit, di ba? At kung yun lang din yung magpapagaan sa loob niya, as long as na walang madadamay na ibang tao, go for it. Pero kung sa tingin mo, eh, hindi lang yung taong target mo ang masasaktan, kundi yung mga ibang tao din, eh, much better ipagdasal mo na lang itong taong nanakit o nanloko sa'yo.
3: Tama.
1: Yan ang ating question of the night at nakapost na yan sa aring X o aring Twitter na 92.3 FM Radio Manila. So, pwedeng-pwede na kayo sumagot ka vibes. At syempre kami tutukan, samahan, walang iwanan. Hanggang 12 midnight pa tayo dito sa programang Main Event kasama ang nag-iisang baby ninyo sa radyo. Walang iba yan, DJ Main.
3: And syempre, ito po ang inyong Papa Tonyo. Naba ko diha, na ako diha.
1: Ay, taray.
3: Na ako diha?
1: Oo. Ito ang program ang Main Event. Hatid sa inyo ng 92.3 FM Radio Manila Vibes.
3: Ang lupit.
1: Oras natin. It's 9:22.

0: Don't miss makinig sa 92.3 FM Radio Manila tuwing Sabado. Mag-throwback ng all-time hits sa Vibe Rewind. Susundan niya ng All Pinoy Tugtugan sa OPM Vibe. Bibida rin ng mga student jack sa Campus Break. Pati mga indie bands at artists, makikitambay sa Sessionistas. Malupit na non-stop soundtrip pa ng 70s, 80s at 90s sa Soundtrack ng Buhay Mo. Sabado, don't miss the vibe ng tugtugan sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, Ka-Vibes!
1: No, I can't take one more step towards you.

0: Rasta para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings. Fine. Usap tayo.
1: Okay.

0: lupit ang vibes ang ibabato namin sa inyo ngayong linggo. Ang energy booster na gigising sa'yo. Good vibes, good morning! Dramahang puno ng comedy. Favorite vibe. Kwentong puno ng real talk. Love me, Kaligi. The home of the stars, Banana Crew. Hot issues na hindi madalas pag-usapan.
1: Too hot to handle yan.
0: Pusong marubog sa gabing mapanukso. Yan ang ating main event. Siksik, malupit.
2: Ang lupit.
0: Yan ang vibe ng weekdays mo sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio. Good vibes.

0: Nauto ka na ba?
1: Shh! I got you.
2: Main event. Pusong marupok. Gabing mapanukso. Oras na para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings.
1: Fine.
2: Usap tayo.
0: Okay.

0: vibes. 92.3 FM Radio Manila, Kavibes.
1: Angel Lopez.
0: Oras na rin 9:50. Kapiling at makakasama ninyo hanggang alas 12 ng hating gabi. Siyempre ang nag-iisang baby ninyo pagdating sa radyo. Walang iba yan, DJ Main.
1: Oh, kakulang gihapon ang inyong andam magtaganas pag-alaga rin yung Papa Tonyo.
0: At ito ang programang main event. Uy, Kavimes, dahan-dahan lang sa pagsubo. Grabe namang pagsubo yan, oh.
1: Anong sinusubo?
0: Napapasukan na, oh. Diba, hinay-hinay lang. Alam kong gutom ka na. Diba, dahil sobrang busy mo kanina. Talagang gusto mong sumobra sa boundary mo. Kaya ngayon ka palang kakain ng iyong hapunan. Ang sarap ng kinakain mo, ha. Gusto ko yan, ha. Pares, the best. Tapos naka-overload ka pa. Ay, sobrang perfect yan. Diba, pero hinay-hinay pa rin sa pagkain, ha. Lalo ni chicharon, no. Grabe, oh. Nanghihingi ka pa ng extra. Wag ganon. Malulugi sa'yo yung tindi. At nakakasama rin yan sa'yo at baka tumaas ang iyong kolesterol dyan, ba? Diba? Kaya hinay-hinay lang. Pero deserve na deserve mo yan. Dahil sobrang sipag mo buong araw. At buti naman hindi mo nakakalimutang pakainin. Sana all pinapakain ang sarili mo.
1: Dapat lang, diba?
0: At sa mga ka-vibes nating papasok naman sa kanilang mga trabaho na nagmamadali, basang-basa pa ang buhok. Dahil sila ay re-relievo na sa kanilang katrabaho ng mga security guards. Ayan, magandang gabi. At yung mga lady guards natin dito sa may ano, sa may Tondo, Manila. Diyan sa may Moriones, ang ating Pierre, ang ating mga pahinante, ang ating mga truck driver. Dapat gising na gising. Pero huwag ka mag-alala dahil may gigising na sa'yo. Gusto mo yun? Ay, syempre gustong-gusto mo yun. Kaya itutok mo lang yan. Yan nga, ganyan na ganyan. Itutok mo sa akin tapos isasagad mo, ha? Wow!
1: Isasagad!
0: O, yung volume ng radyo. Para naman gising na gising sila at itutok nila hanggang alas 12 ng hating gabi. Ano bang nasa isip mo kasi?
1: Yun naman pala eh.
0: Ano pa bang sinasagad? Isasagad. Sige, maliban sa volume ng radyo, ano pa ba yung mga sinasagad?
1: Isasagad na nila yung mga katawan nila dun sa kanilang mga kama kasi mga ano na.
0: Ay, ganun. Hindi pwedeng matutulog. Kailangan tapusin nila yung alas 12 ng hating gabi.
1: Hindi ko sinasabing matutulog. Nakahinga lang at nakikinig sa atin.
0: Ano para isasagad? Isasagad yung relaxation. Ano naman yung tinututok? Maliban dyan sa, ano, sa pakikinig, ano pa bang ibang tinututok? Sige nga.
1: Tinututok. Tutok sila sa cellphone nila.
0: Pwede.
1: Pwede ba? Pasok.
0: Dahil naka-live tayo sa ating Facebook page, sa ating YouTube at TikTok, maya-maya lang, 10:15. Ayan, natandaan mo, ha, 10:15. Kaya i-follow, i-subscribe, i-like ang aming mga social media accounts, 92.3 FM Radio Manila. At para bigyan ka ng patikim, kumbaga nga eh, kung ikaw ay kakain, makikipag-date ka, di ba? Dadaling ka sa fine dining restaurant. Wow, restaurant talaga, 'di ba?
1: Galing, no?
0: Oo. Syempre ano tayo, masa tayo eh, pag social restaurant. Pero tayo mga ano, tayo masa, tayo ay restaurant, 'di ba? Pwede na 'yan.
1: Yung iba walang tea.
0: Ano na?
1: Restaurant.
0: Wow, pwede rin, 'di ba? So ito nga, para bigyan ka ng ano, kumbaga appetizer kung tawagin. Yung panghimagas is dessert yun, di ba? Panghimagas,
1: dessert,
0: oh
1: yun.
0: Ay, appetizer ano? In Tagalog.
1: Pampagana.
0: Pampagana. Ayan, kailangan mo yan. Kailangan mo ng pampagana para tuloy-tuloy ang laban.
1: Tama.
0: Kaya naman ito na ang pampagana namin para sa inyo. Mula sa ating letter sender. Ito nga ang sabi niya sa kanyang confession. Ang galing niya, DJ Main. Uy, ano yung magaling? Ibang-iba ang teknik niya kumpara sa aking asawa. Uy, may pag-aano, parang kino-compare. Ramdam na ramdam ko ang kanyang mainit na hininga. Ganon! Kasi hininga eh. Kailangan... Ganon.
1: Mainit na hininga.
0: Oo. Diba? Eh baka hindi pa nagtututbrush yan. Kaya mainit-init pa. At noong dumampi na ito sa aking alaga. Uy, may alaga. Pusa o aso kaya yan?
1: Manok.
0: Ay, pwede rin. Eh, kaso delikado pag nanuka. Parang unti-unti niyang hinihikop ang aking kaluluwa. Ay, baka naman kukunin ka na ni Lloyd. Kaya ganyan. Diba?
1: Baka pag pinag-usapan kaluluwa, wala na yan eh.
0: Oo, parang nawawala ka na sa sarili mo.

0: Niyan. Ang tanong, bakit ganun no, teknik? Mainit na hininga. Dumampi sa aking alaga. Hinihigop ang aking kaluluwa at kinumpara pa sa kanyang asawa. Nako, very intriguing! Kaya naman sa mga ka-vibes natin, samahan ninyo kaming alamin ang kabuuan ng ating confession. Sure. Sino ang nag-confess at ano kaya ang kanyang kinonfess? Ikaw! Oo, ikaw nga! Hindi mo, kung saan-saan ka pa tumitingin, ikaw yung kinakausap ko. Alam ko, may pinagdaraanan ka. Nahihirapan kang ikuwento sa iyong barkada, sa iyong family, yung bigat na nararamdaman mo. Stress na stress ka na sa relasyon mo. Hindi mo na alam kung tama pa ba ang ginagawa mo dahil may minamahal kang iba kahit may karelasyon ka na. Aray!
1: Yan lang.
0: Oo, pwedeng-pwede mong i-confess yan sa amin, ha? At discreet naman dito ka, Vibes, kaya wala kang need, ika-worry. Ipadala na yan sa aming Facebook page at ang aming Viber.
1: Yan, 0954406 1967, and ang atin pong Facebook page ay 92.3 FM Radio Manila. Pare-paras yan.
0: Yes, na yes. Ipadala nyo na yan para makabawas sa bigat na dinadala mo. At syempre, susunod na ang ating main confession, kaya abangan lang yang ka-vibes. Dito ka lang tumutok sa programang Main Event. Kasama ang nag-iisang baby ninyo, si Radyo, walang iba yan, DJ Main.
1: At ang inyong papa, Papa Tonyo.
0: Hatid sa inyo ng 92.3 FM Radio Manila, ka-vibes.
1: Ang lupet.
0: Oras natin, 9:56.

0: Rasta para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings. Fine. Usap tayo.
1: Okay.

0: Bagong riban na. Ang lupet!
1: Nakatuto ka na ba?
2: Shh! I got you. Main event. Pusong marupok. Gabing mapanukso. Oras na para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings. Fine. Usap tayo.
1: Okay.
2: Kasama ang baby ng bayan sa main event. Main event.
0: Ang event!
3: Kavibes! Malupit na malupit dahil dito ka nakatutok sa humahagupit na 92.3 FM Radio Manila Kavibes.
4: Ang lupit!
3: Oras natin 10:15. Ito na ang oras ng mga pokmaru. Oras na mga madaling umoo sa mga temptasyon. Diba yung mga hindi makahindi? Bakit nga ang hirap humindi pag ganitong oras?
4: Hindi makatiis.
3: Diba? Yung parang hindi nila mapigilan yung init nila, yung bugso ng damdamin nila. At may time din na ganitong oras, bigla na lang pumapatak ang luha sa mga mata mo.
4: Kasi maalala na yung mga nakaraan.
3: Ay!
4: Mga medyo masasakit na mga pangyayari.
3: Totoo yan.
4: Nanong balik, lalo na kapag medyo tahimik ang paligid.
3: Totoo. Kasi sa umaga nga, kumbaga, yung attention mo na sa ibang bagay. Mm. Kumbaga, you are occupied, kung tawagin. Diba? So, ngayon ka lang nagmumuni-muni, na hindi ka busy, tulad niyan. Oo, ikaw nga ate ko, nakatulala habang nakasakay, habang siya ay pasahero ng ating TNVS driver na parang iniisip niya na magkakabalikan pa kaya kami? Nako, hindi mo na deserve yan, lalo ko na kung niloko ka lang naman. Huwag ka nang bumalik, huwag ka nang magpakamartir dahil hindi yan tunay na pagmamahal. Diba?
4: Pwedeng oras na naman na mahalin mo na yung sarili mo.
3: Totoo, yan ang piliin mo. At syempre, isabay mo na rin kami. Diba? Ganon.
4: Sabihin niyo ako kasi walang nagmamahal sa akin dito.
3: Ay, ganon.
4: Sa Cebu na mayroon nandun.
3: Sa tingin mo, bakit ikaw ang karapat dapat nilang mahalin? Anong meron ka na wala ang ibang kalalakihan?
4: Yung wala ang iba?
3: Oo.
4: Ito, yung pagkaano ko, dapat mahalin niyo na ako kasi kapag medyo tumatanda na isang tao,
3: ano?
4: Sensitive na eh.
3: Oo,
4: madali nang maano, kaya I need pagmamahal. Need ko yung pagmamahal.
3: Ibig sabihin, ano ang iyong kailangan? Ano yung wala ka? Wala yung ibang lalaki
4: yung
3: na nasa iyo na dapat ikaw ang piliin.
4: Ang aking totoo sa'yo kapag sinasabi kong
3: mahal kita.
4: Totoo ako.
3: So para sinasabi mo yung mga ibang kalalakihan na nakikinig ngayon, hindi yan mapagmahal, ganun ba?
4: Hindi ko naman sinasabi, pero may mga pagkakataong kasi, aaminin natin, lahat ng mga nagsasabi ng mahal kita, mayroong iba doon, hindi totoo.
3: Ay, totoo yan.
4: Oo.
3: Parang pinapapalakpak lang ang tenga mo. Dahil may gustong makuha sa'yo.
4: Para makuha ka.
3: Oo, wag mong ibibigay yan. Pero syempre ito, kami ibibigay namin sa'yo ng buong-buo ang ating confession. Dahil ito na ang oras para ilahad ang lihim na dapat mabunyag. Kaya naman for tonight, sino kaya ang nag-confess? Mm-hmm. At ano kaya ang kanyang kinonfess? Kaya naman, tara na sa main confessions.
2: May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan.

0: Dear Teacher Main, itago mo na lamang ako sa pangalang Jeril. 32 years old at kasalukuyang isang gwardiya sa isang maliit na palengke dito sa May Quezon City. May asawa po ako at siya naman si Jenny, 30 years old. Isa siyang kahera sa isang maliit na convenience store. Simple lang po ang buhay namin, DJ Main. Pareho kaming kumakayod. Pareho kaming nagtitiis para maitawid ang buhay sa araw-araw. Pero sa likod ng lahat ng iyan, may isang bagay na unti-unti pala naming ikasisira. At yun po ay ang pagkukulang namin ng atensyon para sa isa't isa. DJ Main, hindi ko po itatanggi. Habang tumatagal kami sa relasyon, parang nagbabago ang lahat. Yung dating malapit naming pagsasama, naging malamig. Yung dating may lambingan, naging rutina lang. Parang wala na kaming koneksyon, lalo na sa pagiging mag-asawa namin. Palagi ko namang iniintindi dahil baka pagod lang siguro, stress sa trabaho, at syempre yung problema namin pagdating sa pera. Pero parang hindi kasi ganoon ang rason, DJ Main. Dahil habang tumatagal, lalo ko lamang nararamdaman na parang may mali na talaga kay Jen. Kaya naman bago ko tuluyang mailahad ang aking confession, sisimulan ko munang ilahad yung panahong bago pa kami sa aming pagsasama. DJ May, noong nagsisimulan pa lamang kami ni Jenny, sobrang dalas naming magtalik. Ramdam ko yung init at yung pagkauhaw sa bawat katawan namin. Yung tipong kahit pagod kami sa trabaho, nabibigyan pa rin namin ang pangangailangan ng isa't isa. Hindi ko nga alam na yun pala ang simula ng malaking pagbabago sa pagitan naming dalawa. Dahil isang araw, biglang nagbago ang lahat. Palagi na lang siyang nagmamadaling pumasok tapos late nang umuwi. Noong una, hinahayaan ko lang dahil ginagawa pa rin namin ang pagpapainit. Hanggang sa hindi ko na maramdaman kung pagpapainit pa ba? O responsibilidad na lang bilang asawa niya. Kaya ako nasabi iyon dahil parang iba na kasi talaga sa pakiramdam. Yung tipong nagmamadali na at parang gusto nang matapos kaagad. Kaya naman sinubukan ko siyang tanungin tungkol dito. Pinag-usapan namin ng maigi. At sa tinagal-tagal naming nag-usap, isang sagot lamang ang tumatak sa akin. At iyon ay ang trabaho niya. Kaya raw siya nalilate ng uwi dahil sa extra pay kapag nag-o-overtime. Malaki naman talaga yung dagdag, DJ Main. Kaya hindi na ako kumontra pa. Pinanghahawakan ko na lamang ang salita niyang gagaan din ang lahat kapag nakaraos tayo sa hirap. At iyon ang akala ko. Akala ko makakaraos kami sa hirap. Akala ko gagaan din ang lahat. Dahil kalaunan, may nalaman ako na talagang ikinadurog ng puso ko. DJ Main, may nakapagsabi kasi sa akin na may ibang lalaki raw na kinikita si Jenny kahit 10 oras na ng gabi. Nung una, ayaw kong maniwala. Pero hindi rin ako mapakali. Kaya sinubukan kong alamin ang totoo. Doon ko napatunayan na totoo pala ang nararamdaman kong kakulangan. Dahil siya mismo sa ibang tao niya na pinupunan ang mga bagay na wala sa amin. Hindi ko alam kung anong mas masakit. Yung kakulangan namin o yung katotohanan ng naghanap siya ng iba. Kaya naman kinumpronta ko siya. Doon niya inamin ang lahat. Simula noon, Nagbago na ang lahat sa amin. Naging malamig. Naging pilit. Naging parang kasama na lang sa iisang bahay. Maraming beses naming napag-aawayan ang tungkol dito. Gusto ko na siyang iwan. Gusto ko na lamang mapag-isa. Pero hindi ko magawa dahil kasal kaming dalawa. At baka anong isipin ng mga magulang namin kapag naghiwalay kami. Kaya ang ginawa ko, para maramdaman niya rin ang sakit na dinaranas ko ngayon at kung gaano kadali para sa kanya sirain ang aming relasyon. Gumawa ako ng bagay na hindi ko akalaing magagawa ko. Naghanap ako, DJ Mina. Hindi ko na inisip kung tama ba o mali. Hindi ko na inisip kung sino siya. Basta, ang alam ko lamang ay gusto kong makagante kay Jenny. Hanggang sa may nakilala ko online. Isang taong handang ibigay yung atensyon. Yung atensyon na matagal ko nang hinahanap, mismo sa asawa ko. Kahit may bayad, pinatulan ko. Noong nagkita kami ng babaeng nakilala ko sa online, sobrang ganda niya sa personal. Maganda ang hubog ng katawan at talagang maaakit ang kahit sino mang lalaking mapapatingin sa kanya. Lalo na noong may mangyayari sa aming dalawa, halos manginig ako. At ang masasabi ko lamang ay, ang galing niya, DJ Main. Ibang-iba ang teknik niya kumpara sa aking asawa. Ramdam na ramdam ko ang kanyang mainit na hininga. At noong dumampi na ito sa aking alaga, parang unti-unti niyang hinihikop ang aking kaluluwa. Ayun naman pala yun. Kanina diba nagbigay tayo ng ating pa-teaser. Yun naman pala. May ginawa pala sa kanya itong kanyang asawa, itong si Jenny. Kaya naman itong si Jeriel, para siguro kahit pa paano mapagaan ang kanyang nararamdaman, gumanti siya. Siya naman ang nagloko. Nakakagaan ba ng pakiramdam yun?
1: Hindi rin.
0: Parang hindi rin eh. Parang siguro oo, gagaan, pansamantala. Pero hindi pang habang buhay.
1: May ano kasi, may resulta eh.
0: May resulta yan.
1: May resulta.
0: Lalo lang masisira ang relasyon ninyo, di ba? Ano pang sense ng pagsasama ninyo sa iisang bahay kung puro kayo gantihan? Di ba? Parang ang bigat-bigat nun at naniniwala ko, Papa Tonyo, pag ganyan yung relasyon ninyo, malas na yan. Talagang ano na, puro katoksikan na, puro pangit na pangyayari na ang pwedeng mangyari sa relasyon ninyo at nawawala na yung respeto doon sa isa't isa.
1: Kung baga DJ Main, hindi mo maaapula yung apoy kapag
0: binuhusan mo pa ng gasolina.
1: Oo, yung ganun. So,
0: totoo.
1: Diba? So, mahirap din sa kanya. But anyway,
0: syempre, buhay nila yan eh, di ba? Bakit buhay, tayo mangingialam?
1: Buhay nyo yan, pero bakit kami nang alam? Pero, since nasinend mo yan sa amin, pakialaman natin.
0: Oo, ganun nga yun. Hindi naman pakialaman, kundi magbibigay lang tayo ng enlightenment.
1: Yan yung
0: na minsan klaseng, kasi may mga mali tayo na minsan mas masarap pakinggan sa, mula sa ibang tao. Natatapikin tayo, di ba? Pero kung ikaw ay sensitive, hindi mo magigets yung punto ng taong nagbibigay sa'yo ng enlightenment. Pero syempre, malay ba natin, naging maayos din pala siguro itong si Jenny at si Jeriel. Baka nagkaroon sila ng remorse sa isa't isa kasi unang yugto pa lang to ng confession nila. Marami pang pwedeng mangyari.
1: Marami pa.
0: Totoo yan. Kaya naman sa mga ka-vibes namin dyan, pakatutukan ninyo, subaybayan natin sabay-sabay ang confession ni Jeriel at Jenny. Kaya itutok nyo lang yan dito hanggang alas 12 ng hating gabi dito sa programang Main Event. Hatid sa inyo ng 92.3 FM Radio Manila Vibes.
1: Anya Lupet.
0: Oras natin ngayon, 10:28.

0: Lax, pawis na pawis ha! Ang lupet!
1: Sa mga ka-vibes natong Dabawine o Dabawina sa Davao City o sa Davao del Norte. Dili lang durian ang pwedeng ipari sa merienda. Apil na usab ang tambalang Jiklong sa Home of the Stars. Banana Crew! Stress hangtod alas 6 sa gabi. At tangi ang mga malulupit na chikahan kauban ang imong paboritong artista o idolo sa 101.9 FM Radio Davao o sa 89.5 FM Radio Davao del Norte.

0: That's right.
1: 92.3 FM Radio. Ka-vibes!
2: Ang lupet!
1: Pusong marupok. Gabing mapanukso. Oras na para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings. Fine. Usap tayo.
3: Okay.
1: Kasama ang baby ng bayan sa main event.

0: Nakakatakot ka na ba?
1: Shh! I got you.
2: Main event. Malupit ang vibes ang ibabato namin sa inyo ngayong linggo. Ang energy booster na gigising sa'yo. Good vibes, good morning. Dramahang puno ng comedy. Favorite vibe. Kwentong puno ng real talk. Love me, Kaki G. The home of the stars, Banana Crew. Hot issues na hindi madalas pag-usapan?
3: Too hot to handle yan.
2: Pusong marubog sa gabing mapanukso. Yan ang ating main event. Sip-sip, malupit.
4: Ang lupit.
2: Yan ang vibe ng weekdays mo sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio. Good vibes.

0: Bagong ribbon na. Ang lupet!
1: Pusong marupok. Gabing mapanukso. Oras na para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings. Fine. Usap tayo.

0: Main Event.
1: Good vibes.
2: 10:46 na ng gabi at ikaw ay nakatutok pa rin sa programang Main Event. Kanina natunghaya natin ang unang yugto ng ating confession. Mm-hmm. Ito ay galing kay Jeryl ng Quezon City. Ikaw ba, Papa Tonyo, bilang ikaw ay may asawa, ano yung pinaka parang nagawa mo sa asawa mo dahil sa sama ng loob mo sa kanya, yung para makaganti ka? Nagawa mo ba yan ang gumanti?
3: Wala naman kasi akong dapat iganaganti sa kanya.
2: Kahit kasi, nasaktan ka niya o walang ganong history wala, na kayo ay nag-away?
3: Wala naman po.
2: Ay, bakit sa tingin mo wala kayong ganon? Wala kayong pag-aaway? Bakit?
3: Una, iwas. At saka una, hindi naman, wala naman kaming issue tungkol dun sa third party or
2: Hindi lang third party, in general.
3: In general na pag-aaway, meron din. Hindi pwedeng hindi nag-aaway yung mag-asawa.
2: Totoo naman.
3: Ang inisip ko kasi yung about that.
2: Naman third party. So paano niyo na handle yung away niyo?
3: Wala kami imikan, Miss Maine.
2: Oh.
3: Tapos hanggang walang imikan, hanggang
2: makapag-reflect yung bawat isa.
3: At saka ganun siya eh. Kapag hindi ko talaga matagal din. Pagkataabot na ng 7 days na, tapos
2: ay, grabe naman yung 7 days na yun. 1 week kapag, pag ako ganun.
3: Pero yung away na yun. Kumbaga, medyo matinding away na yun. Naabot kami dyan.
2: Oo.
3: Tapos, pagdating ng 7, ako na yung ngayon magsasabi, wala na tayong imikan.
2: Ay, wow. Ikaw pala hindi makataste. Wala tapos, pala to.
3: Doon na yung Hindi naman sa kasi ayaw kong ganun.
2: Ay, bakit pa ipinaabot mo ng 7 days? Eh, di sana 2 days pa lang kinausap mo na.
3: Yeah,
2: di ba? Ang tagal mo ding umano eh.
3: Pabebe
2: ka rin eh,
3: yun yung sagot sa tanong mo.
2: Oh,
3: ano ang ganti ko?
2: Yun na yung ganti mo.
3: Yun na yung sagot
2: hindi
3: sa
2: mo
3: ko
2: kakausapin. Hindi kita kakausapin.
3: Hindi kita kakausapin.
2: Alam mo, ganyan ako, Papa Tonyo. Mali ba yun sa tingin mo? Mali yung ganong

0: mindset. Hindi na pag-anti na ba agad yun? Eh parang ano lang naman kasi, parang ngayon kasi reciprocation. Di ba? Hindi ko kayang ibigay sa yung isang bagay na hindi mo kayang ibigay din sa akin.
1: Pero katulad nung sinasabi mo, proud ang nangingibabaw doon.
0: Yung pride,
1: pride. Yung pride yung nangingibabaw
0: doon. Oh. So dapat pala magbawas tayo ng pride. Oh, no, ganon.
1: Kasi pag masyadong kag maraming pride, mas hindi ko na i-joke yun.
0: Ano daw?
1: Hindi ko na i-joke yun.
0: Baka malason ka, no? Tandaan.
1: Baka makapagbayad pa tayo.
0: Oo, di ba? Kaya dapat ano, pababaan na lang ng ano, ng ihi, hindi pa taasan ng ihi, di ba?
1: May mga ganyan DJ may. So,
0: ganun talaga eh. Well, itong ating letter sender, kakaiba din talaga. Gumagante kapag nasasaktan. Pero ano kayang mangyayari sa susunod na confession niya? Kaya ito na ka-vibes. Balikan na natin ang confession ni Cheryl at Jenny.
2: May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan.

0: DJ Maine, habang ginagawa ko yung kasalanan at habang nagpapahigop ako sa kanya, ramdam na ramdam kong tumitirik na talaga ang aking mata. Para akong binata, parang unang beses ko ulit naranasan kasama ng babaeng isang beses ko lamang nakita. DJ Maine, parang ang tagal na naming magkakilala. Yung tipo na alam na namin yung kiliti ng isa't isa. Inaamin ko, ngayon ko na lang ulit naranasan yung totoong sarap pagdating sa kama. Kasama ng babaeng hindi ko naman lubos kakilala. At habang nangyayari nga iyon sa amin, DJ Maine, tinanong ko siya kung pwede kaming kumuha ng litrato.
1: Miss, baka pwedeng kunan kita ng litrato habang ginagawa natin?
0: Ha? Naku, hindi pwede yun, sir.
1: Hindi naman natin ipapakita yung mukha mo eh. At yung katawan mo lang.
0: Ayoko pa rin, sir. Pero kung magtatagdag ka ng bayad, sige, why not?
1: Sige na nga. Ito na, miss.
0: DJ Maine, matapos naming kumuha ng larawan, umarangkada ulit kami ng isang beses pa. Hindi ko na inisip kung mauubos yung pera ko sa kanya. Dahil sa simula't sa pool, desidido na talaga akong gumante kay Jen. Noong matapos yung ginawa kong kasalanan, para akong nakalimot na may asawa ko. Ayoko man sabihin ang ganong salita, pero yun ang totoo. DJ Maine, umaga na noong makauwi ako sa bahay. Papasok na sana ako ng kwarto ng mga oras na iyon nang bigla akong harangin ni Jenny. Saan ka galing, Jeril? Bakit inumaga ka na?
1: Diyan lang sa tabi-tabi. Nagpalipas ng oras. At sige na, papasok na ako sa kwarto.
0: Nambabae ka ba? Magsabi ka ng totoo.
1: Ano naman sa'yo ngayon? Kung ano yung gawin ko?
0: Sabihin mo, nambabae ka ba?
1: Oo, nambabae ako, Jenny. Ikaw din naman, di ba? Nanlalaki ka?
0: Hindi na siya nakapagsalita nung maisumbat ko ang salitang iyon. Doon ko na rin ipinakita ang larawang nagpaiyak sa kanya. DJ Maine, akala ko kapag nakaganti ako, iyon ang mag-aayos sa aming dalawa. Akala ko hihingi na siya ng tawad. Pero hindi. Hindi ganun ang nangyari. Dahil imbis na may balik, mas lalo kong nasira. Parang imbis na gamot, naging lason pa yung ginawa ko. Ngayon, magkasama pa rin kami sa iisang bubong. Pero parang hindi na kami mag-asawa. Wala nang lambing. Wala nang tiwala. Kundi mga titig na puno ng galit at pagsisisi na lamang. Minsan napapatanong ako sa sarili ko, saan ba kami nagkamali? Noong nagkulang kami sa isa't isa o nung pinili namin na saktan ang isa't isa? Mahal ko pa rin ang aking asawa, pero hindi ko na alam kung paano ko pa aayusin dahil pareho na kaming may kasalanan. Pareho na kaming may sugat na binuksan at natatakot ako na baka kahit pilitin naming ayusin, hindi na talaga maibalik sa dati. At baka magsumbatan lang kami sa huli. Kaya naman lumapit ako sa inyo, DJ Maine. Ano ba ang dapat kong gawin? Lalaban pa ba ako para sa relasyon namin kahit pareho na kaming nasaktan? O mas mabuti na lang natapusin na namin? DJ Maine, sana po matulungan ninyo ko. Hanggang dito na lamang ang aking confession. Maraming salamat from Cheryl of Quezon City.

0: 92.3 FM Radio.
1: Kavay!
2: Ang lupet!
3: Panginoong Hesukristo, lahat kami ay nananalangin para sa inyong proteksyon sa nangyayaring digmaan sa gitnang silangan. Naway bigyan mo kami ng tapat na pananampalatayang malalampasan natin ang mga pagsubok na ating hinaharap ngayon. Naway iligtas mo kaming lahat na naiipit sa sigalot ng mga bansa. Haplusin mo ng pagmamahal ang puso ng mga namumuno upang magkaroon ng kalinawan sa kanilang desisyon. Huwag po sanang madamay ang mga inosenteng tao na mapahamak sa gitna ng digmaan. Pagkalooban mo kami ng proteksyon. Nananawagan kami ng sama-samang panalangin na matapos na ang digmaan na ito para sa kapayapaan ng buong daigdig at hindi na madamay pa ang mga kalapit na bansa. Ipinagkakatiwala na namin sa inyong mapagmahal na puso at mapagpalang kamay aming Panginoon ang lahat sa ngalan ng Panginoong Hesukristo.

0: right. 92.3 FM Radio. The Vibes.
1: Ang lupet!
2: Nakatuto ka na ba?
3: Shh! I got you.
0: Main event. Pusong marupok. Gabing mapanukso. Oras na para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings.
3: Fine.
0: Usap tayo.
2: Okay.

0: Hello, guys!
1: We are
0: Horizon!
1: Makinig sa 92.3 FM Radio Manila.
0: Your favorite music radio. Kabay! Walang iwanan.
2: Next! Bagong riban na! Ang lupet!
3: Pusong marupok. Gabing mapanukso. Oras na para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings. Fine. Usap tayo.
4: Okay.
3: Kasama ang baby ng bayan sa main event. Main event.
4: Grabe naman ang ating letter sender sa ating main confession, no? Ganti-gantihan ang kanilang system. Parang ano, no? Walang magpapatalo. Kung ano yung ginawa mo, gagawin ko din sa'yo. Kung hindi ka hihingi ng tawad, hindi rin ako hihingi ng tawad. Parang hindi na healthy relationship yan.
5: So, wala na yun.
4: Oo, pag ganyan, parang anong sense pa ng kayo'y magkasama sa isang bubong? Kung ganun, eh, parang mas magandang mag-separate ways na lang kayo, diba? Kung ayaw nyong humingi ng kapatawaran at tanggapin yung bawat pagkakamali ng bawat isa.
5: Oo,
4: diba?
5: Kasi pag ganyan kasi, away lang yung ano dyan eh. Away lang palagi ang resulta.
4: Away, sumbatan, galit. Kasi nakikita nyo isa't isa at naalala nyo yung ginawa ng isa't isa. Kaya naman ito, nagkaroon tayo ng ating question of the night. Tayo ay nagpa-poll sa ating ano, Twitter na 92.3 FM Radio Manila. Ang ating katanungan dyan, kapag nag-cheat ba sa'yo ang isang tao, kailangan mo bang gantihan? Ano ang sagot ng ating ka-vibes, Papa Tonyo?
5: Ito na, sumasagot na lang sa na yes para ma-feel niya rin. That is 29%.
4: Iyan ang sagot ng ating ka-vibes. 20% ang bumoto. 29%.
5: Yes.
4: Ay, taray. Grabe naman yun.
5: Oo. At dito naman sa no, iwan na lang.
4: Ilang
5: that's
4: percent?
5: 71%.
4: Oh, mataas-taas.
5: A total of 100%.
4: Oh, doon walang sumagot doon sa maybe,
5: so maybe
4: if doon magbabago.
5: 0%.
4: Eh, tama naman, iwan mo na lang, di ba? Piliin mo na lang yung peace of mind nyo at yung kahit pa paano may matirang respeto pa para sa isa't isa habang meron pa. Di ba? Kaysa sinasagad nyo yung isa't isa. Ang ending niyan, magkakasakitan lang kayo at nako, yung paghilo, mas mahihirapan pa, 'di ba? Mas mahihirapan na maka-step forward kaysa ganyan. At iyan nga ka-vibes ang ating kasagutan sa ating question of the night, tong ating papoll sa ating ex. Kaya sa mga nakikinig ngayon, susunod na po ang ating magiging main advice para kay Jeril ng Quezon City. But for now, balik muna tayo sa mga OPM songs na talaga namang kakatok sa inyong mga puso. Lalo ngayong pa-midnight na. Kaya tutukan nyo lang yan hanggang 12 midnight pa tayo dito sa programang Main Event. Ito ang 92.3 FM Radio Manila Vibes.
5: Ang Lopez.
4: Oras natin, 11:20.

0: Bagong Riban na ang lupet!
1: Mga pinalangga naton nga ka-vibe salin sa City of Smiles. Hindi na kamo magkabalaka kay sigurado nga pirmi patayon ang kalipay kag kalingawan nga ihatag sang ating

0: Yes, that's right.
1: 92.3 FM Radio. The Vibes.
2: Ang lupet!
1: Pusong marupok. Gabing mapanukso. Oras na para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings. Fine. Usap tayo.
3: Okay.
1: Kasama ang baby ng bayan sa main event. Main event.
4: May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan.

0: 92.3 FM Radio Manila Vibes.
1: Angel Lopez.
0: Oras natin 11:33. Pero bago namin ibigay ang main advice, eh, gusto muna batiin yung mga ka-vibes natin. Kanina pala, may nagpapa-shoutout sa atin dahil busy nga tayong magbasa ng ating confession. Hindi natin nakikita ang mga ka-vibes natin nakikinig at nanonood kanina sa live stream. Gusto ko lang batiin ang magandang gabi si Rohit, si It, si Gerard Messiano, si Wella, at si Karen May Bacarisa. Sabi niya mag-flying kiss ka muna, DJ Main. Wow. Ganon. Oo. At sa lahat ng mga nakikinig sa atin ngayon, hindi ko man nabanggit ang inyong mga pangalan, alam niyo na kung sino kayo. Ayan, nandiyan din si Altesa Herrera Zina Cruz.
1: Ate Tess. Hi, Ate Tess.
0: At sa lahat ng ka-vibes na ating mga chuper, mga pahinante, mga bus driver, mga vendors natin, factory workers, construction workers, mga panadero, panadera, mga kahera, mga kapulisan, mga barangay tanod, mga traffic enforcer natin, mga ospital. Gusto kong batiin ng magandang gabi ang mga taga Fatima Hospital dito sa may Valenzuela na nakikinig sa atin, yung mga Pedza Ward.
1: Oy.
0: Ayan, maraming salamat. Yung mga Batanggenyo, Kapampangan, Nueva Ecija, San Mateo, Manila, Parañaque, sukat na mga ka-vibes natin at dito sa Norte.
1: Mm-hmm.
0: Ayan, at sa lahat, pati na rin dito sa amin sa may Rizal. Ayan, maraming salamat sa pag-tune in. At para i-recap ang mga ka-vibes natin about sa naging confession natin, ito ay galing kay Jeriel ng Quezon City.
1: Mm-hmm.
0: Siya ay lalaki at siya ay may asawa na, at ang pangalan ng kanyang asawa ay Jenny naman. Akalain mo yun, no? Sayang naman yung ano ninyo, ang inyong mga pangalan
1: double,
0: na nagsisimula sa letter J, kung hindi
1: J
0: kayo
1: sila.
0: Kung hindi naman kayo meant to be, 'di ba? Eh dahil nga ayun nga nagkaroon sila ng problema. Unang nagloko o unang nag-cheat is itong si Jenny. Nalaman ni Jeriel, at dahil sa alam mo yun, kinain siya ng sistema nung galit sa puso niya ng emosyon niya, ang nasa isip lang niya ay makagante dito sa kanyang asawa na si Jenny. Kaya ang ginawa niya para maramdaman ni Jenny yung sakit na nararamdaman ngayon ni Jeriel, na parang hindi ako papayag nang ako lang mag-isa ang nakakaramdam ng ganito, ipararanas ko sa'yo yan. Nagloko o nang babae itong si Jeriel na inamin niya mismo kay Jenny. Kaya ngayon ang gulo-gulo na ng kanilang relasyon. Kaya ang tanong ni Jeriel sa atin, ano ba ang dapat kong gawin, DJ Main? Lalaban pa ba ako para sa relasyon namin kahit pareho na kaming nasaktan, o mas mabuti na lang natapusin na namin to? Ano nga ba ka-vibes kung ikaw ang nasa sitwasyon ni Jeriel o ni Jenny? Magsistay pa ba kayo just because of kasal kayo, o ililet go nyo na ang isa't isa? At para naman bigyan ng enlightenment ang ating letter sender, ito na. Ito na si Papa Tonyo. Ano bang mabibigay mong advice, opinion dito kay Jeriel?
1: Ayan, Jeriel, magandang gabi. So, direkta na tayo, Jeriel, no? So, ang nakita ko dito, ang malinaw lang ginagawa mo, Jeriel. Hindi pag ano yun, hindi para ma-okay yung sitwasyon. Hindi para maghilom ang nangyayari, kundi siyempre gantihan, sinasabi mo nga, ginagantihan mo. At tingnan mo, wala namang nanalo. Pareho kayong talo, at mas lalo lang talagang lumala yung sitwasyon. Oo, nasaktan ka, at oo, nagkamali yung asawa mo. Pero ang ginagawa mo, hindi pag-aayos, kundi dagdag sugat lang yan. So ngayon, ang tanong mo, lalaban ka pa ba o titigil na? Ito ang totoo dyan. Hindi naman base sa dami ng kasalanan ang desisyon, kundi sa willingness ninyong dalawang magbago, 'di ba? Ito, kung pareho kayong handang umamin sa pagkakamali, at handang itigil ang panunumbad, at handang magtiwala ulit kahit mahirap. Alam ko mahirap 'yan, yung once nga ang tiwala ay mawala na, masira na, mahirap na talagang ibabalik 'yan. Oo, pero ito, kung pride ang palaging nangingibabaw sa inyo, tapos ito yung umiral sumbatan at wala nang respeto, edi ang sagot ko dyan, hindi na yan maibabalik. Ha? At ito lang, real talk tayo. Ang pagtataksil na sinasagot ng pagtataksil, hindi siya hustisya, kundi pagkawasak ng dalawa. Kumbaga, hindi mo maapula yung apoy sa apoy, di ba?
0: Hindi mo matatama ang isang mali ng isa pang kamalian.
1: Yan ang tamang dyan. So, Jeriel, siguro andyan na yan nangyayari na.
0: O nangyari so, na.
1: Nangyari na. Nangyari na. Okay. So just brace yourself na lang at pag dapat mag-usap din kayo. Kung maghiwalay man kayo, pag-usapan niyo nang maayos. Mas maganda yung maghiwalay kayo na napapag-usapan, 'di ba? At Jerel, ang isang relasyon hindi nasusukat kung sino ang unang nagkamali, kung hindi kung sino yung may lakas-loob na ayusin ito. Pero tandaan mo ha, hindi lahat ng nasira kayang ibalik at hindi lahat ng minahal dapat pang ipaglaban.
0: Ako naman ka vibes, minsan kasi pag tayo nasasaktan, 'di ba? As tao, 'di ba? Kapag nasasaktan tayo, ang una ang pumapasok sa ating isipan, 'di ba? Ay ang gumanti. Pero para hindi pero kundi para maramdaman nung nakasakit sa atin yung sakit na ginawa nila. Pero kasi ang totoo, hindi siya nagiging solusyon. Lalo lang nitong pinapalalim yung sugat, lalo lang pinapalala ang sitwasyon. And dito sa kwento ng ating letter sender na si Jerry lang, ating ka-vibes from QC, malinaw na hindi lang isa ang nagkamali. Pareho silang nagkulang, pareho silang nakasakit, nasaktan, at parehong gumawa ng desisyon na lalo lang sumira sa relasyon na meron sila. At doon, nagsimula yung cycle. Yung nasaktan ka, gumanti ka, nasaktan siya, lalo siyang lumayo. Hanggang sa pareho na kayong nawalan. Diba? Lalo lang lumala na akala mo maaayos, yun pala hindi. And ang relasyon hindi nasisira sa isang malaking pagkakamali lang. Hindi natin napapansin if we are in a relationship kaya nagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan kasi nagsisimula yan sa pinakamaliit na bagay. Yan dyan napapasok yung oras. Wala kayong oras sa isa't isa. 'Di ba nagkakasumbatan na ako nga nagagawa akong magbigay sa iyo ng oras tas ikaw hindi mo kaya? Parehas naman tayong busy. Hindi mo ba kayang bigyan ako ng time hanggang lumaki na ng lumaki? Kulang sa lambing. 'Di ba may mga taong walang emotional intelligence. Kasi nga pwede ring hindi niya alam yung love language niyo. Love language mo. O ikaw, hindi mo alam yung love language niya. Kulang sa pag-uusap, ito na yung communication. Not just communication, kundi understanding and know how to listen. Yun pa rin yung pinakamahalaga dun eh. Kasi aanuhin mo yung komunikasyon. Kung yung taong kausap mo, hindi kayang pakinggan yung bawat sinasabi mo at di niya kayang intindihin. At hindi siya nagko-compromise o nag-a-adjust na dapat na mag-meet kayo halfway. And hanggang dumating na kayo dun sa punto na hinahanap na sa iba yung dapat na nakikita't nafi-feel mo dun sa taong karelasyon mo. And kung may natitira pang pagmamahal, may laban pa yan, Jeril. Pero kung puno na ng galit, puno na ng sumbatan, kahit ipilit nyo, mahihirapan lang kayong dalawa. And hindi rin natin napapansin na hindi lang pala kulang ang problema, kundi may mga bagay na hindi na talaga tugma sa inyong dalawa. Kasi kahit ipilit mong ibalik sa dati, kung pareho kayong nagbago bilang isang tao, hindi na rin talaga siya babalik sa dati ninyong anyo. At hindi lahat ng relasyon kayang i-repair. Yung iba kailangan talagang tanggapin na hanggang doon na lang yung chapter nila. And yung respeto kasi, yan yung pinakamahirap eh. Kapag yan nawala na sa relasyon, 'di ba? Mahirap nang ibalik 'yan. Kasi hindi lang naman to tungkol sa pagtataksil, kundi tungkol din ito kung paano niyo tinitingnan ang isa't isa ngayon. Kapag napalitan na ng galit yung dating pagmamahal, yung respeto dati punong-puno, ngayon puno na ng pagdududa at sumbatan yung dating pagtingin, kahit magkasama kayo, para kayong magkalaban, para kayong nasa ring at magbo-boxing na dalawa, matira matibay, ganun yun. At hindi porkit pareho kayong may kasalanan, ibig sabihin, pantay na kayong handang ayusin. O kumbaga, fair enough na tayo, nakagawa ka, nakagawa ako. No, dapat hindi ganun yung i-mindset natin sa relationship. Kasi may tandaan nyo ha, may mga taong nagsisisi. pero hindi kayang magbago at hindi nagbabago. May mga taong nagsasabing aayusin ko, pero

0: nagdagan lalo at masaktan ng isa't isa. Kaya bago tayo magdesisyon dito sa mga magkakarelasyon na dumadating sa punto ng ganito, ito tulad ni Cheryl, linawin ninyo sa inyong mga sarili. Lumalaban pa ba ako dahil mahal ko siya o baka dahil takot lang ako mag-isa? Kasi magkaiba yun. Kaya yan yung i-reflect mo sa sarili mo, Cheryl. And two wrongs don't make it right. They just make it worst. Totoo, yung iba kasi na-attach na lang dun sa attachment na, teka lang, 6 years kami, 15 years kami, 10 years kami, nasanay na ako na siya yung nakikita ko, nasanay na ako na siya yung naamoy ko, pagising ko pa lang, yung familiar, yung pagiging familiarity dun sa tao. Kaya yung iba, kahit sobrang toxic na nung relationship, alam nang walang pupuntahan, nag-i-stay pa rin. Kasi dun sa attachment at dun sa familiarity at yung parang sayang kasi takot mag-isa. Takot bumalik sa scratch. Takot makipagkilala ulit. Diba? Kaya dapat yan yung isipin ni Cheryl. Saan nga pa? Saan ka nga ba talaga doon? Mahal mo pa ba talaga yung tao? Or it's just takot ka na lang mag-isa? Kaya pinipili mong mag-isang bubong kayo kahit di na kayo nag-uusap at di na kayo masaya. Kasi mahirap ibalik yung ganong relasyon. Kung parehas yung nawala, yung hindi ka na masaya, tapos hindi mo na mahal, mahirap talaga yun. Diba? Parang ang toxic-toxic na. Ano ba? Pag ganyan, kailangan nyo na palayain yung isa't isa. Pero kung may natitira pa talaga, hindi lang sa'yo, dapat alamin mo rin doon sa partner mo. Mahirap lumaban ng mag-isa dahil kay your partner, from the word of partner, team kayo, di ba? Kaya alamin mo rin kung ready ba siyang ipaglaban ang pagmamahal. At isa pang pagkakamali sa relasyon, na papatonyo, based on experience, I'm sure lahat tayo, na pag yung karelasyon natin nagkamali, ang ginagawa natin, di ba, nagkamali, sabi na natin, nag-cheat, humingi ng dispensa,
1: humingi ng tawad,
0: second chance, pinatawad mo, edi okay kayo. Dumating na naman yung araw na kayo'y nag-awa, yung nagpatawad sa'yo, hahalungkatin niya yung kasalanan mo nung past. Anong sense nung pagpapatawad? Kung uungkatin mo lang yung past, di ba, madalas nangyayari ito sa mga babae, sa mga kapwa ko babae, kasi ako, ganyan ako dati, nung hindi pa ako nagmamatured . Na kunwari, ikaw may kasalanan ka sa akin, parang nakakaawa naman yung karelasyon ninyo na sana hindi mo na lang siya pinatawad, di mo na lang siya binigyan ng second chance, kung babalik at babalik ka pa rin sa dating tapos ng sitwasyon o dating nagawa niyang pagkakamali, 'di ba? Ganon din sa mga ibang lalaki, may ganon ding lalaki na paulit-ulit, 'di ba? Pag nagpatawad tayo, tanggapin natin. Pero, at 'wag na nating balikan yung nangyari, 'di ba? Para masaya ang buhay, move forward, kasi past is past. Parang nire-remind mo lang yung isang tao na parang pinupush mo lang siya, tinitrigger mo lang siya na bumalik siya sa ganon.
1: Pero DJ, mahirap ba talaga ang yung tinatawag na forgive and forget? Mahirap ba talaga na kapag nagpapatawad ka, kalimutan mo na? Mahirap ba talaga?
0: Kasi kaya kang nagpatawad. Yun nga yung sinasabi ko, Papa Tonyo.
1: Hindi, ibig sabihin na yung mga sinasabi, di ba? Dapat forgive and forget. Yan ang tanong ko. Kasi yung iba, nag-forgive nga. Ipapatawa rin kita, pero hindi ko ito makakalimutan.
0: Kaya yun nga yung sinasabi ko nga ngayon. Nakikinig ka ba, Papa Tonyo? Yun nga yung sinasabi ko, nag-forgive na. Tapos pag nag-away ulit, di ba, hindi niya makakalimutan yung dati. Which is nakakadagdag lang sa katoksika ng relasyon.
1: Ayan nga ang tanong ko. Mahirap ba talaga yan makakalimutan?
0: Mahirap naman talaga. Totoo naman yung mahirap yan. Pero eventually, if you mature, kung darating ka sa punto na ikaw ay matured na, marirealize mo na lahat naman nagkakamali . At nasa tao pa rin naman yun . Kung yung second chance na binigay mo sa kanya, talagang pinakita niya sa'yo na hindi niya na inulit yung pagkakamali niya nung una.
1: So, siguro,
0: darating din, siguro gets ko rin yung iba na they forgive but they cannot forget. Mm-hmm. Kasi, pinatawad na kita, bakit inulit mo na naman? May mga ganun din kasing tao.
1: Ay, yung kapag naulit.
0: Diba yung parang, pinatawad

0: kita sa same situation, same problem, but still, bakit mo inulit na naman?
1: Yun, diba? Ibang usapan
0: so,
1: yun.
0: So, depende talaga. Base-to-base cases yan, kumbaga, diba? Okay. Kaya naman sa mga pinatawad naman, kapag pinatawad naman kayo, at hiningi nyo yung second
1: diba,
0: chance,
1: diba, dapat naman, yun?
0: Wait lang, hindi pa ako tapos ha? Ang hilig mo talaga. Oo, ang hilig mo talaga. Ano ba yun?
1: Inalo ko lang, parang case-to-case basis, hindi base-to-base cases.
0: Ah?
1: Parang ganun yun, di ba?
0: Case-to-case basis?
1: Oo, yun.
0: Ano ba?
1: Parang namali lang yung pagkabanggit.
0: Ah, sige. Di ba nawala na ako, di ba? Ewan ko sa'yo, Papa Tonyo. Ayun nga, pag kayo naman, humingi naman kayo ng kapatawaran, ng second chance, make sure nyo naman na talagang galing sa puso nyo na pinoprove ninyo hindi lang doon sa tao kundi doon sa sarili nyo mismo na kaya ako humingi ng second chance kasi sigurado kung hindi na ako magkakamali mulit. Di ko na uulitin yung pangyayaring iyon na makakasakit doon sa taong walang hinili, pinangarap kundi mahalin ako ng totoo. Diba? Ganun yun. Kaya sana kay Jeriel kahit papaano na-enlighten ka namin at ikaw lang din na makakaalam ng totoo mong nararamdaman kung ano nga ba talaga ang nilalaman ng puso mo ngayon. At syempre, para mas lalo kang maliwanagan, ipagdasal mo yan. Kasi minsan sa paghingi natin ng guidance, doon binibigay yung sign. Diba? Gawin mo siyang sentro sa bawat desisyon na gagawin mo sa buhay mo. Lalo ngayon dito, napakahirap ng iyong sitwasyon. Pero ayun, maraming salamat, Jeriel, ng Quezon City sa iyong confession. Napakaganda ng confession mo. Ang daming mag-asawa, even girlfriend, boyfriend, na talaga namang same na same ng iyong sitwasyon. Na puro gantihan, puro pataasan ng pride na talaga naman naging eye-opener nila ngayong oras na ito. Maraming salamat again, Jeriel ng Quezon City at sa lahat ng mga ka-vibes natin na taga Quezon City. Maraming salamat. Ayan, gusto ko rin batian ang magandang gabi si Rocky Asuncion, si Ezekiel Salukop, si Jericho Rayo. Kailangan pa ba ng closure pag niloko ka? Depende sa'yo. Diba? Pero may mga closure na minsan na hindi na kailangan ng ng closure. Kasi minsan magsisimula yun sa sarili mo pag pinili mo yung peace of mind.
1: Diretso na lang.
0: Ayan, Karen Marie Bacarisas. Ayan, magandang gabi. At sa lahat ng ka-vibes natin na nakatutok, Luzon, Visayas at Mindanao, sa Radyo Man, sa live stream o sa mobile app nila, maraming salamat po.
1: And syempre, malagang salamat sa mga kaigsuna na to, ng mga riders, motorcycle taxi riders, Green GSM, and also sa inyohang tanan nga hangtod karong mga orasa, nagpaminaw lang gihapon. So bukas ulit, mga ka-vibes. And huwag kalimutan na Papa Tonyo Manila sa Facebook and sa TikTok.
0: Ako naman, maraming salamat, UDC, Herticulture by Carl Dana, Imprint Customs, FKM Motorcycle Philippines, Shifa Tire, Speed Metal Oils, Pink Philippines, and Zebra Helmets Philippines. At pwedeng-pwede nyo akong i-follow sa lahat ng social media accounts ko. Pare-parehas yan ang main henyo. At dito, sa inyong favorite, huwag magpapahuli. Dapat una ka pa sa first. Pare-parehas yan na 92.3 FM Radio, Manila.
1: And syempre, mga ka-vibes, huwag niyong kalimutan ha, mag-ano tayo, kita-kits tayo again ulit. Mga
0: ano daw?
1: Kita-kits again ulit.
0: Ayan nga ka-vibes, nawala siya. Sige, lagi naman siya nawawala kasi kung sino-sino iniisip. Iniisip na naman ang mga ean niya. Kaya naman sa mga ka-vibes namin dyan, kami samahan at pakinggan tuwing Lunes hanggang Biyernes.
1: Alas 9 po yan hanggang alas 12 ng ating gabi.
0: Para sa programang Main Event na dito nyo lang mapapakinggan sa 92.3 FM Radio Manila Vibes.
1: Ang lupet. And ito pa rin ang inyong Papa Tonyo.
0: Kasama ang nag-iisang baby ninyo, Serajo, ang bagong baby ng bayan. Walang iba yan, DJ Main, na nagsasabi na worth it na ang pagpupuyat mo. Dahil meron ang magsasabi sa'yo ng good night, baby! I love you. Kung mahal mo pa, kung ikaw na lang ang kumakapit, darating din yung araw na mapapagod ka. Hindi sapat na sa puso mo lang siya. Dapat pinipili ka rin niya.

0: Ito ang DWFM 92.3 MHz FM, isang komersyal na himpilan ng radyo na pinangangasiwaan ng Philippine Collective Media Corporation na may business address sa Ignacia Place Building, Mother Ignacia Avenue, Barangay South Triangle, Quezon City, at pinahihintulutang sumahim papawid ng National Telecommunications Commission sa 92.3 MHz na may license number 3125 na may bisa hanggang December 31, 2028. Ang DWFM 92.3 MHz ay sumasa ilalim sa paggabay ng mga electronics engineer at radio telephone operators. Engineer Mark Anthony V. De La Cruz, ECE license number 0019068. Ricardo L. Parungao, 94-1PNCR-12403. Reynaldo Cunanan Santos Jr., 14-1PNCR-26667. Brendo O. Sabado, 97-1PNCR-18957. Rogelio B. Apuli, 97-1PNCR-19804. DWFM 92.3 MHz is now signing on.
1: Panginoong Hesukristo, lahat kami ay nananalangin para sa inyong proteksyon sa nangyayaring digmaan sa gitnang silangan. Naway bigyan mo kami ng tapat na pananampalatayang malalampasan natin ang mga pagsubok na ating hinaharap ngayon. Naway iligtas mo kaming lahat na naiipit sa sigalot ng mga bansa. Haplusin mo ng pagmamahal ang puso ng mga namumuno upang magkaroon ng kalinawan sa kanilang desisyon. Huwag po sanang madamay ang mga inosenteng tao na mapahamak sa gitna ng digmaan. Pagkalooban mo kami ng proteksyon. Nananawagan kami ng sama-samang panalangin na matapos na ang digmaan na ito para sa kapayapaan ng buong daigdig at hindi na madamay pa ang mga kalapit na bansa. Ipinagkakatiwala na namin sa inyong mapagmahal na puso at mapagpalang kamay aming Panginoon ang lahat sa kala ng Panginoong Hesukristo.
2: Ang oras sa FM Radio, alas 4 in punto, ang lupet!
3: Gumising and busog sa tamang vibes dahil it's 6 o'clock na!
4: Ang energy booster na gigising sa'yo 4 a.m. to 8 a.m. kasama si Joko Loco at Mama Mia. Good vibes! Good morning! Dramahang puno ng comedy 8 a.m. to 12 noon kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Alex. Favorite vibe! Yan ang Silog O'Clock sa 92.3 FM Radio Manila. Good vibes!
2: Ang

0: Radio ka Vibes
1: ang lupet!
2: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio ka Vibes!

0: Rebecca Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Loco.

0: Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Loco. Good vibes, good morning.
2: Ang lupet.
3: Good vibes.
4: Ito na ang bet na bet kasi ang lupet ang 92.3 FM Radio.
2: Kabas! Ito ako may kumakatok.
4: Sige, kumakatok sa oras sa 4:15 ng umaga. May kumakatok. Ay, ka-vibes. Ngayon, kasama mo na ang iyong favorite pag-ising sa morning, ang programang Good Vibes.
2: Good morning! Ah,
4: ito na, ang kulitade mo sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ang tawa, pero ang araw maariba si Mama Mia.
2: At syempre, kasama din ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, huwag mo lang harutin. Joko Loco is my name, baby!
4: Ka-vibes. Ngayon ay Wednesday.
2: Ang bilis ang araw. Grabe
4: ang
2: naman
4: yan. Ang bilis talaga.
2: Midweek. Tapos din naman, May ano na ngayon? 6.
4: May 6, diba? 2026.
2: Mas ilang araw lang, bayaran na naman. Oh! As magbalik ispela. Oh!
4: Bayaran na naman ang tuition ba para sa mga magulang?
2: Yung mga mag-i-enroll na, ganun na yung ano, ganun na yung proseso. Lol, yung mga gamit, pwedeng mahuli kasi ano pa naman, June pa naman.
4: Totoo.
2: Yun.
4: Totoo. Parang sa April talaga, ano, talagang bakasyon siya. Hindi nyo naisip, di ba, yung mga kailangan gawin sa eskwela. Kasi bakasyon nga. Pero ngayong May 6, abay mumultuhin na talaga kayo ng enrollment.
2: Paparamdam na yung, tuition pala.
4: Totoo ganun. Yan. At magpaparamdam na rin ng Brigada Eskwela.
2: Ganun, di ba? Makatapos na siguro ng May, no?
4: Totoo yan. Ganun. Makakatapos na ng May. Kasi pagdating ng June, pasukan na naman talaga ang mga chikitin.
2: Tama. Pero enjoy nyo yan, mga araw na yan. Dahil syempre, yan naman talaga pinakahihintay ng mga bakasyon, nakakabisita sa mga probinsya, nakakapunta sa mga pinsan-pinsan, yung mga bata, di ba?
4: Tama.
2: Di ba, nakakapagkalat ng mas makalat sa bahay pag pero sila din maglilinis.
4: Correct. Nakakapagkalat, nakakapag-enjoy, nakakapagpa-araw, di ba? Mm-hmm. Kasi syempre, nung mga nagdaang amoy araw.
2: Kahit gabi na. Gabi na.
4: Syempre, di ba? Kasi nung panahong may pasok, hindi naman nila magawa yan ang maglibang at maglaro kasama kanilang mga kaibigan. Pero ayan ha, mga ka-vibe sa oras sa 4:17 ng umaga, habang wala pa pasukan, abi makinig ka na muna sa amin.
2: Ay, naman. Habang kung may kumakatok man dyan, o nagbubukas ka man ng pinto, o kung ano man ang ginagawa mo sa mga oras na to, may pasok ka man, abay! O naiwanan, nalakan ka mga ganun.
4: Nalakan?
2: Na-experience mo na ba yun?
4: Nalakan ako. Oo naman, nalakan ako. Kaya lang kasi, sige, mamaya.
2: Oo, yun nga. Ako kasi, na-experience ko na mami, naiwan kong susi.
4: Nalakan ako. Ako din, nalakan din ako, pero kasi, mabuti na lang, yung tindahan kasi namin, lalakarin ko lang siya, tapos nandun
2: akala
4: yung nanay ko.
2: Akala ko nalakan ko ka
4: Eh syempre, kapag nandun yung nanay ko, hingin ko na lang yung susi, tapos babalik na lang ulit ako ng bahay namin. Tapos problem solved. Ganun.
2: Ganun lang kadali.
4: Ganun lang kadali.
2: Basic, 1+1.
4: Pero eto na nga, para makasagot din ng ating mga ka-vibes, get 1-4 sheet of pad paper dahil eto na ang ating katanungan para sa...
5: 92.3 FM Radio Manila. Question of the day.
2: Question of the day. Uh-huh. Ano ang gagawin mo ka-vibes kapag ka nasaraduhan ka ng pinto?
4: Ano nga ba ang gagawin?
2: Dali lang, buksan mo.
4: Buksan mo?
2: Papasukin ako. Bobo ka. Bulaklak sa sarari. Bulaklak sa sarari.
4: Akala ko kung ano sasabihin mo.
2: Ay, ganun yun yung ano.
4: Oo nga naman.
2: Bubuksan mo kasi di niya naman sinabi nakalaki.
4: So, ano nga bang gagawin mo ka-vibes kapag napagsarhan ka ng pinto? Diba? Kasi kadalasan nangyayari talaga sa atin yan eh. Yun nga, kagaya nung sa akin. Ako pupunta lang ako sa tindahan namin. Tapos kukunin ko na lang yung susi sa nanay ko. Yan. Para makapasok na ulit ako sa bahay namin.
2: Diba? Ikaw. Kasi may elevator pa naman yung tindahan ni Mama Mia.
4: Oo, may ganun talaga.
2: Hanggang 7th floor.
4: Walang yan.
2: O bibili ka ng mga chichiri. Ano, sa akin. Sa akin siguro, kung ano naman, kung may tao naman, katukan mo. Pero kung wala naman talaga, tapos ano yan. Kasi minsan, may mga susi tayong dala, pero nakalak pa sa loob.
4: Totoo.
2: Di ba may double lock?
4: Oo, may mga ganun.
2: So parang ganun. So,
4: ang yaman nyo naman kapag may double lock pa.
2: Yeah, may double lock. Kaya nabibili lang sa hardware, siguro ano yan, 25 pesos.
4: Talaga ba?
2: So yun yun, makatukan mo kami tao, tapos kung wala naman, eto na lang, tawagan mo yung nasa bahay nyo.
4: Ay, hindi mo babakbakin yung pintuan, gano'n?
2: Yun yung pinakalast ano mo talaga.
4: Dati, naranasan ko nung bata ako, no, naiwan namin yung ano, yung aming susi ng bahay. Tapos, ano yung nanay ko kasi, sinundo kami galing sa school, tapos naiwan daw niya yung susi. Pagdating namin sa bahay namin, edi nga kami, di ba? Paano kami papasok? Aba, ginawa niya, tinanggal niya yung ilang ano ng bintana, tapos pinalusot niya kaming magkapatid para buksan namin yung pinto.
2: Pagkasya maganda yun, pag gano'n.
4: Oo, malilit pa kami nun kasi elementary pa, so kasyang-kasya pa talagang pumasok yung mga katawan namin sa bintana.
2: Okay pa yung gano'n. Paano pagka medyo malaki na kayo? Paano pa? Ay, ako naiwan, sintra na yun, di ba, bintana, tapos para akong magna na nagaganon. Ginagan kasi 'di ba pag inaabot mo yung ano.
4: Yun nga eh, ang mahirap noon. Naiwanan ka na nga ng susi pag mapagkakamala ka pang magnanakaw.
2: Oo, sa sarili yung bahay.
4: Sa sarili mong bahay. Diyos ko po. Huwag niyo na kasi iiwan ang susi ninyo.
2: Ang suspect ko ganito po. Dinis ko. Oh, yun na. Naiwan lang namin.
4: Ako ka vibes, anong entry nyo dito? Pakisagot na kayo sa ating katanungan na dahil posted na po yan sa ating Facebook page sa 92.3 FM Radio Manila. At mamaya pwede natin mabasa ang lahat. Mabasa yan sa ating pagbabalik. Sa pagbabalik na ninyo, babe. Oo naman, magkakapi lang tayo.
2: Si Mama Mia, kasi ano, JR na kayang panamahaga nagising, oh. Binabati ko si Mama Mia. Si
4: Oy, binabati rin kita, JR Lucky.
2: Gusto mo patingin ka namin ng dahan-dahan. JR Lucky.
4: JR Lucky.
2: Ay,
4: nako, dyan ka lang, JR Lucky yan, dahil magbabalik pa rin ang iyong favorite papagisi sa morning, ang programang Good Vibes!
2: Good morning!
4: Ito pa rin ang kulitande mo sa umaga, ang mama mo kumakaripas ang tawa, pero ang araw maariba, si Mama Mia.
2: At kasama rin ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, huwag walang haharutin, na Joko Locos, my name, baby!
4: Baby, dito lang yan sa Bet na Bet, kasi
2: ang lupet!
4: Ang 92.3 FM Radio.
2: Kabay!
4: Ang oras!
2: Oh, sa the vibes at 421. Perfect.
4: Parang grobe.
2: Tama.
4: Really?
1: good vibes. Good morning. Ito ang manupit na pinakinggan. 92.3 FM Radio.
3: Kabay.
2: Ang lupet.
0: Excuse me, can I have your attention please for one more time?

0: 92.3 FM Radio.
1: Ka vibes.
2: Ang lupet.
0: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa ating ng 7 VP Choice Awards.
2: Woohoo!
0: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa back-to-back, back-to-back Male Radio DJ of the Year.
3: You're a winner!
0: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila. Para sa FM Radio Station of the Year!
4: Panalo natin ito mga ka-vibes! Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig!
0: Basta Good Vibes sa radyo, 92.3 FM Radio! Ka-vibes!
2: Ang lupet!

0: Ay, ay, ay, sa amin lang yun. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay,
1: ay, ano?
0: Ay, mga ka-vibes, yung mga baypasok, ano? Abay, magsibangon na kayo, lalo pa yung mga babiyahe ng dalawang oras, isang kalahating oras. Abay, baka ma-traffic ka niya, ano?
1: Oo, pero ano pa naman yan, Wednesday at Baklaran Day,
0: ayan, diba? Traffic talaga, lalo. Asahan ninyo talaga kapag midweek, di ba? Wednesday, kadalasan talaga traffic sa Metro Manila. Yan ang hindi ba ipaliwanag ng iba, pero sasabihin na namin sa inyo, Baklaran Day kasi yun, mga ka-vibes.
1: Tsaka naman yung mga may panata dyan, baka nakakalimot, o, diba? At least mapaalala sa inyo. Ay, oo nga, Wednesday nga.
0: Tama, diba?
1: May mga ganun kasi may mga panata, kailangan nila pumunta.
0: Totoo. Kumbaga yan ang kanilang devotion na talaga, diba? Sa kanilang pananampalataya at syempre din sa ating Diyos, diba?
1: Tama. At saka may mga panata din sa mga jowa nila.
0: Iba pa yan. O, ano pala, no? Hindi pala pagsisimbang gabi, simbang tabi, mga ganun.
1: O, ganun. O, yun pa yung panata siya na maglalakad tayo nakaluhod.
0: Uy, iba yun.
1: Hindi, may mga ganun, no? Sa simbahan.
0: Uy, maganda yun kung ganun, diba? Talagang pinagtitibaya.
1: Nasusubukan talaga yung ano.
0: Nang inyong pananampalataya, ang inyo ring relasyon. Hindi yung puro kalokohan ang ginagawa ninyo, diba? Habang kayo mag-boyfriend, girlfriend pa lang.
1: Oh, diba? Sabihin mo yan kay ano sa kaibigan natin, si ano,
0: sino?
1: Olga.
0: Uy, mabait si Olga.
1: Oo, mabait naman yan.
0: Oo, minsan nga lang may tama talaga siya. Ay, naku talaga mga ka-vibes. Anong latest chismis?
1: Ay, hindi nyo alam. Alam nyo ba? Oo, mga ka-vibes. Yung mga ano natin dyan, yung mga sobrang excited na sa paparating na Mother's Day.
0: Uy, really?
1: Yung iba gumagawa sila ng personalized gift.
0: Uy, taray.
1: Diba? Alam mo yan, yung pangano nila. Mas maganda kasi yung effort talaga na tapos bibigay mo sa nanay mo.
0: Totoo naman
1: yung iba yan. Naman, sobrang busy. Ang ginagawa nila, kakain na lang sa labas o kaya naman iti-treat sa mga spa. Tama. O kaya ang pampaganda, salon. Yung iba naman, pera na binibigay. Di ba?
0: Totoo yan,
1: iba't
0: ha?
1: Iba. Ikaw ba?
0: Oo, ako naman, ang trip talaga naming pamilya, basta kapag ganyan may mga okasyon, Mother's Day, Father's Day, birthday ng nanay, birthday ng tatay, birthday ng kapatid, kain talaga sa labas. Ganon. Para,
1: kumakain sa loob yung kinagawa.
0: Uy, iba yan.
1: Hindi, yung kumakain sa loob, nagluluto na lang sa loob ng bahay. Doon na lang sila nag-ano.
0: Pwede naman kumain sa labas, maghain kayo ng lamesa sa labas ng bahay ninyo, tapos doon yung ilagay lahat ng kaldero.
1: Tapos daanan ng mga jeep yun.
0: Nilipad yung plato nyo. Diyos ko, para mga ganon, para mas madali lang siya. At saka bukod kasi sa ganon, mas mura na rin kasi sa panahon ngayon na yung parang kakain ka sa labas kaysa yung magluluto ka tapos pagod ka pa. Diba? Tapos at least kapag kumain ka sa labas, parang may take out ka pa paminsan-minsan. Ganyan, nababaon mo pa siya kinabukasan sa trabaho, kaya sa school.
1: Pero yung iba, Mama Mia, sabi nila mas makakatipid kapag nagluto ka.
0: Yung iba.
1: May mga technique kasi dyan.
0: Minsan kasi, diba, kunyari, pag kumain ka sa labas, may mga promo kasi yung mga restaurant.
1: Para pumunta sa endorsement, ano? Pumasok tayo sa isang ano. Practice simulat. Alam mo kasi, kaya naman yung na-discover namin yun.
0: Ganitong produkto. Alam nyo, kayo na lang talaga hinihintay namin.
1: Tagal naman.
0: Lumabit kayo sa oras namin. Hindi kasi talaga minsan may mga discount sila. Kunyari, Mother's Day discount. Father's Day discount. Yan.
1: Ganun.
0: O kaya naman, kunyari, may mga restaurant na kapag birthday mo, libre na yung birthday celebrant. Basta may tatlong magbabayad doon sa meal na kinain ninyo.
1: O kaya naman, basta may ID. Naiwan yung ID.
0: Ayun
1: pa, no?
0: Lang.
1: Sayang naman.
0: Kaya mga ka-vibes, ha? Ayan, napaalala natin na sa Linggo po ay araw na ng mga ina.
1: Diba? Nako naman, kung meron kang regalo sa ina mo, pagandahin mo.
0: Totoo.
1: Kasi ano yun?
0: Minsan lang yan.
1: Yes, once a year at special day nila yan. Kahit nga simpleng ako na muna maglilinis, maggagawa ng mga gawain bahay para makapagpahinga ka.
0: Oo, lalo kung wala ka pa naman talagang kinikitang pera, diba? Ikaw ay isang estudyante. Nag-iisip ka kung paano mo maipapakita ang iyong pagpapahalaga sa ina mo. Maganda yung mag-volunteer ka na lang, diba? Na ako na po maghuhugas, hindi yung ang haba ng Facebook post mo, tapos hindi ka naman makautusan maghuhugas
1: diba?
0: Ang plato.
1: Mama mo blue.
0: Mama mo pink. Ay, naku talaga.
1: Happy Mother's Day, advance. Happy Mother's Day sa mga mama dyan. Ano man tawag mo sa kanila, diba?
0: Correct.
1: Happy Mother's Day. Pero ito, alam mo ba, Mama Mia, alam mo yung mama mo, diba? Sagot ng mga tawag kahit iba namang number. Kasi nagpaalala kasi yung DICT.
0: Hoy!
1: Yung Department of Information and Communications Technology. Ang sabi nila, joke. Pasabi din kay Mama Mia. Yung mga unknown caller daw, wag agad-agad

0: sasagutin.
1: Yes! Oo.
0: Sabi nila. Kasi, ang paliwanag nila, para maiwasan din na maging biktima ng ano, mga scammer.
1: Scam.
0: Oo. Oh, so yun yung paliwanag na. Kasi may mga tumatawag bigla eh.
1: Oo, hanggang ngayon
0: pati na. Pati sa Viber may magme-message bigla sa'yo.
1: Oo na. Ano, hi, this is the HR of MMRU. We are offering you a part-time job.
0: Diba?
1: Ha? Ano?
0: May ganun eh. Tapos operang ka na ganito. Oh. Tapos sabi ko, magkano po? Ay,
1: oh, diba?
0: Dina-pressure.
1: Oo, mag-ingat kayo mga ka-vibes. Alam mo, isa sa mga technique na ginagawa ko, ano, kapag may unknown number na tumatawag sa aking numero, abaya, sinasagot ko, pero hinihintay ko na sila muna magsalita. Kasi ano yun eh, minsan kasi diba may mga mod na nire-record nila yung boses mo at gagamitin nila yon para tawagan yung pamilya mo o sino man pwede nilang mamodus, diba?
0: Totoo, ganun yung ginagawa ng iba. Yung parang, hello. Yung iba kasi, hello, ano tatawagan? Tapos pagkatapos ng lahat, nang nangyari, tapos hindi pala, iba pala, you know? Hindi mami, inquire lang po kami kung gusto niyo po ng credit card.
1: Parang relate na relate pa doon.
0: Ganun. Kaya ganyan po ka. Relax po ma, mag-offer niyo po. Ah, hindi pala to.
1: Relax ka lang.
0: Sorry, nag-carried away ako.
1: Nagtatrabaho lang po kami dito.
0: O, di paalala lang yan para hindi daw ma-scam nga yung mga utaw sa Pilipinas.
1: Totoo. Diba? Siyempre, mahirap ang buhay. Yung ibang mga tao dyan, di ba, kanya-kanyang diskarte na hindi lang kumita ng pera, kundi mang lamang ng ibang tao.
0: Oo. Tsaka yung mga ito pala, yung tipa pala, yung unknown number, hindi talaga daw natitrace yan. Yung mga, hindi kasi SIM registration, di ba? Nakaano tayo register.
1: Naman.
0: So, pag unknown yan, yung hindi mo matitrace yan kung nasa ano man, ibang masya o ano. De, siya siya, ano, ay, di ba? May ano, may pinapanood kasi ako si, ano, si scammer Payback.
1: So,
0: wala na, nakakatawa lang yung mga scammer pinagtitripan niya kasi parang malupit na hacker din siguro to. Basta pang ganun. So parang alam mo yun, napakadali nilang kumita. Sa ganun-ganun lang. Yung iba nga nahuli nila, yung nasa kwarto lang, daming computer, kumakain, tapos may
1: madaming computer, maraming cellphone.
0: Niya, pasok agad sa account niya. Oh.
1: Para siyang may farm ng mga devices at gadgets. Naku yan ha, mag-ingat kayo dyan mga kabayes.
0: Ingat, mga kabayes.
1: At mag-ingat din kayo sa lahat ng mga bumabiyahe na sa oras sa 4:54 ng umaga dahil magbabalik pa rin ang inyong favorite papagising sa morning, ang programang Good Vibes.
0: Good morning!
1: Nakakasama niyo pa rin ang kulit tandem niyo sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ang tawa pero ang araw maariba si mama Mia.
0: At kasama rin ang DJ na pwede mong kulitin. Pwede mong kurutin, wag mo lang haharutin. Joko Loco is my name, baby.
1: At dito lang yan sa Bet na Bet kasi
0: ang Lupet,
1: at 92.3 FM Radio.
0: Ka-vibes!
1: At oras!
0: Oras ka-vibes at 4:54, perfect.
1: Para crop?
0: Tama!
1: Really?
0: Yay!
2: Good vibes, good morning! Ito ang malupit na pinakikinggan, 92.3 FM Radio.
1: Kavay!
0: Ang lupit!

0: Radio Kabites ang lupet!
1: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio Kabites!

0: Pagising, DJ Mamma Mia at Joko Loco.
1: Dog-dog-dog, tari-dong, people.
2: Perfect!
1: Tama!
2: Really?
0: Yes! Good vibes, good morning!
1: Ang lupet!
2: Good vibes. Sinisipon pa rin sa pagkakataong ito.
1: Diba? Maging proud ka. Pinag-ano mo yan? Pinag-ipuyatan mo yan.
2: Oo, pinagsinghutan mo yan. Ay, nako ka, vibes, sa oras sa 5:17 ng umaga. Aba, ikaw man ay naghahanda na para pumasok sa trabaho. O baka naman yung iba sa inyo naka-work from home, tutulog-tulog pa. Okay lang din naman yun. Diba? At yung iba naman ay bumabiyahe na talaga. Abay, ito ang para sa inyo. Dahil hatid na namin yan. Ang una kamadalang inyong mga kapalaran na para sa original na
0: Good vibes, good morning!
2: Eto na nga!
1: Hulala!
2: Hulala talaga!
1: Ang inyong kapalaran! Eto na ka-vibes! Mga Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, at Virgo!
2: Makinig at maginig! Gatulog pa talaga to. Wala na talaga. Wala na, sige, magpalakpakan na muna kayo dyan, ha? At eto na nga, para maihatid na natin ang kapalaran ng anim na zodiac sign na ito.
1: Aha!
2: Eto ang para sa inyo, pasinghot lang ako.
1: Ay,
2: Aries! Aries, ngayong araw, magugulat ka na lang dahil hindi ka papansinin ng iyong katrabaho ng biglaan.
1: Ay! Bakit kaya?
2: Kahit pa hindi mo naman siya inaano dyan, intindihin mo na lang dahil wala nang pera yan.
1: Yung talaga. Ah, yun pala, at least alam natin, kaya ganun.
2: At saka, wala pang sagot. Diba? Wala talagang good mood ngayon.
1: Kaya dipaliligo ka na ba?
2: Taurus.
1: May six.
2: Taurus, sa sobrang dami mong ginagawa, isisingit mo na lang sa biyahe ang mga trabaho mong napurnada. Wala namang masama, pero tandaan lang na hindi bayad yan, ha? Okay pa magtrabaho ka dyan, mag-OT ka sa sasakyan, walang bayad yan.
1: Gemini lang. Gawin mo na lang doon sa opisina.
2: Tama. Gemini! Gagamitin mo na ngayon ang natanggap mong voucher noon.
1: What?
2: Pero kahit valid pa, ay hindi tatanggapin ng taong naka-duty sa oras na yun. Check the date dahil baka naman expire na kasi yan ngayon.
1: Ay, ganun? Di ba na nag-expire yung mga ganun ngayon?
2: Sabi nila. Pero yung iba naman na, di ba?
1: Sabi lang ba?
2: Sabi lang nila. Pero alam nyo ba na according to DTI... ay, Cancer!
1: Cancer!
2: Magkakaroon ka na naman ng OA na reaksyon na kahit hindi pa nalalaman ang buong sitwasyon.
1: Really?
2: Wag ganon. Ay, Leo, mapopost ka sa isang Facebook page ngayon kung bakit at para saan ngayon mo malalaman yun.
1: Nako po.
2: Sana naman,
1: pag nakita ng mga kamag-anak mo, ikakaproud nila.
2: Baka hindi. Baka joy miners. Baka ganon.
1: Joy miners.
2: Mga mine ng mine, hindi nagbabayad. Ganon.
1: Yun lang. Paktay ka diya.
2: Virgo. Virgo, huwag mong problemahin ang problema ng iba. Asikasuhin mo kung ano lang yung kaya. Sa kanila yan at para sa kanila talaga yan.
1: Huwag
2: ka na nga angkay ng problema ng iba. Hayaan mo na sila. Diba?
1: Tsaka yung nakikikabaka o nakikingarag. Hayaan mo sila.
2: Okay lang yung may concern ka, pero yung pakikialam mo pa yung problema ng iba, tumigil ka.
1: Huwag ganun. Hindi ka naman marites. Master of Art in Relaying Information through Exaggerated Storytelling. May magayang haba pa lang.
2: Ang haba naman nun. Mas mahaba pa yung sa inaral natin.
1: Tama, diba?
2: So, yan ang unang kamada ng inyong mga kapalaran. Tandaan ang mga bituin na gabay lamang. Pero kung mapapahamak ka pa rin, labas na po kami dyan. At ito kami ni DJ Joko Loco. Ako naman si DJ Mamma Mia. Ikiss mo na lang sa vagang.
1: Naman talaga. Hello, ka-vibes. Wednesday. Happy Wednesday.
2: Narinig ba?
1: Sige lang, hindi naman. Konti lang, slight lang. Ako pala dyan. Sige lang. Ganun.
2: Ka-vibes.
1: Alam mo ba, sa mga ka-vibes natin dyan, yung mga kalalakihan na malalakas pala uminom, Mama Mia. Wala na ano ka lang, machismis ko lang.
2: Sige.
1: Sa mga malakas pala uminom ng alak, alam niyo ba na higit pala ano, sa apat na po, yung 40 na Pilipino ang namamatay kada araw.
2: Uy, namamatay!
1: Oo, di ba takot-takot na, na to?
2: Kagigising mo pa lang, puro patay na agad.
1: Kada araw. dahil sa sakit na ano, konektado sa labi sa pag-iinom ng alcohol.
2: Oh, si Kuya Gekem Duloy.
1: Sabi niya, ha? Patay agad, di mo naman ospital.
2: Nakakarinig ka ba, Sir Gekem?
1: So, ganun yung ano daw, ganun pala yung pag-aaral. Oo, sabi naman sa pag-aaral yan, ka-vibes. Huwag ka matakot.
2: Oo, parang kahapon, CKD yung pinag-uusapan natin. Ngayon naman, sakit sa atay.
1: Oo, diba? Kaya dito pumapasok yung usapin na gusto na namang itaas.
2: Mm-mm.
1: Yung buwis sa mga
2: syntax.
1: Alcoholic beverages. Yan, ganun. Yung mga excise tax na tinatawag, diba?
2: Mm-hmm.
1: Oo, yung mga, basta mga ganun, alam mo naman, tinaas nung kailan ba yung saya, yung sa sigarilyo, yung sa, eto, dahil daw mataas. Pero kahit taas yan, hindi pa din mababaano yan. Hindi pa din yan matitigil. Kasi yung iba, yan na yung paraan para makapaglibang after ng stressful day of ng work. And then, yan na din yung parang para makapag-connect sa mga kaibigan nila.
2: Oo
1: diba?
2: Naman. At saka, ano nga eh, bisyo nga eh. Wala ka na talagang, mahirap talagang tigilan yan, di ba mga ka-vibes? Kaya kahit na ang mahal na, ginagawan pa rin ng paraan ng ilan sa ating mga ka-vibes. Pero yung iba naman, effective naman yan na para sa kanila na imbis na uminom na imbis sa ipang-inom pa nila yung pera nila. Abay, wag na lang kasi sayang para sa pamilya ko na lang to. Buti yung iba ganun naiisip nila, di ba?
1: Yung iba wala pag sumahod ay nalasing ano ubos yung sahod mo boy.
2: Ay nako mga ka-vibes, ayan ha, tandaan.
1: Wala, paalala lang naman yan.
2: At paalala lang sa atin yan. At shoutout sa mga ka-vibes natin na nakikinig na rin. Sa oras sa ito, okay pa ba ang mga atay ninyo?
1: Okay naman! Okay. Kaya naman, Diyos pa rin agad. Sabi sa mga nag-iirin naman na pumili na pagkaaga. Grabe naman. Grabe naman yan, aga.
2: At syempre, good morning din sa'yo, RBRB, si JR Lakia na sa ating FMR squad, Sir Fritz at Ma'am Estella. 102.3 FM Radio Baguio at ganun din ang 102.3 FM Radio Bacolod. Maraming salamat po sa pakikinig ninyo. Tutok lang dahil hanggang alas 8 nyo pa rin makakasama ang kulitante mo sa umaga.
1: Tama.
2: Ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang araw maariba si Mama Mia.
1: Kasama na ng DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, huwag mo lang haharutin. Joko Loco is my name, baby!
2: Dito lang yan sa inyong favorite pampagising sa morning, ang programang Good Vibes!
1: Good morning!
2: At eto pa rin ang bet na bet kasi ang lupet ang 92.3 FM Radio.
1: Kavals!
2: Ang oras!
1: Kavals ang oras natin! 5:24 na! Perfect!
2: Mark Roman!
1: Tama!
2: Really?
0: Good Vibes! Good morning! Ito ang malupit na pinakikinggan! 92.3 FM Radio!
2: Kavai!
1: Ang lupet!

0: manupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio. FM Radio.
1: Kabay!
2: Ang lupit!
0: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihadag sa atin ng 7 VP Choice Awards.
2: Woohoo!
0: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa back-to-back, back-to-back Male Radio DJ of the Year.
3: You're a winner!
0: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
4: Panalo natin to mga kabibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
0: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes.
2: Ang lupet!

0: Shirley.
1: Sama ang paborito niyong pampapagising, DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dugtong, dugtong, takitong, pipo.
3: Perfect!
2: Tama!
3: Really?
1: Yes! Good vibes, good morning!
2: Ang lupet!
4: Good vibes!
0: Ginugulat pa naman sila, nagkakape pa naman.
4: Ah, ganun ba? Oo, natapon ba? Nabugahan ba yung katabi?
0: Oo, okay muti ka lang. Na. Puti pa naman yung polo niya. Oo. Okay, imagine mo yung puti polo, tapon na ng kape.
4: At least organic yung pampagising mo.
3: Organic!
4: Ano yun? Ay, naku mga ka-vibes, sa mga nag-aabang ng kanilang kapalaran, para sa huling anim ng mga zodiac signs, abay tumuto ka na dahil ito na ang huling kamada ng inyong mga kapalaran na para sa original na lalala.
1: Ang iyong kapalaran, iyon ang malalaman sa Hulala!
0: Come on! Siya na ang iyong Hulala, huling kamada para sa mga Libra, Scorpio, Sagittarius, kasama din dyan ang Capricorn, Aquarius at Pisces!
4: Makinig at makinig! Oya, Libra! Ngayong araw, masyado kang mawiwili sa kwentuhan ninyo ng kausap mo.
0: Oy.
4: Pero ikaw lang ang matutuwa rito.
0: Ah, bakit kaya?
4: Dahil ang hindi mo alam ay bagot na ang kausap mo at gusto nang umuwi nito.
0: Ah, yun. Tumatiming lang siya kung paano i-exit sa usapan. Oo, na parang hindi na siya natutuwa.
4: Libra, bakit kasi masyado kang madaldal, ha?
0: Oo, nga.
4: Oh, Scorpio! Scorpio, magiging katuwang ka ngayong umaga ng iyong kapamilya sa bagay na nagpapahirap sa kanya. Pero mamayang hapon, ikaw naman na magiging dahilan ng stress ng ulo niya.
0: Wow!
4: Oo, Sagittarius! Sagittarius, malalangawan ang pagkain mo.
0: Ayun, dadapuan.
4: Pero huwag mo nang artehan ito dahil 5 minutes pa lang naman at walang mali siya po.
0: Ah, di ba? Pag sumakit yung tiyan mo, may mali siya na yan.
4: Yun, may mali siya yun. Pero kapag wala naman nangyari sa'yo, safe ka pa.
0: Oh.
4: Oh, ito Capricorn. Capricorn. Kung gusto mo ng life-changing na pangyayari sa buhay mo, hindi pa ngayon mangyayari ito.
0: Chill ka lang.
4: Chill ka lang. Cool ka lang. Aquarius. Hindi mo magugustuhan na magiging biro ng bebe loves mo. Kung single ka, biruin mo na lang ang sarili mo.
0: Ay? Ano kaya yung magbiro ng bebe loves mo?
4: Ay, Pisces! Pisces, you will survive.
0: Oh, saya!

0: kami dyan mga ka-vibes. At ito kami ni DJ Joko Loco. Ako naman si DJ Mamma Mia. I-kiss mo na lang sa vagang.
1: Uy, naman talaga. Grabe naman yan. Oh, hello sa inyo mga ka-vibes na talaga naman binabudget na lang yung mga natitira.
0: Binabudget?
1: Na, no, alam mo yung
0: may nagpa-budget pa talaga sa panahon na ito.
1: Oo, oh, mahirap man pero kailangan talaga yan eh.
0: Totoo naman. Oh,
1: tsaka ano, alam mo na, yung mga tipong dapat paabutin sa mga susunod na sahod. May mga ganun eh. May mga technique kasi dyan eh.
0: May mga technique.
1: Kasi based on study.
0: Ikaw, paano ka ba nagbabudget?
1: Ako? Hindi ko nga din.
0: Tira mo!
1: Hindi ko nagbabudget. Ano, bibili na ako ng ano, alam mo yung mga pang isang linggo na.
0: Oo. Tapos
1: kalam mo talaga pambili. Isang linggo.
0: Uy, huwag mo sabihin yan. Isang linggo na. Dapat nga i-manifest nga daw.
1: Oo, ibig sabihin na busy kasi.
0: Totoo naman. Oo. Abay, tama yan mga ka-vibes. Lalo nung mga nakakaraan lumabas ng balita, ano, na lalo pang tataas ang inflation rate dito sa ating bansa. Diba? Ano bang i-expect natin kapag tumaas ang inflation rate dito sa ating bansa? Malamang yan, tataas din lalo ang mga bilihin.
1: Oo naman.
0: Oo, at kahit may rollback ng presyo ng gasolina o petrolyo, mararamdaman pa rin natin ang pagtaas ng mga presyo.
1: And to be exact, Mama Mia and mga ka-vibes, 7.2%
0: yes.
1: Yung inflation. Ano.
0: 7.2%?
1: Kasi dahil yun ang presyo ng pagkain tsaka transportation. Kung baga sumirit sa 7.2. Sumirit! inflation rate na 7.2 noong April to, last month to. Yung pinakamabilis mula sa 7.6. Ito, data to. na itala nung na-record nung March 2023. Uh-huh. Dahil sa sabay-sabay na pagtaas ng presyo ng pagkain, pangunahing bilihin, di ba? Yung transportasyon, tsaka yung mga pabahay, nagdagdagan. Oy, naku, sabi ko sa'yo, yung pati nga sa bills ng kuryente, di ba?
0: Yan, mararamdaman din natin yan, pati sa mga bills natin, sa pagtaas ng presyo ng kuryente. Kaya tingnan nyo, ang daming nagagalit, ano, mga nakakaraan. Kasi bakit parang biglang dumoble? Yung presyo, ganin pa rin naman yung konsumo namin. Dahil po yan, ano, sa inflation. Ganun din sa mga bill ninyo sa COVID.
1: Sabihin siya, inflation na naman.
0: Di ba? Ang bilis ng pagtaas, talaga. Mas mabilis ngayon kaysa ng mga nakakaraang taon. Ramdam natin. Siyempre dahil pa rin po yan sa epekto ng mga nangyayari sa ating mundo, 'di ba? Yung mga kaguluhan
1: nila. Pero binakbakan ng isang senador yung pagganang Meralco, yung biglaan na isang beses naman yung talaga humirit yung mga presyo ng gasolina, pero mga dalawa o tatlong beses daw sinisingil ng ganun. Dapat pala kasi nag-rollback naman yung iba, dapat daw hindi ganun yung ano.
0: Tama,
1: so
0: diba?
1: Ngayon, trabaho na naman nila yan para batikusin o kaya naman matawag yung pansin nitong itong kumpanya para naman kumbaga maitama ulit.
0: Tama. Ano man yung mali lahat nagawa. Nagbababaan tapos kayo lang nagtataas.
1: Kaya na. Kaya naman nasa kabilang linya para malinawan tayo sa ating mga tanong, makakausap natin si
0: sumakit ang ulo ng mga ka-vibes natin, hindi lang sa init kundi sa presyo ng kanilang bill sa kuryente. Pero ito hindi namin painitin.
1: Well, mas kailangan kasi pag sobrang init, siyempre, kung meron kong aircon, magtitipid ka pa, papaypay ka pa, siyempre bubuksan mo yan.
0: Yan. Mas okay na mag-aircon ka sa bahay kaysa mag-aircon ka sa ospital, mga ka-vibes.
1: Sa bahay na lang. Para huwag mong tipirin.
0: Huwag mong tipirin ang sarili mo.
1: Tinitipid mo, ganun din naman yung sisingil sa'yo.
0: Ganun din naman. Talaga, totoo yan. Kaya maigi nang gamitin mo na lang, di ba, ka-vibes? Kumunsumo ka na lang.
1: Kaya sabi nila, may tip, Mama Mia. Patigil ka na. Alam mo, may tip, dapat na, pag yung aircon, pinuksan mo, huwag na patayin. Paanoin mo na, tuloy-tuloy. Para maabot niya na yung ano. Makakatipid daw yun. Sabi lang din, lasing kasi yun, hindi ko din ma-sure lasing yung nakausap ko.
0: Alam mo na, ipapaniwala ka masyado sa mga lasing. Kanina, pinag-uusapan lang natin yung atay.
1: Kaya nga, di ba?
0: Kakagising lang nila, usapang pampatay na atay na
1: naman. Kaya nga, magkakalapan sila.
0: Ito, hindi natin painitan ang ulo mo, ka-vibes, dahil magbabalik pa rin ang inyong favorite pagpagising sa morning. At atitin namin sa inyo ang inyong pinaka-aabangan na ang puksaan sa agahan. Kaya naman, nandiyan ka lang. At dito lang din naman ang inyong kuletandem sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ng tawa, pero ang araw maariba si mama Mia.
1: Kasama rin siyempre ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, huwag lang haharutin. Joko Loco is my name, baby!
0: At dito lang yan sa inyong favorite pagpagising sa morning, ang programang Good Vibes!
1: Good morning!
0: At ito pa rin ang bet na bet kasi ang lupet, ang 92.3 FM Radio.
1: Ka-vibes!
0: Ang oras!
1: Aras natin mga ka-vibes! 5:51, perfect!
0: Grabe!
1: Tama!
2: Good vibes. Good morning. Ito ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio.
0: Kavay.
1: Ang lupit.

0: 101.3 FM Radio.
1: Ka vibes.
2: Ang lupet.
3: Busog na busog ka. Ang lupet. Ang oras sa FM Radio. Alas 6 in punto. Ang lupet.

0: 92.3 FM Radio.
1: Ka vibes.
2: Ang lupet.
3: Gumising ng busog sa tamang vibes
4: dahil it's Sinog O'Clock na. Ang energy booster na gigising sa'yo 4 a.m. to 8 a.m. kasama si Joko Loco at Mama Mia. Good vibes. Good morning. Dramahang puno ng comedy. 8 a.m. to 12 noon kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Alex. Favorite vibe. Yan ang Sinog O'Clock sa 92.3 FM Radio Manila. Ka-vibes!
2: Ang lupet!

0: 101.3 FM Radio.
1: Ka vibes.
2: Ang lupet.
0: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa atin ng 7 VP Choice Awards.
2: Woohoo!
0: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa back-to-back, back-to-back Male Radio DJ of the Year.
3: You're a winner!
0: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
4: Panalo natin to mga kabibes, kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
0: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes!
2: Ang lupet!

0: que Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Loco. Good vibes, good morning.
2: I'm the best.
3: Good vibes. Ito pa rin ang bet na bet kasi ang lupet ang 92.3 FM Radio.
4: Kabay!
3: Oh yeah! Siyempre kasama niyo pa rin ang inyong favorite pagpagising sa morning. Ang programang Good Vibes!
4: Good morning!
3: At ito pa rin, ang kulitado mo sa umaga. Ang mama mo kumakaripas sa tawa pero ang araw maaripa si Mamma Mia.
4: At kasama rin ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, huwag mo lang haharutin. Joko lang is my name, baby!
3: Baby! Ka-vibes! So, magandang umaga pa rin sa mukha mo dahil 6:37 na ng umaga pero kami pa rin ang kasama mo. At narito na tayo sa parte ng ating programa at pagsasama-sama kung saan sasagutin natin ang walang kwentang katanungan ng ating ka-vibes nang wala rin kwentang kasagutan para lang yan sa puksaan sa agahan!
1: Puksaan sa agahan! Puksaan sa agahan!
3: Hey! Oh my goodness gracious! Ito na! Out of... Sige, nagsusulat pa siya. Sige, out of...
4: Tinatapos ko.
3: Sige lang.
4: Ayan, natapos. Sige.
3: Out of 10,000 senders. Aba, ito po ang ating nabunot na katanungan.
4: Bagang, nabunot po namin yung bagang.
3: Hindi naman ganun. Masakit yun. Baka magdugoyan. Ito na nga, si Jenilyn ng Cubao.
4: Si Jenilyn Boom Boom?
3: Hindi naman.
4: Ano naman si Jenilyn?
3: Si Jenilyn ng Cubao Ilalim.
4: Ah, yeah, Ilalim. Diba?
3: Aba't, kanyang katanungan po ay antukin o bugnutin.
4: Antukin o bugnutin! Ano nga ba talaga? Kung ako lang naman, well, siguro, antukin ang pipiliin ko dyan. Kasi ako naman talaga eh, antukin. Kasi antukin ka hindi ako nakakatulog na maayos.
3: Gusto ko nga rin sana antukin, pero wala naman ako magagawa. Ay, law na si DJ Chocolate!
4: Ay, antukin. Kasi baka pa gusto magising susuntukin.
3: Hindi pala. Parang dapat pala sa'yo yung bugnutin.
4: Irritable.
3: Ay, nako. Sige na nga, sa akin na lang yung bugnutin. Total true to life naman yan.
4: Ay, si Mami ang bugnuti. May nag-comment sa ano, TikTok.
3: Legit ba?
4: Hindi. Yung comment niya kasi parang, di ba? Sabi ko ba?
3: Uy, hindi.
4: Hindi.
3: Oo, hindi na ako pumapatol. Ay, naku, mga ka-vibes. O ano, legit sa'yo, antukin na lang. Sige na nga, bugnuti na lang sa akin.
4: Bugnutin. Antukin o bunuti.
3: Bubunuti natin yan o sisigmurain. O ito na nga. Puksain na natin yan para matapos na itong katanungan ni Jenilyn na sobrang kakaiba. O siya, palakpaka para sa mukha ni Jenilyn, ha? O makinig kayo sa katanungan ni Jenilyn.

oras na parang gumising dahil may katanungan na pinadala sa atin. Siya si Jenelyn mula pa sa Cubao ilalim. Ang tuking nabugnutin niya ng kanyang hinaing. Hindi ko to gusto, dire dinedefend ito. Pero kung ayaw mong masampo lang, huwag ka nang manginis ng tao. Kasi kung iisipin yung iba na provoke lang din, ano bang ine-expect mo rin pag nanginis ko pahihimasin? Kaya piliin mong maigi ang sinasabihin. Magbiro ka na sa lasing, huwag lang sa bugnuting bagong gising.

0: 귀여워. 문문문문. 빨리 빨리 빨리. 빨리 빨리 나가서.
1: Break it down, yo.
0: Yo, break it down.
1: Yeah, break it down, yo. Everybody, ano ang yung pipiliin? Shout out sa yo, DJ Johnny Bukol.
0: Ano ka programa pa siya? Dance sana.
1: Oh, hindi, hindi. Nakikinig siya sa
0: akin. Ah, kala ko na ka programa din sana. Ay, hello.
1: Grabe ka na, idol ah. Anong bet mo dito? Pero sige, paliwanag mo muna yung hinaing mo. Antukin, bakit
0: antukin? Antukin, nakaka-relate ako dyan kasi antukin naman talaga ako. Kasi tawag dito, hindi ko nakukompleto yung tulog ko pag kasi hindi naman siya mababaw yung tulog.
1: Oo, bilang syempre hindi na tayo bumabata.
0: Ano gusto mo sabihin, Mama Mia?
1: Wala naman akong pinaparating. Ang akin lang, totoo naman, kahit ako hindi rin na rin akong bumabata.
0: Totoo naman. Kasi pag sinasabi, uy, tumatanda na, gano'n naman. Sabi mo, hindi na bumabata.
1: Buti nga, sabi ko, di ka na bumabata. Kaya, hindi ka, ko sinasabing tumatanda ka na.
0: Totoo naman diba? Talaga. Pasmado yung bunganga niya. Sa akin naman, antukin kasi yung pagiging antukin daw, sign daw yan na alerto ka. Uy, alerto.
1: Alerto, antukin.
0: Alerto.
1: Alerto sa tulog.
0: May kilala kasi ako alerto sa tulog.
1: Raya ka.
0: Mga sandal tulog.
1: Uy.
0: Hindi, totoo naman. Yung mga ganun naman kasi talaga.
1: Oo,
0: naman. Pagka yung mga ganun kasing tao, antukin, may mga iba-ibang dahilan yan.
1: Oo, totoo naman.
0: Maging, alimbawa, naging masipag siya. So, yung oras, inano niya sa trabaho. Then, pagdating niya, parang napapaidlip siya. Parang yun, kasi pag hindi mo mapipigilan yung katawan nung pag sobrang pagod, kusang siya shutdown siya or kusang siya magpapahinga. Siya shutdown.
1: Computer. Parang computer.
0: Kusang yan, parang maantok ka para kasi gusto magpahinga niyan.
1: Oh,
0: and then, may iba't ibang dahilan yan. Kung ano man yung dahilan mo, pag-isip mong pagandahin mo. Kasi yung dahilan ko, ito yun. Tinipilit kong pagandahin.
1: Hindi, at saka malayo kasi bahay ni DJ Joko Loco eh. O sige, pagtatanggol kita.
0: Lapit, walking distance lang eh.
1: Saan? Sa gentry? Tatlong kembut lang talaga yan. O, totoo naman. Totoo naman. Pero sa akin, bugnutin, gusto ko talaga antukin sa totoo lang. Pero may mga pagkakataon talaga na parang susubukin ka ng panahon at susubukin ka ng mga tao sa paligid mo na talagang wala kang ibang mararamdaman kundi mabugnot na lang talaga.
0: Bugnutin kasi pag sinabing bugnutin, parang alam mo yun, mahirap biruin dahil irritable.
1: Oo.
0: Tapos yan, mayayamutin yung mga ganun.
1: Yan,
0: no?
1: Mayayamutin. Wow, true to life.
0: Ay, ganun diba? O tapos,
1: ganun din talaga. Kapag hindi na bumabata, bugnutin na rin, di ba?
0: O yan,
1: bumalik na sa akin, ha? Bilang tanggol na kita.
0: Oh, sige.
1: Parang utang na loob pa.
0: Life changing.
1: Ikaw ba ka, Vibes? Ano sa tingin mo ang mas nararamdaman mo dito? Hindi na kung anong pipiliin mo eh.
0: Uh-huh.
1: Pero ano na lang talaga mas natural sa'yo dito? Anong phenomenon? Phenomenon! Diba? Bilang hindi na tayo bumabata, at tayo po ay tumatanda na talaga, nadadagdagan ng edada kada taon na, ano ang mas nararamdaman mo? Mas nagiging antukin ka pa? O mas nagiging bugnutin ka? Aba, ikaw lang makakasagot niyan. At hindi ang mga tala, hindi rin kami. Diba?
0: Tama!
1: O kaya naman na!
0: Sagot ka na!
1: Sagot lang ang sagot ka, Vibes. Dahil live tayo ngayon sa ating Facebook page sa 92.3 FM Radio Manila. Facebook page nga, oo. At saka sa ating YouTube, live na live rin po tayo dyan, mga ka-Vibes. At parang awa nyo na, follow nyo na rin kami sa aming mga social media accounts, sa aming social media pages, sa lahat po yan na platform sa TikTok, Instagram, Spotify, Facebook, at YouTube, 92.3 FM Radio Manila lang po ang isa-search ninyo para ma-follow ang aming himpilan.
0: Tama, at pag sinipag ka, isama mo na din yung mga personal account ng mga DJ.
1: Tama.
0: Sa akin naman, Joko Loco sa YouTube channel, ang mga content ko dyan, mapapanood mo dahil takotan, horror!
1: Kaya!
0: Tapos sa Facebook naman, ganun din, Joko Loco. J-O-C-O-L-O-C-O.
1: J-O-C-O.
0: All caps.
1: L-O-C-O.
0: Sa'yo, ang pangalan mo doon ay
1: Sa akin naman, Facebook page ko, DJ Mama Mia. Ako na pala kausap mo. Naglo-loading . Tapos sa akin naman pong Instagram thread sa TikTok at mamamia.fm. Follow nyo na kami para sa tuloy-tuloy na kulitan din at katuwaan.
0: Tama naman.
1: O siya, mga ka-vibes. Mamaya, magbabalik tayo para sa ating dugtungan. Kaya sumagot ka na dyan para ma-shoutout ka na namin habang binabasa namin ang iyong kasagutan.
0: Tama.
1: At magbabalik pa rin ang inyong favorite pabagising sa morning. Ang programang Good Vibes.
0: Good morning!
1: Makakasama mo pa rin na kulit tandem sa umaga, ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang araw maariba si Mama Mia.
0: At kasama rin syempre ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, wag mo lang haharutin. Joko Loco is my name, baby!
1: Baby! Dito lang yan sa Bet na Bet kasi ang Bet ang 92.3 FM Radio.
0: Kabar!
1: Ang oras!
0: Asan ang mga kabar? 6:46 na! Perfect!
1: Parang grobe!
0: Tama! Really?
1: Really?
0: Yeah!
2: Good vibes, good morning! Ito ang malupit na pinakikinggan! 92.3 FM Radio!
3: Kavay!
0: Ang lupit!

0: 93 FM Radio.
1: Ka-vibes.
2: Ang lupet.
3: Ako si Sander, nasanay ako magpalipas ng gutom hanggang sa magka-ulcer ako. Lagi masakit ang tiyan, kaya bumalik ako sa healthy lifestyle at diet. Sinabayan ko rin ng Santo Plus Gold araw-araw. I feel healthy at magana ang kain.
4: Santo Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santo Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: 93.3 FM Radio.
1: Ka-vibes.
2: Ang lupet.
5: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan mula sa FM Radio at PRTV Newsroom. Ito ang FM Radio News Break. FM Radio News Break.
6: Magandang umaga mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FM Radio News Break. Mariing itinanggi ni Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano ang paratang ni Davao City Representative Paulo Polong Duterte na nasuhulan o tinakot ang mga kongresistang bumoto pabor sa impeachment complaint laban naman kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Valeriano, kung may basehan ang aligasyon, nararapat lamang na maglabas na malinaw na ebidensya si Duterte. Iginiid din niya ang naging boto ng mga mababatas ay nakabatay sa ebidensya at sa kanilang tungkuling panagutin ang sinumang opisyal na lumalabag sa batas. Binigyang diin pa ni Valeriano na ang mga proyektong inilaan sa mga distrito ay hindi gantimpala kundi bahagi ng obligasyon ng pamahalaan batay naman sa pangangala o pangangailangan ng mga nasasakupan.
5: FM Radio News Break. FM Radio News Break.
6: Sa iba pa mga balita, kabilang ang Pilipinas sa mga bansa na may complete response sa pandaigdigang krisis sa ekonomiya na dulot naman ng tension sa Middle East. Ayon yan sa ulat ng Asian Development Bank, sa ulat na may pamagat na The Impact of the Middle East Conflict on Asia and the Pacific, nakakapagpatupad ang Pilipinas ng mga policies kabilang na ang fuel subsidies, price controls at mga supply side measures. Nakapaloob din sa pag-aaral na ang Pilipinas at India lamang ang mga bansa na nag-diversify ng kanilang pinagmumula ng gasolina at iba pang fuel resources. Ayon naman sa Presidential Communications Office, ipinapakita ng ulat ang malawak at koordinadong paghahanda ng gobyerno sa pagharap sa epekto naman ng krisis sa enerhiya at ekonomiya. Kabilang sa tugon ng pamahalaan ang programang Uplift na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. upang mapatatag ang supply at maprotektahan ang mga apektadong sektor.
5: FM Radio News Break. FM Radio News Break.
6: At sa ating panghuling balita, mariing tinututulan ng mga biktima ng drug war ang kahilingan ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na payagan silang umapila sa desisyong nagkumpirma sa mga kaso laban naman sa kanya. Sa 12 pahinang dokumentong may petsang May 4, sinabi ng mga kinatawa ng mga biktima na walang naipakitang bagong usaping legal ang depensa na tumutugon sa mga requisito ng Rome Statute. Anila, inuulit lamang ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga argumentong nauna ng sinuri at ibinasura ng pre-trial chamber 1. Iginit ng parig ng mga biktima na dapat magpatuloy ang pagdinig sa kasong crimes against humanity kaugnay ng war on drugs dito sa bansa. Nilagdaan ang dokumento nila Attorney Gilbert Andres, Attorney Joel Butuyan at Office of Public Counsel for Victims Principal Counsel Paulina Masida.
5: FM Radio News Break. FM Radio News Break.
6: At iyan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FM Radio News Break. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang umaga.
5: Inyong narinig ang FM Radio News Break dito sa FM Radio. Favorite Music Radio.
0: 92.3 FM Radio.
1: Ka-vibes.
2: Ang lupet.
7: Gumising ng busog sa tamang vibes
8: dahil it's sinog
9: o'clock na
8: ang energy booster na gigising sa'yo 4 a.m. to 8 a.m. kasama si Joko Loco at Mama Mia. Good vibes. Good morning.
9: Dramahang puno ng comedy
8: 8 a.m. to 12 noon kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Alex. Favorite vibe! Yan ang Silog O'Clock sa 92.3 FM Radio Manila. Ka-vibes!
2: Ang lupet!

0: Radio ka vibes ang lupet.
1: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio ka vibes.
2: Ang oras sa FM Radio, alas 7 impunto, ang lupet!
3: Bibiga ang tawa at saya, every morning!

0: Edgar Shirley.
1: Pabalising DJ Mamma Mia at Joko Loko.
2: Dog, paritong people.
3: Perfect!
2: Mama!
3: Really?
1: Yeah! Good vibes! Good morning!
0: Yeah! Ang lupet!
2: Ninyo, abay, ang pagdagundong din ng good vibes dito sa ating himpilan.
4: Tama, tama. Bakit hindi nakakalabog yung kwarto, yung pintuan nila?
2: Nakakalabog
4: yung pinto. Ay, grabe na. Ang gigil na gigil, ah. Naglilinis.
2: Naglilinis kasi.
4: Naglilinis ang kwarto. Nung binabalibag yung mga sofa.
2: Ay, oo, diba? Tama
4: dito
2: yan.
4: Dito ka sa sofa. Ay, tulungan mo ako sa sofa. Ilalabas natin to.
2: Dapat ganun pag naglilinis, diba? Parang pati ilalim ay nililinisan, hindi yung nakikita
4: lang. Ay, inuuna pa nga, inuuna nga yung ilalim. Nililinis agad yung ilalim niya. Kasi pag nalinis mo na yung ilalim, doon mo na ilalagay yung mga gamit-gamit. Malinis na.
2: Totoo,
4: so, yan. Yun.
2: At bilang papalapit na ang Mother's Day, maganda gawin nyo at simulan nyo na yan, mga kabibes, para hindi kayo maging sakit ng ulo ng mga nanay ninyo.
4: Tama,
2: ng mga ina ninyo.
4: Mama nyo.
2: At ito na nga, para hindi lalo sumakit ang ulo mo. Abay, sagutin na natin ito, ha? Ang ating dugtungan na para sa umagang ito. Ang dugtong, pakitong, kitong, sa dagat,
4: grabe yung mga kasagutan dito sa ating dugtungan mo, ka-vibe. Uh-huh. Sagutin mo na to.
2: Uy, ang dami!
4: Nanlalambot tuwing. Naku po.
2: Diyos ko po, nanlalambot tuwing masakit ang ulo talaga. Sa akin na.
4: Nanlalambot tuwing.
2: Ah,
4: kulang sa tulog. Kasi pag sinabi ko yung totoo talaga, Diyos ko, baka makibipi talaga ako dito.
2: Walang ganon!
4: Suspended talaga si Joko Loko.
2: Ay, naku, Joko Loko, naganap ka talaga ng sakit sa iyong ulo.
4: Oo.
2: Uy, baka yung masa...
4: Nanalambot kapag nakikita ko si Crush, sabi ni Mylene Maestrado.
2: Uy, ito, ano ba tuwing ilagan? Nanalambot tuwing hindi raw niya hawak. Ang alin, hindi mo hawak ang beat? Ganun
4: hindi niya hawak. Hindi ko lang din alam.
2: Ay, si Sari Lerma, nanlalambot tuwing kausap at nakikita siya. Si DJ Sigel pa ulit ito.
4: Mukhang, grabe naman.
2: Mukhang kailangan nyo na ulit magkita, Sari Lerma at DJ Sigel, ha? Kayo talaga.
4: Grabe naman yan, nanlalambot.
2: Uy, ito naman si William Mortel, nanlalambot tuwing nakikita si DJ Kim. Wala niya ka, William Mortel. Diyos ko po. Uy, ito naman si Mylene Maestra. Ay, ito,
4: nabasa ko na, nabasa ko na.
2: Si Pinky Fallorin Asierto, nanlalambot raw siya tuwing naririnig ang boses ni Papa Joko Loco.
4: Ah, lapet.
2: Papa Joko Loco.
4: Grabe ka naman, Pinky. Actually, ganito talaga yung boses ko.
2: Bakit parang pangso ko?
4: Magandang umaga, Pinky. Asyerto. Marito na, nagbabagang balita.
2: Felix Valdez, sa kasagutan niya, nalalambot raw siya tuwing nakikita niya raw ang kagandahan kapag siya'y nagbabalita. Kagandahan ni Marie Ocampo.
4: Ay, ba talaga?
2: Marie, grabe. Nakakatawid talaga dito yung pangalan mo. Sobrang marami may kasyayo dito. Ito naman si Coach Everyday. Nalalambot raw siya tuwing... nakikita raw niyang malungkot siya.
4: Naman talaga. Di ko, ipakilala mo sa amin.
2: Sino nga ba siya sa puso? Anong buhay ba yung puso?
4: Sa puso?
2: Sa puso.
4: Sino ba sa puso? Ito, Jane and Mika. Sabi ni Jane Mika, nanlalambot tuwing parating na yung mga bills.
2: Ayan
4: na. Grabe siguro. Lalo pa yung yung mga Meralco bills.
2: Totoo yan. Lalo, tumaas ang inflation. Talagang manlalambot ka. Sinasabi ko sa'yo, ka-vibes. Ito si Music Lover, nanlalambot tuwing kulang sa tulog. Parang
4: totoo naman
2: lahat
4: talaga.
2: Naman talaga.
4: Totoo yan,
2: diba?
4: May iba pero nakulang sa tulog, ay gising na gising.
2: Talaga ba?
4: Hindi siya nalalambot. Parang alam mo yun, alert.
2: Alert na alert. Mas alert kapag kulang sa tulog. Makakaiba ka.
4: Kasi
2: parang good item yun. Si Joel Jason, nanlalambot daw siya tuwing pagod. Ganun talaga.
4: Oh.
2: Alam niyo, isa pa nakakapampanlambot sa atin, ha? Yung init talaga. Kasi nakakapagod yung init. Yung parang hindi ka naman kumikilos. Pinagpapawisan ka, tapos pagod na pagod yung pakiramdam mo. Diba, ka-vibes? Kaya naman, huwag niyo kalilimutan, ha, na uminom ng maraming tubig para naman na hydrated pa rin kayo at hindi kayo maging tuyot. Diba?
4: Tuyot.
2: Ito,
4: Mamma Mia, mga ka-vibes, sagot naman ni Faith Melenchon. Maganda to kasi sintomas talaga to. Nanlalambot tuwing walang pera.
2: Ayun lang. Sintomas.
4: May kasama pang pagsakit ng ulo yun.
2: Alam nyo, minsan ka, Vibes, hindi naman talaga malungkot ang buhay eh. Wala ka lang talagang pera. Yan ang katotohanan ng buhay. Kaya naman ka, Vibes, sagot lang ng sagot ha. Dahil mababasa pa natin yung mga kasagutan ninyo. 43 yung nag-comment. Diyos ko, madadagdagan pa yan!
4: Ah, mamaya, mamaya. Babalikan natin yan. Ang daming sumasagot.
2: Oo, at masasiyarat-siyarat na rin namin kayo. Kaya naman, tuto ka lang dahil makakasama mo pa rin ang iyong kulit tandem sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang araw maariba si mama.
4: Kasama rin siyempre ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, wag mo lang haharutin. Joko Loco is my name, baby!
2: Dito lang yan sa inyo favorite mapagising sa morning, ang programang Good Vibes!
4: Good morning!
2: Sa bet na bet kasi ang lupet ang 92.3 FM Radio.
4: Good Vibes!
2: Ang oras!
4: Oras natin mga Good Vibes, 7:18. Perfect!
2: Grabe!
4: Tama!
1: Good Vibes! Good morning! Ito ang manupit na pinakinggan! 92.3 FM Radio!
2: Good Vibes!
0: Ang lupit!

0: drink responsibly.
1: To mom, with love. Make this day more special with Novellino. My wine and only.
2: 92.3 FM Radio.
3: Ka vibes.
4: Ang lupet.
2: Ito na ang ultimate Pampa Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa atin ng 7 VP Choice Awards.
4: Woohoo!
2: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa back-to-back, back-to-back Male Radio DJ of the Year.
5: You're a winner!
2: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
6: Panalo natin to mga kabibes, kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
2: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes!
4: Ang lupet!
2: Ang init!
6: Ngayong tag-init, kung aalis ng bahay, maniguro para iwas disgrasya at sakit ng ulo. Siguraduhin lahat ng nakasaksak na appliances ay naka-unplug kada aalis ng bahay. Isara ang lahat ng switch ng ilaw. Ilagay sa angkop na lugar ang lahat ng flammable items. Siguruhin nakasara ang tangke ng LPG. Alamin ang lokasyon ng fire exit sa lahat ng pinupuntahang establishmento. Isa-isip ang pag-iingat para ligtas ang lahat. Isang paalala mula sa 92.3 FM Radio.
4: Ang lupet!
2: 92.3 FM Radio.
3: Ka-vibes!
4: Ang lupet!
7: Galit ka na naman! Ang lupet! Ang oras sa FM Radio, 7:30. Ang lupet!
1: This time check is brought to you by Novellino. Pour out what's special. Novellino, my wine and only.

0: Edgar Shirley.
1: Pagising DJ Mama Mia at Joko Loco. Good morning.
2: Ang lupet.
3: Bakit ka mahihiya kung yung iba nga mga walang hiya?
4: Diba, bakit ka mahihiya? Si Didit Reyes niya din nahiya sa
3: tama.
4: Kanta.
2: Bakit ako mahihiya?
3: Dahil hindi siya makahiya.
4: Kung... Hindi siya makarelate no, kasi narinig lang namin to. Pinakanta na Sir Ninyo.
3: Ako, narinig ko lang to sa magulang ko. Ayan. Pero ikaw, naabutan mo talaga to.
4: Narinig ko kay na Ernesto.
3: Kay Ernesto.
4: Abel Gas.
3: So shout out sa'yo, Ernesto.
4: Aris Galot. Abel Gas. Magandang umaga sa inyo.
3: Tama. At ito na nga, baka kung saan pa tayo mapunta, sagutin na natin. Bakit saan ka magpupunta? Ito na nga, basahin na natin yung mga entry ng ka-vibes natin dahil napakarami na nilang kasagutan. Naipon na. Sana all may ipon. Diba? Kaya ito na ang inyong dugtong-dugtonga.
4: Tama! Tara, si Luna nanlalambot tuwing gutom daw siya. And good morning. Can I make some...
3: Can I make some noise?
4: Can I make a request?
2: Mr. DJ, can I make a request?
4: Pwede ba yung hawak mo ang
3: mic? Ito naman si Divine. Sabi niya, nanlalambot tuwing napupuyat. At ito naman si Claudio. Ito may nabasa mo, hindi. Si Claudio Gascon. Sabi niya, nanlalambot raw siya kapag siya ay napagod. Uy, shoutout daw sa ating lahat na FMR DJs. At syempre, ang FMR Squad. Uy, taray. Oh, panibagong
4: FMR
3: miyembro
4: to. Squad, oh, diba? Dumadami siya. Sabi ni Jeffrey Oxales. Nanlalambot tuwing nahulog sa upuan si Mama Mia.
3: Mukha walang yaka kayo ha. Sinasabi ko sa inyo, may balik yan. May balik na good vibes yan. Ayan ha, si Faith Malanchon, sabi niya, nanlalambot tuwing walang pera. Abay, sino bang hindi? Si Erickson Tamares, nabasa mo na ba to? Nanlalambot tuwing parang ano. Uy! Hoy, JP Quizon. Ay, eto naman si John Vincent Sagrado, nanlalambot tuwing kumakagat. Haha. Ha, ano kumakagat si
4: mo,
3: DJ Mamam? Hoy, ano kinakagat ko? Ano ba naman to mga
4: kaya nga eh.
3: Alam niyo, nagugulat ako may mga ginagawa ko na kayo lang nakakaalam.
4: Baka ano ito yung ano? Ah, tingnan nga natin sa picture. Mukhang ito nga sa picture
3: kumakagat?
4: Mo. Ah. Parang kumakagat ka dito sa...
3: Yung pagkain! Kanya. Burrito kasi
4: yun. Paborito. Ito ang burrito.
3: Ay, naku. Ito si Arlene, si Ate Arlene, si Jessamy, sabi nila nanlalambot raw sila tuwing may sakit at kapag walang load kasi hindi naririnig ang boses ni Kuya Chua-Chua. Okay lang yan. Pwede naman po sa FMR app, di ba? Sa FMR Philippines app. At tapos naririnig ko yung ano.
4: Ah, naririnig mo?
3: Sa FMR Philippines app. Mag-download na po kayo sa Play Store para lagi kayong updated sa good vibe happenings dito sa ating himpilan. Onsyo pa?
4: Tama
3: ito
4: naman yan.
3: Si Ronel Espina. Shoutout sa BGC Bas mo ha. Sabi niya, nanlalambot tuwing nalulusaw na yung ice candy.
4: Ah, yun naman pala.
3: Ay, shoutout sa'yo, Kuya Ronel Espina. Mag-ingat ka sa mga biyahe mo ha.
4: Tara.
3: Ito naman si Juan Miguel Di Gamosha. Sabi niya, nanlalambot tuwing gumagawa ng oatmeal. Ha?
4: Patabi
3: ha. Ay, nako. O, may isa pa ulit si Gerard.
4: Ano?
3: Nanlalambot tuwing makikita siyang nanliligaw. Ha? Alam nyo kayo, nanlalambot na talaga siguro kayo kung ano-ano na sinasagot ninyo.
4: Oo, pili ko nanlalambot na sila dahil syempre patapos na naman tayo. Pero naku, huwag kayo manlalambot dahil itutuloy ang kasiyahan. At syempre good vibes ng susunod na programa.
3: Susunod na programa dahil makakasama nyo na ang inyong paboritong bitamina sa umaga. Favorite vibe! Makakasama nyo dyan, syempre si DJ Kiko Kaliko.
4: At syempre si Pretty Girl Alex.
3: Kaya naman o'clock ng umaga, alas 8 ng umaga hanggang alas 12 po ng tanghali. Abay, makakasama nyo sila. Sagutan nila ang agahan, pati ang tanghalian.
4: Kaya, pati pustahan. Pustahan kasi ano, game 1 ng Lakers versus OKC sa mga mahilig.
3: Sobrang random nun, ha?
4: Oo, kasi yung pustahan talaga mangyayari. Hindi, playoffs na kasi mamamiya ngayon sa NBA. Alam mo naman, mga Pinoy, kahit hindi naman tayo katanggaran, eh, talagang yun ang paborito nating ano, laro, basketball, di ba?
3: Kahit di katangkaran, grabe naman yan.
4: Sa Pinoy naman talaga, sa Pinoy, alam mo yun, kahit ano, yun talaga yung paborito. Yun
3: tama
4: talaga,
3: naman.
4: Pinapanood at correct. Ginagawa, pampapawis, alam mo yun.
3: Totoo yan, sabi nga ni Pia Wurtzbach, di ba, sa kanyang mga interview, sa tatlong B, interesado ang mga Pinoy. Sa boxing, sa beauty pageant, at sa basketball.
4: Ay, ako, sa bugbugan din, kasi may roader siya ako napanood, yung
3: okay,
4: bus driver, tsaka ano, yung conductor, nagkaimitan, grabe.
3: Uy, wag naman ganyan. Wag naman ganyan, may mga bumabiyahe kayo na.
4: Oo nga eh, nakita ko lang sa ano, sabi ko ano ba yan, basta bus driver, tapos conductor, tapos yung motor, parang nagkaano, road rage. May mainit yung panahon, naging mainit yung ulo.
3: Eh, wala, nakaka-apekto rin talaga yan, kaya dapat nga manatiling kalmado rin, chill ka lang, cool ka lang, sabi tama nga ng kanta, diba? At uminom ka ng maraming tubig ka vibes para hindi mag-init yung ulo mo at hindi ka manuyot. Ay, kaya naman ka vibes, maraming salamat pa rin. Sinamahan nyo kami, mula pa man alas 3, static pa lang naririnig ninyo. Shhh, ganun pa lang. Abay, nakatutok na silang lahat. Kaya naman, bukas ulit, dahil pagpatak ng alas 4 ng madaling araw hanggang alas 8 ng umaga, makakasama nyo na agad ang inyong favorite papagising sa morning, ang programang Good Vibes!
4: Good morning!
3: At nakasama mo ang inyong kulitandem sa umaga, ang mama mo kumakaripas ang tawa, pero ang araw maariba, si mama Mia.
4: At nakasama nyo rin syempre ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, huwag mo lang haharutin. Jokolok is my name, baby!
3: Baby, at ito lang yan sa Bet na Bet, kasi ang The Bet, ang 92.3 FM Radio.
4: Kabay!
3: At oras!
4: Oras, mga kabay! 7:45. Perfect!
3: Para kropeg! Really?
4: Really?
3: Really?
4: Ang
3: sakit na puli!
1: Good vibes! Good morning!
0: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS 92.3 FM Radio.
4: Ka-vibes.
5: Ang lupet! Ang oras sa FM Radio 7:56. Ang lupet!
6: Uy, wow! Work from home siya!
5: Ang lupet!
7: Gumising ng busog sa tamang vibes
8: dahil it's Sinog O'Clock na! Ang energy booster na gigising sa'yo 4 a.m. to 8 a.m. kasama si Choco Loco at Mama Mia. Good vibes! Good morning! Dramahang puno ng comedy! 8 a.m. to 12 noon kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Alex. Favorite vibe! Yan ang Silog O'Clock sa 92.3 FM Radio Manila. Ka-vibes!
5: Ang lupet!
8: Ang init!
7: Ngayong tag-init, kung aalis ng bahay, maniguro para iwas disgrasya at sakit ng ulo. Siguraduhin lahat ng nakasaksak na appliances ay naka-unplug kada aalis ng bahay. Isara ang lahat ng switch ng ilaw. Ilagay sa angkop na lugar ang lahat ng flammable items. Siguruhin nakasara ang tangke ng LPG. Alamin ang lokasyon ng fire exit sa lahat ng pinupuntahang establishmento. Isa-isip ang pag-iingat para ligtas ang lahat. Isang paalala mula sa 92.3 FM Radio.
5: Ang lupet!
7: Gumising ng busog sa tamang vibes
8: dahil it's Sinog O'Clock na! Ang energy booster na gigising sa'yo 4 a.m. to 8 a.m. kasama si Choco Loco at Mama Mia. Good vibes! Good morning! Dramahang puno ng comedy! 8 a.m. to 12 noon kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Alex. Favorite vibe! Yan ang Silog O'Clock sa 92.3 FM Radio Manila. Ka-vibes!
5: Ang lupet!

0: Radio ka vibes ang lupet!
1: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio ka vibes! Ang mamahalin mong duo sa umaga. Kasama ang Ultimate Flirty, DJ Alex. At ang makulit mong tito, DJ Kiko Kalikot.